0: i-check nila sa website ng DMW para matiyak nila itong kausap nilang ahensya, hindi ahente ho.
1: Ahensya mismo, oo.
0: Ahensya mismo, huwag kayong papayag na mayroong ahenteng namamagitan sa iyong pag-a-apply. Hindi kailangan ng ahente, kailangan ng ahensya. So, yun agad ang kailangan alam. Apat dapat yan ang kauna-unahan, Pastor Ronnie and Pastor Rico.
1: Pero paano, Pastor, yung mga tumutulong kunyari na, sige, tutulungan kita para mas mapabilis. Akong lalakad ng mga papel mo. Bibigyan mo lang ako ng tawag dito.
2: Ganito.
1: Kunting halaga.
0: Tawag yan, fixer, no?
1: Ayun, mga fixer.
0: Yung mga fixer, pinipix, no? Yung sinasabing problema mo, ipinipix nila. Tinatakpan, inaayos, pero mas malamang sisingiling ka, number one. Correct. Pangalawa, mas malamang peke ang mga papeles na banggit nyo kanina. Kiyapo, diba? Rekto, at the end of the day, matutuklasan yan. Mabibisto yan na peke ang mga dokumento mo. Ang dami kong kasong ganun sa Saudi, lalo na nagkunyaring engineer pero electrician. Kulong.
1: Mm-hmm.
0: Pineke ang diploma, pinike ang PRC, ang nagreklamo mismo ay mismong mga engineer sa Saudi Arabia. Ayun, nakakulong.
2: Pero maraming din na po siyang naloko.
0: Ay, yung pagpunta pa lang, panloloko na, Pastor Ronnie. Pagpunta pa lang, nagamit ang dokumentong peke, doon pa lang. Ang problema nun, tinatawagan ng employer mismo, hindi naman kaya kung hindi mo man matuklasan, hindi ka man malutuklasan, ay wala kang kapayapaan dahil alam mo.
1: Siyempre, naloko. Alam mo naman yun eh.
0: Okay, yan yung una, Pastor Ronnie and Pastor Rico. Pangalawa, dapat siguraduhin, sinabi din natin ito noon, na dapat alam nyo na may job order itong ahensyang ito.
1: Mm-hmm.
0: Ulitin ko yung job order. Nag-o-order yung employer.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga job order. Pupunta sa pupunta sila sa ahensya. Ang isang kumpanya, hindi pwedeng kumuha direkta sa atin. Kundi, lalapit sila, halimbawa Saudi, mayroong mga agency doon sila magsasabi yung employer na kailangan ko ang worker. Then yung agency, isasubmit yon doon sa migrant workers office. Pag na-approve yun na ang job order. Official na job order.
1: Mm-hmm.
0: Yun din ang dala ng ahensya nila sa Saudi para dalhin sa partner nila sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Doon pa lang magsisimula ang hiring.
2: Pastor Joe, paano malalaman kung updated po sa DMW ang job ang tawag natin
1: order.
2: Doon? Oh, job order. Opo.
0: Ang gandang tanong niya, Pastor Ronnie, dahil sabi ko nga, nung na-mention ko noon, ang job order, halimbawa, 10 ang na-approve. Ay dapat 10 lang ang i-recruit. Okay, kung 5 nabawas na, napalipad na nila, napaalis na nila, 5 na lang. So hindi sila pwedeng magsabing 20 pa ang opening. Kalimitan ginagamit 'yon dahil nasabi nilang manpower pooling, pero bawal 'yon dahil pinangako mong may trabaho, may job order, 'yan ay panloloko, violation 'yan doon sa kanilang lisensya.
1: Paano paso ko naging honest naman? Oo. 5 lang ang available. 5 lang ang job order. Pero paalis na sila. Pero kung gusto mo, ikaw ang priority sa susunod na job order. Oo.
0: Hindi pwede 'yon, Pastor Ronnie, sapagkat ang OFW nagmamadali yang umalis, eh, di
1: ba? Oo.
0: Nagmamadali 'yan. So kung sasabihin ng agency na wala na kaming job order pero may padating, nasa choice na 'yon ng decision na 'yon ng OFW. Pero pag sinabi ng agency na sige lang at mayroong kaming job order, makakaalis ka, that's illegal.
1: Illegal 'yon. Ayun.
0: Illegal na 'yon.
1: Pero pag naging honest siya at pumayag naman yung nag-a-apply,
0: nasa kanya 'yon.
1: Nasa
0: OFW 'yon.
1: Oo.
0: Ayan. So pangalawa diyan, Pastor Ronnie, ay yung sinasabi natin, dapat approve yung job order. Pangatlo, dapat humingi ng

0: IR receipt o official receipt kapalit ng anumang bayad.
1: Mm. Oh.
0: Eh, maraming lumulusot dyan, Pastor Ronnie, Pastor Rico, na makahit ka. Kasi siyempre, di ba, mas malaki ang tax nila kapag malaki ang mga niresibo. Ayon sa BIR rule, dapat pag 25 pesos, mula 25 pesos, dapat may resibo na. So, 25 pesos. Ngayon, dapat hihingi ka ng resibo. Ay, ang problema natin, mga kababayan, ay kapag tayo'y naghihingi, nahihiya tayo. At sasabihin, nakakahiya naman, parang nagdududa tayo. Ayun nga yung paalala ko lagi yan. Matagal ko nang gamit, siguro mga 20 years na yan. Magduda bago magtiwala. Pagdating sa employment, hindi ka pwede magtiwala agad.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan nagdududa. Yung apat dapat, yung una dapat agency, pupunta ka sa physical na ahensya. Pangalawa, dapat may job order.
1: Mm-hmm.
0: Pangatlo, dapat may resibo.
2: Original receipt.
1: Original.
0: Yes, official receipt.
2: Official receipt.
1: Lahat ng binitawan mo.
0: Lahat ng nilabas mo. May case tayo dyan, Pastor Rico, Pastor Ronnie, na dahil 100,000, dahil lalabas na sobra ang collection, excessive collection ng placement fee.
1: Mm-mm.
0: Eh, ang ginawa, every 10,000, 1,000 lang ang nirerisibo. Pumayag naman yung OFW. So para maging 10,000 lang ang lumabas na dahil 10. 100,000 is 10 na 10,000. Pinalabas na 10,000 lang ang placement fee.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung kanyang sweldo ay siyempre 30,000. Halimbawa, ang kanyang sweldo ay 20,000. Walang violation. Dahil 10,000 lang yung kanyang placement fee. Pero sa totoo, 100,000 ang inilabas.
1: Grabe,
0: that's
1: no.
0: A violation.
1: Pero maraming nangyayaring ganyan, ha, Pastor Joe?
0: May dalawa akong kasong ganyan. At hindi lang natin alam, mas madami. Dahil nga, naninigurado itong ahensya na walang lalabas na excessive collection.
1: Mm-hmm.
2: So, ang naghahabol na niyan, Pastor Joe, ay ang BIR?
0: Yes, dapat. Pero normal, hindi nakakarating ng BIR yan.
1: Mm-hmm.
0: Ang nangyayari dyan, kapag nagreklamo na ang individual, ang OFW sa DMW, lalabas yun doon. At pwedeng i-recommenda ng DMW na mag-file ng kaso sa BIR.
1: Pero kadalasan kasi, Pastor Joe, kapag matindi ng pangailangan, gusto nang makaalis, maraming mga OFW ang nagpipikit mata na lang na tanggapin ang ganyang practice.
0: Totoo yan. Nakakalungkot lang yan sapagkat dapat hindi na tayo ganong Pinoy, no? Matalino na tayo.
1: Uh-huh.
0: Tayo'y edukado na.
1: Uh-huh.
0: Marami sa atin, ang information ay available na. Nasa atin na lang talaga. Kaya lang naunahan tayo nung hiya. Naunahan tayong natatakot kayo, baka pag-isipan kayong nagdududa. Yun nga ang magandang Yun nga ang magandang panglaban para di mabiktima ng illegal recruiter. Nagdududa bago magtiwala. Sabi ng DMW, maging matalino, huwag magpapaloko. So kung matalino ka, nagtatanong ka, nag-iisip ka, nagre-research ka, meron kang mga pinagtatanong ang mga official na pwedeng sumagot sa iyo, ang DMW, magtanong sa programa, di sa Oras na Pilipinas, Bicolandia, di ba, dito sa programa.
1: Opo.
0: Ganyan dapat tayo mga Pinoy.
1: Mm-hmm.
0: Dapat, apat dapat. So, panghuli.
1: Panghuli, opo.
0: Dapat dapat siguraduhin, huli. Pero, ang pang-apat dapat dyan ay, kapag kayo ay, yung pag-a-apply nyo nangyari, halimbawa, ngayong araw na to, ocho.
1: Apo.
0: Dapat hindi kayo nagtatagal na hindi ma-deploy. At least mga 3 to 4 months, dapat ma-deploy ka na.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Siguraduhin mo yung una, pangalawa, pangatlo, yung pang-apat, tiyakin mo na yung kanilang lisensya hindi suspendido, bakit di ka napapaalis.
1: Mm-hmm.
0: Kasi maraming mga aplikante nagmamadali, pero yung pala suspendido o di naman kaya ay walang job order. Pangatlo, nako eh, nakakalungkot, lalo na kung bogus yung recruiter nang hingi na sa'yo.
1: Mm-mm.
0: Kaya kailangan siguraduhin mo na 3 to 4 months
1: makaalis
0: dapat
1: na.
0: Makaalis ka. Kasi pag di ka nakakaalis, something is wrong or nabiktima ka.
1: Lalo na kung kompleto naman, Pasadyo, ang iyong papers, pero hindi ka pa rin nakakaalis.
0: Totoo yan. Eh, may problema somewhere.
1: Mm-mm.
0: At kalimitan yan doon sa ahensya. Maaring nag-manpower pooling, nag-stack lang ng mga aplikante, nagmamadali ka. Sila hindi nagmamadali. Nagmamadali kang lokohin nila at biktimahin nila na para hindi ka makalipat ng iba. Imagine mo kung 6 months, may 1 year na, na hindi nakakaalis. Sana kumita ka na, nakapagtrabaho ka sana sa local at nakalipat ka sana ng ibang ahensya, hindi dapat kumikita ka na. Sayang na panahon.
1: At saka, alam mo naman, Pastor Joe, sa mga Pilipinong medyo hikahos, para makaalis, meron niyang sinasakripisyong panghanap buhay dito sa Pilipinas. Ang iba dyan, nangungutang, iba dyan, nagbibinta ng mga realian. Tapos, sulukuhin lang ng kapwa natin mga Pilipino.
0: Kaya, tatandaan po natin, ano, yung apat na yon. Dapat mag-apply sa tama o lisensyadong ahensya.
1: Pangalawa,
0: dapat siguraduhin may job order.
1: Job order, oo.
0: Pangatlo, dapat personal na makipag-transaksyon. Ito pala, no? Yung tamang address ng ahensya, nakaligtaan ko ito kanina, na dapat makipag-transaksyon sa rehistradong ahensya. Hindi ka pwedeng nire-recruit sa labas,
1: yun.
0: Pero ang ahensya nila ay nandun sa isang lugar.
1: Ayun.
0: Dapat dun mismo sa lugar at address.
1: Ayun. Kung ano ang nakasulat. Sa lisensya.
0: Sa lisensya, yung address kung saan ka nagpunta, baka mamaya, dun sa mga ibang room ka lang dinala, meron akong kaso niyan na nagsampa siya ng reklamo o illegal recruitment. Gusto niyang bawiin yung kanyang placement fee. Ang tanong ko, nakapunta ka ba sa ahensya nila? Ang sagot, yes po. Pero sa pintuan lang po ako. Sa labas ha, sa labas. May table sa labas. Doon lang ako kinausap ng recruiter. Sa aming pagkaalam, sa aming pag-aaral, nung tiningnan namin, ahente lang ang kausap niya, hindi staff.
1: May delikado yun.
0: Doon pa lang, naloko na siya.
1: Paano
0: natin nahabulin? Una, tinanggi na Pastor Ronnie, Pastor Rico, ng ahensya na tao nila.
1: Tapos.
0: Wala na, wala ka ng mahabol. Paano pa makikita? After that, hindi na nakipag-ugnayan. Nadali. Ginawang front, yung hindi nga natin alam kung talagang
1: sa kanila agent, yun eh.
0: Sa kanila yun, doon siya nagre-refer. Bagamat bawal yun, hindi natin alam kung yun ay tauhan doon o hindi eh.
1: Naglagay siya lang, naglagay siya ng lamesa lang doon sa labasan eh.
2: O baka hindi nga lamesa sir eh. Kung
0: hindi nga lamesa, Pastor Rico, dahil magiging official yun pag table eh. Doon lang kinausap siya sa labas.
1: Nako.
0: Eh, alam mo naman sa Manila, di ba? Sa Manila, mga parang apartment, di kaya commercial, nasa 6th floor, ang daming tao dyan. Pasok-labas sa mga tao na hindi mo na alam.
2: Doon
0: nakakalungkot.
2: Doon, Pastor Joe, doon sa sinasabi natin, halimbawa 100,000 or 10,000, sabihin na natin 100,000, pero 10,000 lang yung nilalagay resibo. Sa resibo. Kung magkaroon ng mga problema, parang hindi niya makukuha yung placement fee.
1: Thank you.
2: Kasi magiging ang lalabas kung pag-uusapan, yung inilagay sa resibo ay 10,000 lang.
0: Kaya mahalaga, Pastor Ronnie, magandang puntos yan.
2: Opo.
0: Dapat alam nila kung saan yung source.
1: Mm-hmm.
0: Saan galing yung pera? Kasi nandun ang paper trail eh. Limbawa, inutang mo sa kapatid mo, niresibuhan.
1: Mm.
0: Diba? Tapos, nung ibabayad mo, pinicturan mo. Malaking bagay yun. Pinicturan mo. 100,000. Bago mo ibigay. Siyempre, hindi papayag na picturan yon, Pastor Ronnie. Diba?
2: Hindi papayag.
0: Papayag yon. So, gawin mo, picturan mo, isulat mo doon, for placement fee, given to. Diba? Napakatalino noon ng isang kababayan pag ganon. may mayroong documentation kasi pagdating sa ano, pagdating sa korte, kung pagkorte o di kaya DMW, eh lalabas noon yung amount na yon.
1: Ayun.
0: Pero 10,000 ang nirisibuhan sa iyo. So magko-kontra ngayon,
1: Eh paano kung hindi pumayag, sabi wag mo sulatin 'yan.
0: Hindi, kahit hindi mo makita 'yon, Pastor Rick, kahit hindi mo ipakita 'yon eh. Kahit hindi mo ipakita na halimbawa, yung nireceive ay yung inutang mo sa kapatid mo, yun pa paresibuhan mo 'yon. Hindi kaya pa pasulatin, pirmahan mo. Ilagay mo doon, ako'y nangungutang para pabayad ng placement fee. Mm. 'Di ba? Then pagka bigay sa iyo, ibibigay mo sa kanya, picturean mo uli. Mm-hmm. Binibilang mo. Kung pwede nga, lagyan ng serial number, Pastor Ronnie, Pastor Rico. Mm-hmm. Di pa patunay. Makikita yan eh. So, bago may ibigay ang pera, mayroon ka ng documentation na ginawa.
2: Pastor Joe, tanong ko lang po, pag sa ganun ba mga transaction, pwede bang ang isang aplikante ay mag-video or mag-record ng usapan?
0: Bawal sa loob, Pastor Rico, Pastor Ronnie. Bawal, pinagbabawal. Kahit sa mga office, ano, dahil privacy, pinagbabawal yan. Makakanakaw kang picture, pero video, I don't think so.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Inisip ko lang, Pastor Joe, paano kung sasabihin nung agency na, napansin mo na parang iba yata yung address dyan sa, ano, sa lisensya kaysa dito sa pinuntahan ko. Ay, paano pagsabihin na, di lumipat na kami, kakalipat lang namin. Iba na talaga ang address kasi medyo...
2: Nasa proseso pa.
1: Oo.
0: Tanongin mo, ilang buwan na ho ba kayo dito? Pag nagdududa ka, Pastor Rino, Pastor Rico, Pastor Ronnie, nagtatanong ka.
1: Ayun.
0: Pag nagdududa ka.
1: At ang pinakamaganda dyan talaga, magtanong sa DNW.
0: Yes.
1: Yun ang pinakamaganda.
2: Ay, naalala ko, sabi ni Pastor Joe, magduda muna bago magtiwala.
0: Ayun, tama. So, sana maging ano natin yan. Motto natin dito. Magduda bago magtiwala.
1: Ayun. So, apat na paraan na dapat nating dandaan. Apat muna.
2: Apat dapat.
1: Mm-hmm. Dapat alamin yung...
2: Lisensyado?
1: Lisensyado dapat. Pangalawa ay dapat...
0: Pakipag-transaksyon sa rehistradong... opisina o ayun. Address ng recruitment agency. Pangatlo,
1: Pangalawa, wala pa. Dapat mayroong job order. Pangalawa.
0: No, dapat may job order. Pang-apat, dapat humingi ng official receipt.
1: Ayun. Malinaw ho yun para hindi ho tayo maloko. No?
0: Kasi kung manloloko yan, tiyak walang BIA receipt yan.
2: Eh, karamihan, Pastor Joe, mayroong tinatawag na too good to be true na pag-alok.
0: Ay, doon pa lang sa term na too good to be true, yung sobrang parang totoo, that is a fraud. Yun ay pandaraya yan. Pandaraya.
2: Aha.
0: Yun lang, Pastor Rico, Pastor Ronnie, sana na ibahagi natin yan. At kasi may programa pa ko, 8:30, naghahabol din po sa oras. Maraming salamat sa time na pinagkaloob niyo sa akin.
1: Oh, maraming salamat, Pastor Joe. Napakalaking tulong ho yan sa ating mga listeners. Kahit kami ay natututo talaga. Kahit sa ngayon wala kaming plano mag-abroad. pero
0: nagkaplano tuloy.
1: Maraming salamat po, Pastor Joe.
0: Maraming salamat po.
1: Ingatan ka po. Opo, ingatan ka po ng Panginoon. God bless po.
0: God bless po.
1: Yan.
2: Pero malaking tulong ang ganitong tayo ganito ay nakakapag...
1: Alam mo, eh, kahit naman hindi tayo mag-abroad, mga kapatid, yung mga ka-churchmate natin, di ba? Mga members natin, kakilala natin, mga anak natin one day, hindi natin alam.
2: At least, mayroon kayong alam. Bago po kayo mag-apply, ibig sabihin, tandaan yung apat dapat.
1: Ayun, apat dapat. Una, dapat lisensyado. Dapat daw, dapat 100 square meter at least ang kanilang opisina. Huwag mag-transaction sa labas.
2: Yes. Huwag makipag-usap sa labas.
1: Pumasok ka mismo sa loob.
2: Huwag magbibigay ng pera sa labas.
1: Ayun. Doon sa loob ng opisina, tingnan lahat, kausapin lahat at magtanong muna talaga sa DNW kung ito ba'y totoo.
2: Lisensyado. Kahit may ipakita sa inyo mga lisensya, mas magandang i-verify ka po ninyo sa DNW.
1: Pangalawa, dapat may job order.
2: Iyon.
1: Alamin kung ang job order na yun active pa.
2: Iyon, kung updated.
1: Updated ba yan?
2: Baka wala na.
1: Baka wala na.
2: Mag-aantay ka.
1: Mm.
2: Pangatlo, doon sa tinatawag na manpuli.
1: Yeah. Pangatlo, dapat humingi ng resibo.
2: Yun, ang pinakamalaga, official receipt. Kasi official. Mayroon pong tinatawag ng mga acknowledgement lang.
1: Dahil pwede.
2: Dapat official receipt.
1: Galing sa BIR. Ayan, official receipt. Galing na may ano, galing mismo sa BIR.
2: At wag na wag napapayag na kaltasan po at ilalagay lang sa resibo ay hindi yung totoong amount na binigay niya.
1: Ayo.
2: At pang-apat? Ano yung pang-apat? Dapat tamang address.
1: Hindi yun. Ano? Pag nakikinig sa atin si Pastor Juan, sabi si Pastor
2: Juan. Yung resibo yung pinakalast.
1: Hindi, yun ang pangatlo.
2: Ay, yung pangatlo. Yung
1: Dapat makaalis ka within 4 months.
2: Within 4 months.
1: Dapat ay pwede maghaloy. Kung natapos na lamang ang sa imong mga requirements, kompleto naman, dapat 3 to 4 months
2: dapat makaalis ka na.
1: Kung ikaw ay 1 year nang dahil pa nakakalipad.
2: Naku.
1: At ikaw naman ay kumpleto na ng requirements, pinapabalik-balik ka sa opisina.
2: Ibig sabihin, walang job order yan.
1: Walay. Naloko ka na.
2: Naloko ka.
1: So, mga kababayan, huwag tayong pumayag na magpaloko. Ang hirap hanapin ng pera.
2: Basta sa pagdating po sa EFW at pag-a-apply, sabi ni Pastor Joe, magduda muna bago magtiwala.
1: Eh, tayo naman, Karoni, ikaw ba ay nangarap mag-abroad?
2: Ay, oo.
1: Talaga?
2: Hindi lang ako pinayagan ni Mrs.
1: Wow.
2: Oo, sir.
1: Grabe. Grabe ang iyong immigration.
2: Ang
1: higpit ng immigration mo.
2: Sabi ko, ma-abroad ako. Sabi niya, wag.
1: Wag! Ako, Karoni, hindi ko yan desire.
2: Oo.
1: Wala akong, siyempre, nabuo sa puso ko talaga na ano. Number one, ito sa akin lang to eh. Sa akin lang to. Mm-hmm. Dahil siguro ako isundalo. Talaga makabayan ako eh.
2: Wow. Matindi talaga.
1: Ayaw
2: kong, hanggang ngayon makabayan pa rin.
1: Ayaw kong magsasura saludo sa ibang lahi. Ayaw kong magpaalipin sa ibang lahi. Nag-arat-aratan ako kaya.
2: Eh, noong panahon, talagang ako nasa isipan ko maging businessman, maging ganito. Uh-oh. So, paano ako makakaipan ng mga ganyan?
1: O
2: makamakaroon ng sariling business ko. Kaya yun yung aking ano. Eh, hindi ako pinayagan.
1: Nang yung immigration.
2: Kasi, hindi.
1: Ako naman, Karoli.
2: Sabi ko si ni Mrs., alam ko na yung kilatis mo.
1: Yay. Yan nga ba sinasabi? Ako naman, payag si Mrs.
2: Payag si Mrs.?
1: Oo. Marami na akong pagkakataon dati na makapag-approve.
2: Oo.
1: Pag alis ko sa service, yun, daming opportunity.
2: Mm-hmm. Hindi talaga.
1: Hindi, ayaw ko talaga. Kasi sabi ko, alam mo na sa akin bilang siguro, sabi ko sa Diyos lang ako at sa kapwa ko Pilipino,
2: magsisilbi. Matindi talaga.
1: Matindi ang aking conviction.
2: Makatao, makabayan.
1: Oo. Yan ang una.
2: Pangalawa,
1: naniniwala ko na ang pagpapala ng Diyos ay wala sa lugar. Nasa kamay ng Panginoon.
2: Tama.
1: Pero hindi ibig sabihin na yan ay in-encourage kong iba.
2: Pero nakita naman, ikaw ay pinagpapala. Diba?
1: Amen.
2: Oh, pinagpapala ka kahit wala ka naman sa abroad.
1: Ayan.
2: At yun din ang pinatunayan sa akin.
1: Yan. Na kahit wala, di ka nag-abroad, pinagpala ka.
2: Pinagpala. Abroad naman ang aking pinagtatrabuhan sapagkat ang aking pinaglilingkuran ay Diyos.
1: Ayun. International. Intergalactic pa nga
2: Milky Way pa.
1: Milky Way pa. Ang bossing mo, may-ari ng buong mundo.
2: Iyon.
1: Kahit chance sa abroad, kahit siya sa abroad. Ang may-ari. Kita mo naman
2: yan. Sabihin na natin, nagtrabaho tayo sa broadcast, nakakaabot tayo saan?
1: Oo, kita mo naman
2: sa yan. Sa ibang bansa.
1: May sa Canada tayo. May sa Dubai.
2: Yun ang sinasabi natin.
1: Oo. Nagtatrabaho kami sa abroad. Pero siyempre, ang kita mo, bako pang abroad.
2: Pang board.
1: Ayon, salamat sa mga tabi. Paalala lang tabi, sa Agamay, upo tabi kami.
2: Ay, iyo po. May gawa po takitang special programming para po sa Aga. Basahon ko, Giraray, para mas
1: malinaw. Sige, go ahead.
2: July 9, Thursday, 7 to 9:30 a.m. Tama ba ako? Makabayang panalangin. Ano? Tama ba? Magkakaroon po tayo ng special programming for July 9, Thursday, 7 to 9:30 a.m. At wala muna tayong ONPB at NAT. Sali pa'y magkakaroon po tayo ng makabayang panalangin while on July 10, Friday, 7 to 8:30 a.m. ay magkakaroon naman tayo ng Pamibi Kan Banwaan.
1: Ayun. Ayan. Kuya po, simula sa aga tabi.
2: Oo.
1: Kayo muna ay mamimiss nyo kami. Pero may broadcast po tayo, hindi nga lang kami kasama. Mananalangin muna tayo.
2: Maginanyog po kamo. Iyo. Kasi napakalaga po sa to yung mga pigigibong pamilya.
1: So, punpungo niyan, pun sa aga, dahil nyo muna maladangog ang oras na Pilipinas, Bicolandia, hanggang sa Friday. Pero sa Sabado, may makabulong buhay.
2: Sa Lunes.
1: Sa Lunes, kami po ay magbabalik alive, alert, and enthusiastic.
2: Energetic.
1: Yun. Ayan, lagi ho nating paalaala habang may panahon pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: At siyempre, kasama natin sa technical side si Don Ramon Diaz, ang Supremo. At siyempre, kami pong dalawang R&R, ang mga lalaking. Tatapos! Kansaindong kamunduan.
2: As in, magpapadagos kansaindong kaugmahan.
1: Hiyay! Para na dami, Mr. Solamente, Rico Chalit.
2: Ako naman po si Mr. Gopito, Ronnie Rizales.
1: Susunod po ang negosyo at trabaho live. Kasama po ang ating station manager, Yvette Pao. Good morning and bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573. Sa Facebook page, CARE 104.3 Duway FM o sa email address, info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: It's now 8:31 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: It's now 8:33 in the morning at magandang araw sa lahat ng ating mga kasama, mga kakaryans at mga kaibigan at kapamilya, anuman ang tawag dyan, katropa, katroops. Hello, hello sa inyong lahat. Ito pong inyong programang Negosyo Asin Trabaho. Dito po lamang sa Far East Broadcasting Company Philippines at ito pong FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. Magandang araw sa inyong lahat. Nako, ang ganda pala ng damit natin kuya oh, sa screen. Oh, di ba ang ganda? Ayan, ngayon pong araw na ito eh kami ay love. Live pa po tayo ngayong umagang ito. Pero right after my program sa Negosyo Asin Trabaho, ay mapapakinggan nyo po via remote broadcast ang ating mga programa na Family Matters at ang iba pa dahil nga po tayo ay merong staff recharge. Kaya po tayo ay naka-t-shirt na ng recharge ngayon. Dahil tayo po ay may staff recharge for 3 days, kaya magkita-kita po tayong muli. Actually, hindi naman tayo mawawala sa broadcast kasi tuloy-tuloy lamang ang broadcast. Dito lamang po sa ating opisina ang walang tao ngayon. Ayan, kaya naman kung kayo ay nagbabalak bumisita dito sa ating opisina, mula po mamayang tanghali, wala na po kong tao dito sa ating opisina hanggang Friday. Ayan, kaya kung nais nyo po kaming bisitahin, magkita-kita po tayo sa ating opisina sa Lunes. Ayan, at kami bisitahin ninyo dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At syempre, antabayanan nyo po ang special broadcast natin tomorrow para po sa ating panalangin para sa bayan. Dahil naman po talaga, napakagulo na po ng ating bayan, ng mga politika, mga balita, at maging sa eskwelahan at kung saan-saan pa, naku, kailangan po talaga nating kumapit sa pananalangin. Kaya naman po meron po tayong ihahatid bukas na special broadcast for prayer or panalangin para sa bayan. At ito ay mapapakinggan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga. Kaya po hindi nyo mapapakinggan ang ating mga guwapong solamente at syempre ang ating guwapito. Oo. Si Pastor Rico Helit at syempre si Pastor Ronnie Renzales. Ayan, kaya naman hindi po ninyo sila mapapakinggan tomorrow dahil nga po, at ako din dahil nga po sa ating special broadcast, ang panalangin para sa bayan. At sa Friday naman po ay meron pong pamibi sa Banwaan or pamibi kan Banwaan. At ito ay mapapakinggan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8:30 ng umaga. Naku, talagang mamimiss ninyo ang mga gwapo at ang ating mga pastor na nagbibigay ng saya. Ano yung sinasabi nila kuya? Magtatapos ng kanilang kalungkutan? Oh, sa Lunes na po ninyo sila makakasamang muli. Naku, ipon-iponin niyo po yan at sama-sama ulit kayo sa Lunes at magkaroon ng kasiyahan dahil makakasama niyo po ulit ang ating mga lalaking tatapos daw ng ating mga, ano yun, kalungkutan. Yung mga morning laughters natin. Ano, ayan eh, salamat din po sa mga morning laughters. Sabi daw, laughter is the best medicine. Lalo na ngayon na napakadaming kaguluhan na nababalitaan natin. Mas mabuti yung tumatawa, umingiti tayo simula pa lang ng ating umaga. Maraming salamat po, Pastor Ronnie Renzales and of course, Pastor Rico Helit. Ayan, at ngayon po sa ating programa sa Negosyo Asin Trabaho, tayo ay bumabati ng happy, happy birthday sa lahat ng mga may birthdays today. Naku, birthday po ngayon ng aking father dear, ang aking papa. Ayan eh, ano eh, hindi nasa langit ng ating papa. Kaya naman, he is celebrating his birthday in heaven. Happy birthday in heaven, papa. Ayan, medyo na-miss ko talaga ang aking tatay. Ayan na. At happy, happy birthday din sa lahat ng mga may birthdays today. At lahat po ng, ayan, katulad po ni Pastor Jake Becerra. Ayan, ang masbate. Hello, Pastor Jake. Ayan, looking forward din po kami na kayo ay makasama namin dito sa ating pagbo-broadcast para sa gawain ng radyo, ng ministeryo ng radyo ng FEBC. Pastor Jake Becerra ng masbate, happy, happy birthday po sa inyo. At sa lahat ng mga may birthdays today, happy happy birthday sa inyo. At kung ano man ang mga selebrasyon na inyong sinaselebrate today, kami po'y bumabati sa inyo. And of course, batiin natin ang happy wedding anniversary ang aking mga kapatid. Ayan, ang aking kapatid na si Ina. Hello, Ina. Ang mag-asawang lo. Ayan ang kanilang apelyido. At syempre, batiin natin sila ng happy wedding anniversary, Attorney Angelo Lo, and of course, si Ina Lo. Happy, happy, happy anniversary sa inyo. And more anniversaries to come. At syempre, batiin din natin ang lahat ng mga sumusubaybay na sa atin ngayon, lalong-lalo na syempre sa ating mga kaibigan, ang ating mga kapatid sa Jabez family. Hello, hello sa inyong lahat dyan, ang aking mga taga-Jabez family. Lahat kayo ay aking binabati and good morning sa inyong lahat dyan. At syempre, lahat ay binabati natin ng magandang araw. Ayan, si Ate Jenna nandito na. Good morning, ma'am. Gandang event. Oo nga, Ate Jenna. Maganda nga talaga yung ano, dala ng t-shirt. Ano. Ito na lang kayo suotin ko everyday. Kakaputi. Ayan, sabi ni Ate Jenna, good morning po, ma'am. Gandang event. Tuning po. Di lang po ako naka-appear sa ONPB. Busy lang po, pero nakikinig po ako kanina sa kanila po. Ayan, nagtatampo sila sa'yo, Ate Jenna. Kompletuhin na lang po by Monday. Oo, nagtatampo sa iyo ang mga solame, ang solamente at ang guwapito. Ayan. Ayan naman, happy, happy day po sa inyong lahat. Ayan, at syempre po, yun nga, sa Monday po eh, talagang bawi-bawi tayo sa oras na Pilipinas Bicolandia. At sila ay magbibigay saya at sigla muli sa inyo sa Lunes. At tayo din po sa negosyo as in trabaho ay magkita-kita sa Lunes, pero may mga programs po tayong naka-line up, kaya tune in lamang po kayo. Whether sa radyo or sa ating Facebook account or sa ating YouTube and Instagram, dyan lamang po kayo kasi talagang hinanda namin ito. Kahit kami wala sa opisina, hanggang Friday ay may nakahanda po kami para patuloy ang ating pag-broadcast. Ayan, naku, kung nakikinig ang ating mga solamen, ang ating solamente at guapito, sabi ni Ate Jenna, huwag magtampo sila kasi ma-donor ako by Monday sa mga Q&A nila. Ayan, may donor na kayo, Pastor Rico and Pastor Ronnie. Ayan, kaya naman, magandang araw sa inyong lahat, 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. At syempre, batiin din natin ang ating mga kaibigan, hindi lamang dito sa Albay, Rapu-Rapu, Albay. At syempre, batiin din natin ang ating mga kaibigan sa Kamsur. And of course, batiin din natin ang mga kaibigan natin at mga tagapakinig sa Masbate, Burias, Tikau Island. At syempre, batiin din natin ang ating mga pamilya dyan sa may Catanduanes, the happy island of Catanduanes. And happy morning din sa mga taga-Sorsogon. Hello and good morning to everyone. At ang mga naaabot pa ng signal ng ating radyo sa Romblon at sa Samar, magandang araw sa inyong lahat. At syempre, batiin din natin yung mga na nasa labas ng Bicolandia na ngayon ay nakasubaybay sa ating mga social media platforms at sa online streaming. Ayan, kumusta po kayo dyan, mga tita ko sa Malabon? Oo, sabi daw ay maulan at medyo hindi maganda ang panahon dyan. Sa parte dyan, sa Manila, Cavite, ayan, dahil nga po dito kay Typhoon Inday. Oo, ingat lamang po kayo dyan at kumusta po kayo aming mga taga-subaybay dyan sa may Metro Manila at sa ilang parte o sa iba't ibang parte ng ating bansa na naka-tune in at nanonood ngayon. Ayan, kumusta po kayo? Ingat lamang po kayo and we are praying for your safety ngayong sa inyo pong mga kalagayan dyan. At syempre pa, batiin din natin ang ating mga taga-subaybay sa labas ng ating bansa. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa atin at yung mga nanonood ng replays kasi mamaya pa sila manonood dahil sila ay nasa trabaho or sila ay may inaasikaso. Kami po ay patuloy na bumabati at nananalangin na maganda ang inyong araw. Ate Carmela de los Reyes, hello and good morning to you. Medyo miss ko na si Miko. busy sa Cebu si Miko ngayon dahil siya ay nasa camp. Ano, kailan kaya babalik tong si Miko? Medyo na-miss natin siya. Pero nandiyan naman si Carmela. Hello, Carmela. At syempre pa, batiin din natin ang lahat ng ating mga kasama sa ating nanonood ngayon. Syempre kung gusto nyo po na magbigay ng inyong komento o kayo ay may katanungan, pwedeng-pwede po kayong magbigay ng komento at katanungan. Or kayo ay may mga suggestions or kayo ay may gustong ipabati, pwedeng-pwede po. Tawag lamang or text lamang kayo sa ating numero 0998-843-0573. At syempre pa sa ating social media platforms, nandyan po tayo sa Facebook, ang FEBC Bicol-Care, 104.3 The Way FM. At sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care, 104.3 DWAY-FM. And sa ating online streaming, ang bit.ly/thewayfm. At kung nais mo na mapabilang sa ating official Karen's GC or group chat, eh mag-message ka lang para ikaw ay aming i-add. Maraming salamat din sa ating mga kapatid from IM. Ayan, sa pinangunahan ni Mother Teresa Calyada, kaya pala absent kasi nandun sa RTC. May fair ang RTC ngayon. At sinabay nila ang ating himpilan, ang D-Way, ang Care 104.3 The Way FM sa kanilang promotion. Thank you so much, Mother Teresa and the I Am Barley team. Oo, meron po tayo dong available Bibles and available reading materials. And we also have our prayer bowl. Kung kayo po ay may mga prayer requests dyan sa RTC, pwede nyo po yan ilagay dyan upang ating maipanalangin. At syempre, nandun din ang ating mga coin banks. Kung nais mo na maging taga-suporta sa pamagitan ng financial na aspeto at ikaw ay may kakayanan at ikaw ay kinakausap ng Panginoon upang maging kasabay namin sa paghayo sa pamagitan ng financial na aspeto, ay maaari kang kumuha ng iyong coin banks at sila ay nandoon sa RTC 5 at may available coin bank sila doon. Maraming salamat, I Am Barley team na pinangungunahan ni Mother Teresa Calyada. Ayan, punta lamang po kayo doon. At syempre, kung kayo naman ay malapit dito sa ating himpilan, eh pwedeng-pwede rin po kayong kumuha ng ating coin banks na napakaganda ng ating coin banks dahil sa New Print Masters. Maraming salamat po sa inyong napaka-generous donation. Ayan, yan sila po ang gumawa nitong ating mga coin banks na napakaganda na ngayon. Ang New Print Masters, dito lang po yan, na malapit lang dito yan sa atin. At halos katapat ng Tile Depot. Maraming salamat, Attorney Jeff Aguilar at ang iyong team yan, sa pagpo-provide ng ating napakagandang coin banks. Kaya pwede po kayong kumuha dito ng ating coin banks. Libre lamang po ito at ito po ay ipamimigay natin. At kung ito ay mapupuno na or napuno na, pwedeng-pwede nyo po itong dalhin dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Or pwede nyo rin po kaming tawagan upang ito ay aming kunin sa inyong lugar. Ayan, kaya yung mga nasa First District. Tama ba kuya? Aba ako? First District, yan. Ang mga nasa First District po, Santo Domingo, Alba, yan. Eh, pwede nyo po kaming i-contact dahil dun po kami nandoon ngayon sa First District mula mamayang hapon hanggang Biyernes ng tanghali. Kaya pwede naming daanan kung kayo ay meron ng mga coin banks na nais na ninyong i-turn over dito sa ating himpilan, eh mag-message lamang po kayo para ito ay aming makuha. At syempre nang mabisita namin kayo. Social ngayon na pag nagbisita kami talaga, buo kami ngayon. Lahat kami kasama, pati technician. Hindi taong bahay ngayon si Kuya Mon. Na Kuya Mon, kasama si Kuya Mon ngayon. Kasi madalas taong bahay si Kuya Mon eh. Pero ngayon ay hindi siya taong bahay. Kasama natin siya. Kaya yung mga taga First District dyan na gusto nyo makita ng kompleto ang aming team, eh nandyan po kami sa First District. I-message nyo lamang po kami at kompleto ang team natin. Ayan, magandang araw, Pastor Rostom. Ayan, Rivero. Blessed morning din po sa inyong lahat. Ay, sa inyo. At syempre, batiin din natin, no? Naku, napakaganda nitong araw na to. Alam mo, dito sa atin, we're so thankful talagang yung ano, nakamonitor tayo. Kagising tayo kanina pang alas 3 ng umaga kasi pagkaganinto pong may mga binabantayan tayo na mga sama ng panahon, alam niyo po kami dito sa CARE 104.3 or ang FEBC Philippines ay nakaantabay para makapagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon sa inyo. At we are so blessed kasi nga po itong si Bagyong Inday or yung Super Typhoon Inday ay humina. At syempre, kaya nga po tayo ngayon nakakaranas ng may araw tayo dito. Pero hindi naman tayo nagpapasalamat dahil po may mga naapektuhan din tayong kababayan. Pero we are thankful din po na tayo ay maganda ang panahon ngayon. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nananalangin at sumusubaybay sa atin at sa mga sumasabay sa atin sa paghayo sa pamamagitan ng inyong pananalangin. Maraming salamat po sa inyo, Naimasing. Maraming salamat sa prayers at sa lahat ng mga silent listeners natin na nananalangin sa ating operasyon, sa ating mga signal, sa ating mga expenses. Dahil nga po sa 52 years ng ating pagsasahim papawid dito sa FEBC Bicol, patuloy po tayong non-profit at non-commercial. Ibig sabihin po niyan, wala pong pumapasok na kita or wala pong pumapasok na mga anong tawag diyan, mga bayad dito sa atin. Dahil po tayo ay non-profit and non-commercial at ang lahat ng yan ay dahil po sa inyong pagsabay sa amin sa paghayo at una na diyan ang pananalangin. Kaya maraming salamat sa lahat ng nananalangin at kung nais mo na ikaw ay sumabay sa aming paghayo, pwedeng-pwede kang manalangin. Lalo na po ngayon na kami ay nasa staff recharge. Please pray for our broadcast dahil po kami ay naka-remote broadcast. Ibig sabihin po niyan kahit kami ay nasa labas ng opisina, ay bit-bit namin ang broadcast para tuloy-tuloy ang ating pagsasahim papawid hanggang alas 7 ng gabi. Kaya ipag-pray niyo po ang ating broadcast at lalo na po yung walang maging aberya ang ating broadcast for the whole time na tayo ay nasa recharge. At syempre pa, salamat din po sa lahat ng ating mga volunteers na patuloy na sumasama sa atin. At hindi lamang yung mga nagpaprograma na nagbo-volunteer sa atin, na nagbibigay ng kanilang panahon, ng kanilang time, at ng kanilang, alam nyo, kasama na dyan ang finances nila kasi syempre namamasahe sila, nagagasolina sila. Pero wala naman silang sinasweldo dito or nakukuha dito sa atin. Kaya maraming salamat po sa lahat ng ating volunteers at pagpalain po kayo ng Panginoon. Minsan pa sila pa yung nagdadala ng pagkain. Salamat! Ayan, ayun, naku kuya, tiniran ka namin kuya Mon. Hindi ko lang alam kung nasan na. Nang empanada ni Pastor John. Ayan, si Pastor John ay volunteer natin sa TNT, your Lunch Break Cafe on Air. Naku, din na lang kami ng napakasarap na empanada. Ang gulay ang laman. Sarap. At napakasarap na suka. Salamat, Pastor John. At yun yung ating tamang-tama. Wala kaming lunch kahapon, Kuya Mon. Yun ang aming ni-lunch. Salamat po, Pastor John, at pagpalain po kayo. Ayan, at yan po yung mga volunteers natin na patuloy na sumasabay sa atin. At kung nais mo, maaari ka ding sumabay sa ating paghayo sa pamagitan ng pag-volunteer. Ano man ang iyong skills, ang talent na binigay sa iyo ng Panginoon, ay pwedeng-pwede mong gamitin dito sa ating himpilan. Maraming salamat din, Melay Mangampo. Ayan, siya ay ating volunteer sa technical side. Maraming salamat at pagpalain kayo ng Panginoon. Kaya patuloy kami nag-aanyaya sa inyo. Kung nais mo mag-volunteer, please come and visit us at ating pag-usapan kung anong area ng ating operasyon ang maaari kang mag-volunteer. At syempre pa, ang ating pangatlo sa kasabay sa paghayo ay ang pag-promote. I-share mo ang ating mga program links, ipakilala mo ang ating himpilan, ang ating gawain, upang mas marami pa ang makapakinig ng salita ng Diyos at ang mga magagandang balita at ma-inspire at ma-encourage sa ating mga programa. Ayan, i-promote mo lamang po katulad ngayon ng I Am Barley. Nako, yung team nila. Eh, sinabay tayo sa kanilang gawain at tayo ay kanilang ipinopromote. Ayan, maraming salamat. Katulad po niyan, eh pwedeng-pwede po ninyo kaming ma-i-promote or pwedeng ma-i-promote ang ating himpilan. Maari nyo din kaming ibitahan sa inyong mga organizations, sa inyong mga anniversaries or special gatherings. Eh pwedeng-pwede po, maging ito ay sa eskwelahan, sa trabaho or sa negosyo, sa inyong mga churches or saan mang organisasyon, ay maaari nyo po kaming imbitahin. At syempre, ang panghuli at ang pangapat ay ang pagbibigay. Katulad po ng nasambit ko kanina, pwede po kayong kumuha ng coin banks dito, punuin ito at pagkatapos ay dalhin dito sa ating himpilan or amin itong kukunin sa inyo. Maaari din kayong magbigay ng inyong financial support sa pamamagitan ng bank transfers at ng GCash. I-message nyo lamang po kami para maibigay ang information ng ating bank details or ng GCash account. At yung mga nasa Facebook naman, eh, makikita nyo po dyan sa bandang baba ang ating mga information. Kaya naman, pwedeng-pwede po kayong mag-send. I-notify nyo lamang po kami kung kayo ay nag-send ng inyong mga support and donation upang kami ay makapagbigay sa inyo ng official receipts. Maraming salamat po sa inyong lahat at sabay-sabay po tayong mag-enjoy, mag-relax at lalo na po paparating na ang ating anibersaryo sa December 5. Ito ay first Saturday of the month of December. Ito ay December 5. We will be celebrating our 53rd anniversary. At sa ating 53rd anniversary, sama-sama po tayo na i-celebrate ang faithfulness ng Panginoon na ginagawa niya dito sa FEBC Bicol. Ayan, kaya naman maraming salamat sa lahat. At ngayon po ay makakasama natin maya-maya ang RTWPB. Naku, na-miss natin ang resource person nila. Medyo matagal-tagal natin siyang hindi nakasama. At ako'y natuwa na siya ang ating kasama ngayon. Mamaya po ay papakilala natin ang ating kasama sa RTWPB. And I'm sure na-miss nyo din siya. Pero bago po natin siya mapakinggan, eh makinig muna po tayo ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran Salumbides.
1: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
2: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
3: Bakit? Apo, anong meron?
1: Opo, Lolo at Lola. Simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
2: Ah, ganun ba?
1: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
3: At ano pa yung isa-isko, Apo?
1: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
2: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
1: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin, eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
3: Aba, eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
1: Po, as in ngayon, ha? Sige, sige po.
4: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
5: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
4: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
5: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
6: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
4: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
5: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
6: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
7: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
8: Ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. That is the price of perseverance. Such is the reward of not giving up." Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung ikaw ay nasa puntong gusto mo nang sumuko sa iyong trabaho, sa pag-abot ng iyong goal o pagtupad ng pangarap mo, maging encouragement sa iyo ang mga paalalang ito tungkol sa paghihintay at pagpupursige. Una, those who persevere will reap a harvest. May nakita ka na bang nagtanim ngayon tapos bukas ay aani na kaagad? Wala, hindi ba? Dahil kailangan mo talagang maghintay bago tumubo, lumago at mamunga ang mga binhi na iyong itinanim. Kaya huwag mo ding madaliin ang pag-ani ng yaman o tagumpay. Isipin mo na lang na ang pagpupursigi mo sa iyong trabaho o negosyo ngayon ay pagtatanim ng mga binhi ng tagumpay at pag-asenso sa buhay. Pangalawa, hope is realized by those who are diligent. Ang pag-asa dapat ay sinasabayan ng pagtitiyaga at kasipagan. Umaasa ka nga pero wala ka namang ginagawa. Sa palagay mo ba ay may mangyayari sa iyong inaasahan? Magandang ang iyong pag-asa ang magtulak sa iyo na patuloy na gumawa at magtrabaho hanggang sa maabot mo ang iyong career goals. Sa Hebrews chapter 6 verse 11, ganito ang sinasabi. "We want each of you to show this same diligence to the very end so that what you hope for may be fully realized." At panghuli, "Victory is for those who stand firm." Bahagi ng perseverance ay ang katatagan na magpatuloy kahit ika'y nahihirapan. Di ka nagpapatangay sa kung ano ang uso o ginagawa ng mas marami. You stand firm for what is true and right. Gaya ng paalala sa John 21 verse 19, "Stand firm and you will win life." May gantimpalang naghihintay para sa mga nagpupursige sa buhay. Ikaw, susuko ka na ba? Huwag muna. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
9: RTWPB Corner.

0: It's now 9:01 in the morning at tayo nagbabalik ngayon sa ating programang Negosyo Sin Trabaho. At ngayon nga po sa ating RTWPB Corner, of course, ito eh, na-miss talaga natin. And I'm sure na-miss ito ng ating mga kaibigan, ng ating mga taga-subaybay dito sa FEBC Bicol. Kasama natin ngayon ang resource person from RTWPB, si Sir Mark Raymond Casulia. Uy, hello Sir Mark!
1: Hello ma'am, magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa studio. And of course, magandang umaga po sa lahat ng mga listeners and viewers natin ma'am.
0: Ayan, ako na-miss ka namin.
1: Ay, nakaka-miss din po mo. Sobrang medyo matagal na.
0: Yes, oo.
1: Ito ngayon, kaya, nakapag-graduate ulit ako.
0: Correct. At nung nakita ko na ikaw ang aking kasama, eh, ako sabi ko, ay, sige. Go tayo dyan.
1: Thank you so much, ma'am. Ma'am, anyway, yung message nyo pala, ma'am, batiin ko po, ma'am, yung mga kaibigan at mga empleyado po ng CHED Regional Office 5. Mm-hmm. Most especially po the Unipas Bicol, dahil kahapon po we actually conducted 7S of Good Housekeeping and Service Quality Training po sa kanila kahapon.
0: Nako, congratulations po sa inyo, and I believe meron talaga silang nakuha at natutunan sa inyo na i-apply nila sa kanilang organization.

0: morning po sa ating lahat. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And we are broadcasting live from FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM, at ang programang inyong naririnig sa inyong mga radyo at napapanood po sa dalawang social media platform sa oras na ito ay ang Wednesday edition ng Family Matters. Ako po si Maria Shelo E. Basco or Mamsi, isa lamang sa makakasama ninyo ngayong umaga.
1: Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sherry Welle. Kumusta po ang inyong Wednesday, July 8? Mm-hmm.
0: Nasa second half na tayo, Mami Sherry, ng taon.
1: Oo nga.
0: Oo, di ba? Nasa second half na tayo. At July, August, itong buwan na ito, may mga ber na naman. Ber. Oh.
1: So,
0: talagang
1: malapit na.
0: Umiikot lang, ano, cycle lang talaga ang panahon. Pero pagka Wednesday po, ay may mga segments po tayo na kakaiba.
1: Yes, at dahil po ngayon ay Wednesday edition ng Family Matters, ang ating mga segment na kaaba-aba ay ang syempre Eva tips. Usapang Eva agad eh. Eva tips po muna. Ayan. At mamaya ang ibabahagi ko sa inyo ay ito. Paano ba natin ni-stretch yung ating mga ingredients? Ayan.
0: Makukusina ka. Mangungusina kaya.
1: Oo. So, yan po ang ating abangan mamaya sa Eva Tips. At syempre, nandyan ang kusina ni Mamsi.
0: Oo. Alam niyo po yung kusina ni Mamsi. Kuminsan po ay magpapresent ako sa inyo ng hindi lang sa kusina. Ano, may mga times po that I'll be sharing with you mga diskarte ni Mamsi. Mga kwento ni Mamsi. Balita ni Mamsi, ayan. Mga panibagong additional po sa ating segment. Ano po, abangan nyo yan. At syempre, Mami Sherry, ano pa ba? Nandiyan na yung Eva Tips, kusina ni Mamsi.
1: And yung pong ating main segment na usapang Eva. Ayan, kung saan dito nagdi-discuss tayo ng mga topic o kaya theme, no, para tayo ay ma-empower, malaman natin kung paano nga ba, ganito, ganyan. And for today, ang ating pong pag-uusapan ay ang pagbabalance ng motherhood at saka ng marriage.
0: Oo. Ayan. Eh, meron pa yan. Ganyan lang yan, balance ng motherhood at marriage. Pagka full-time si mami sa bahay.
1: Mm-mm.
0: Eh, pero pag may kaagaw pa yung work.
1: Yes.
0: Ah, paano mo yan babalance?
1: Yes, abangan po natin yan. At maraming salamat po sa mga kanina pa umaantabay. Kaya kung gusto niyo pong sumali sa ating mga discussion, ay, narito po ang ating mga contact information. Simulan po natin sa ating numero 0998-843-0573. At sa mga kakarians po natin na mas preferred mapanood ng live ang iba-ibang programa ng ating himpilan, sa social media platform po ay hanapin nyo ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube at Instagram po ang FEBC Bicol-Care 104.3 DWAYFM. At meron po tayong online streaming. Type nyo lamang po doon sa ating address bar ang bit.ly / TheWayFM. At kung nais nyo pong mapabilang sa ating mga sa ating chat group, yun, hanapin nyo lamang po ang Carrion's Official GC sa Messenger at ang mga admins na po ang bahala sa inyo.
0: At syempre, Mami, gusto kong batiin ang mga, gusto nating batiin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan.
1: Yes.
0: Ngayong araw na ito. Ayan, yung mga nagdiriwang din ng kanilang mga wedding anniversaries.
1: Yes.
0: Nagdiriwang ng anumang milestone sa buhay. Halimbawa, nag-first step na si baby.
1: Tama.
0: First word ni baby. Or yung pinakahihintay-hintay na visa and contract.
1: Mm-mm.
0: Yan, work contract ano, na-approved na. Or
1: yes,
0: yung scholarship, ngayong pasukan.
1: Okay, mga gumaling sa karamdaman.
0: Oo. Binabati namin kayo. Siyempre, yung buhay po natin ay punong-puno ng challenge.
1: Mm-hmm.
0: Pero siyempre, kasabay din dyan ang mga joys.
1: Mm-hmm.
0: Kung may mga joy, siyempre, meron din kalungkutan. Yan po ay mga spice.
1: Mm-hmm.
0: Parang ginawa natin kusina yung buhay. Ano? Spice talaga ng buhay.
1: Yes.
0: So, samahan niyo po kami. Samantala, eto po muna.

Nikki kay tips. Tips na pampaganda. Housekeeping tips. Tips ng pag-aayos ng ating tahanan. Kita tips. Tips sa pampalago ng ating kabuhayan at marami pang iba. Dahil ikaw, Eba, ay tunay na kakaiba.

0: Hello mga ka-Eba Tips! Welcome! Ako po si Sherry at ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa kusina. Ayan. At sa mga nagtataas ang presyo ng mga bilihin ng mga ingredients, kaya pag-usapan natin to dahil every ingredient counts. Ang mabuting balita, a little creativity can stretch your food, reduce waste, and save money. So tara, ano nga ba itong mga hacks na pwede natin i-apply as we stretch our ingredients creatively? Ang una sa lahat ay leftovers can become new meals. Yung kahapong roast chicken can be today's sandwich filling or tomorrow's soup. Tayo ay mag-reinvent sa halip na yung init-init lang. Ayan. Ang pangalawang hack, vegetables add volume affordably. So magdagdag tayo ng carrots, ng kalabasa, o kaya ng mga green leafy vegetables para sa ating mga meat dishes. They stretch portions while boosting nutrition. Ang pangatlong hack, soups and stir fries reduce waste. Yung mga maliliit na bits ng karne o kaya ng mga gulay can be turned into a hearty soup or quick stir fries. Nothing goes to waste. Ang pang-apat, batch cooking saves time and money. So, kung tayo ay magluluto, let's cook larger portions. Tsaka natin i-freeze o kaya ay refrigerate. It reduces daily effort and keeps food costs manageable. Tandaan po natin na ang maximum time ng ating cooked food can be stored for 2 days. At ang panglima ay creativity improves budgeting. So mag-experiment po tayo sa mga flavors, mag-mix po tayo ng mga ingredients, and mag-try po tayo ng mga new recipes. Creative cooking makes budgeting feels less like sacrifice and more like discovery. Stretching ingredients ay hindi lamang po about saving money. Ito po ay patungkol din sa pagki-care para sa iyong pamilya with creativity and pagmamahal. As you reinvent leftovers, as you add vegetables, as you cook in batches, and as you reduce waste, may your kitchen be a place of joy and resourcefulness. At yan po ang ating Eba Tips. At hanggang sa susunod, keep blooming, keep building, and keep showing up with grace.
1: Discarded tips ni Mom C. Ready na ba ang mga madiscarding moms? Discarded tips ni Mom C. Smart moves para sa mga smart na nanay.
2: Hello everyone! Namalengke ang Mom C. Kaya ang diskarte ko po ngayong umaga na gusto ko i-share sa inyo ay kung paano ko hinuhugasan at inihahanda ang mga pinamalengke ko, especially yung mga gulay at prutas. Kaya tara! So una, naglalagay muna po ako ng tubig sa isang planggana at first time huhugasan yung mga gulay at prutas. Pero kung meron naman kayong gripo at may running water, pwede pong doon na siya hugasan. Unang hugas po natin. Pero dahil naghihirap tayo sa tubig ngayon, dito na muna sa planggana. Next step ay maglalagay po ako ng baking soda dun sa water. So, siguro isang timbang maliit na water. Ano? Mga 1/2 cup na baking soda. And then, I'll add sukang puti. Dagdag na po ako ng sukang puti. Mga 1 cup. And then, haluin lamang ito para matunaw po yung baking soda. At ilagay dito yung nahugasan the first time na mga gulay at prutas. At ibabad po ito ng 15 to 20 minutes. Ayan. After 15 minutes po ay bandawa na at ilipat na sa malinis na planggana. tingnan nyo yung mga nanonood po ng video na ito. So, cloudy naman talaga kanina nung maghalo na po tayo ng baking soda at vinegar dun sa water. Ano, pero mas laging cloudy. At kitang-kita po natin na medyo dark cloudy. Medyo nag-brown-brown po yung ating tubig. So, nakakatulong ito para maalis po yung mga residue ng mga pesticides at kung ano-ano pang mga dumi na nakadikit sa ating mga binili. Lalong-lalo na po, for example, yung kangkong, hindi natin alam kung saan galing yung kangkong. Ano? So, to be sure, ay ganito po ang aking ginagawa. Aking dinediskarte sa paghuhugas ng mga fresh produce gaya ng gulay at prutas.
3: After na mahugasan na, ilagay lamang sa isang colander or anything na may mga butas-butas para tumulo, para i-air dry. Pero kung meron kayong malinis na kitchen towel, pwedeng ipat dry. Ano, punas-punasan lang gently yung mga produce natin. Yung mga kailangang ilagay sa fridge, dun sa lalagyan ng gulay, ano, sa ibaba ng ating fridge, ay pwede pong ilagay. Pero yung mga iiwanan lang sa labas, let's be sure na hindi ito directly nasisikatan ng araw at malayo sa mainit na area gaya ng malapit sa kalan. Sa ganitong paraan, simpleng diskarte, masisiguro natin na malinis yung mga inihahanda nating pagkain, yung mga niluluto natin, and even yung mga kinakain na hindi niluluto, gaya ng mga prutas, ano, and then yung kamatis, ginagawang salad, nasisiguro natin na malinis ito, na inihahain natin sa ating pamilya.

Tapang Eba, talakayan patungkol sa puso at diwa ng mga kababaihan ng ating tahanan. Pakinggan sa makabuluhang usapan ni na Momsi at May.

0: Mga kaibigan, welcome po sa ating Usapang Eva. At gaya ng sinabi natin kanina, ano, ang topic po natin ay tungkol po sa pagbabalanse.
1: Mm-hmm.
0: Yan, paano mababalansehin ni Mare, tayong mga Mare, yung motherhood at yung marriage po natin. Ang material ay galing po sa panulat ni Whitney Hopler ng crosswalk.com.
1: Yan, ako nga.
0: Diba? Marami sa atin na nag-asawa na, ay dalawa na yung role.
1: Mm.
0: Wife and mother.
1: Mommy.
0: May tawag dun.
1: Ano,
0: Mami Shea? Diba, motherhood?
1: Oo.
0: Wifehood daw.
1: Ah.
0: Kasi may fatherhood eh.
1: Okay.
0: Yung sa babae, walang hood. Kaya, yan, wifehood.
1: Wifeyhood.
0: Okay. Ano bang maganda? Wifehood or wifeyhood? Ano sa palagay niyo, ha, kaibigan? Kasi may fatherhood.
1: Mm-hmm.
0: May motherhood. Mm-hmm. Yan. Wifeyhood or wifehood?
1: Mm. Edi, husbandhood.
0: Sige. Pag-usapan po natin ngayon. Kasi, napaka-demanding, ano. Kala lang natin, yung lalaki yung nahihirap.
1: Mm-hmm.
0: Sa pagtataguyod sa buhay pero hindi alam yung mga naiiwan sa bahay.
1: Mm-hmm.
0: Ako talagang sa buong buhay ko ako ay nasa bahay.
1: Mm-hmm.
0: Kaya alam ko yung demand. Alam ko yung demand talaga ng sambahayan. Yung hinihingi nito sa isang babae. So, pero siyempre kailangan natin ng wisdom, Mami Sherry, kung paano natin ito babalansehin.
1: Mm-hmm.
0: Ay paano nga kung may work pa.
1: Oo, tatlo na yung role mo.
0: So, worker?
1: Mm-mm.
0: Career
1: mom?
0: Oo,
1: career woman?
0: Careerhood.
1: Yeah. Careerhood? Motherhood? Wifehood?
0: Careerhood, yan.
1: Threehood?
0: Ano ba naman itong mga dalawang host na to? O, sige, pag-usapan na po natin. So, we will be presenting to you strategies kung paano po mababalanse ang mga bagay-bagay.
1: Yes.
0: Baka ngayon nag-i-struggle kayo. Or baka meron na po kayong strategy on your own.
1: Mm-hmm.
0: Pwede nyo need pong i-share sa mga contact links na binigay ni Sherry kanina.
1: Yes.
0: So, syempre, biblical ideas po ang aming ipapresent sa inyo. Kasi
1: mm-hmm.
0: syempre, ang pinoproclaim natin dito ay ang mga katuruan ng ating Panginoon.
1: Sige.
0: The first one is, of course, prioritize your relationship with God.
1: Mm-hmm.
0: Diba, Mami Sherry? Ang foundation naman talaga ng isang balancing buhay ay kasama natin ang Diyos. Yung
1: yes.
0: relationship natin sa Panginoon.
1: Mm-mm.
0: Ito kasi yung nagbibigay talaga ng matatag.
1: Mm-hmm.
0: Matatag na pundasyon sa anumang relationship. So, by seeking God first, puunahin po natin siya. Ano,
1: mm-hmm.
0: yan, you can find the strength, pati na po yung karunungan, yung mga paano ba, yan, na kailangan po natin para magampanan natin ang ating mga roles bilang asawa, bilang wife,
1: yes.
0: at bilang ina rin
1: mm-hmm.
0: ng ating mga anak. Naalala ko, merong sinabi si Jesus sa Matthew 6:33 that ibibigay ng Panginoon sa atin ang ating mga pangangailangan. Merong may but kasi doon eh.
1: Mm-hmm.
0: Unahin muna daw na hanapin ang kaharian ng Diyos. So,
1: mm-hmm.
0: it practically means tayo mga babae, unahin muna natin yung pag-develop ng ating malapit na relationship sa ating Panginoong Diyos.
1: Mm-hmm.
0: So, paano mo ba yung gagawin practically? Ang importante po, mag-set aside ka ng regular time.
1: Mm-hmm.
0: For the others, ito yung madaling araw daw.
1: Mm-hmm.
0: Gigising sila ng madaling araw. Yung iba naman, they carve time within the day, ano, kung saan magkakaroon sila ng free time para magbasa ng salita ng Diyos at ganun din mag-spend ng time sa pananalangin.
1: Mm-hmm.
0: Kung alin yung maganda sa'yo, dapat kaibigan, ito ay regular.
1: Mm-hmm.
0: Regular. Ano, consistent ka na ginagawa ito. So, mag-set aside ka ng time for prayer and meditation. Ganun din sa pagbabasa ng Bible para connected ka sa Panginoon every day.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kahit na gaano ka kabisi, hindi natin pwedeng ikatwiran, busy ako, wala akong time. Kung wala kang time, di ilagay mo ito sa priority mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi remember, ito yung magbibigay sa'yo ng direction, magbibigay sa'yo ng lakas, magbibigay sa'yo ng kakayanan. Ito yung source mo eh. Pero kung hindi mo yan gagawin, you will end up pagdating ng gabi ay talagang pagod ka na talaga. At yes, eto naman, darating yung husband mo, maglalambing sa'yo, mayroong gustong dinidemand sa'yo, ano, so pagod ka na.
1: Mm-hmm.
0: So, gumawa ka ng schedule a day. Kung hindi mo matandaan, eh, anong ginagawa ng cellphone mo? Alarm lang.
1: Yes.
0: Set an alarm. Lagyan mo ito ng kakaibang tunog na pag narinig mo, pwede sigurong gospel song, ano, mm-hmm, yung maging alarm, mm-hmm, sound mo para, uy, gospel song na yun, oras na para, yes, ako ay mag-spend ng time sa Panginoon.
1: Tama.
0: So, kaibigan, be intentional. Be intentional, ha? Huwag mo lamang gawin kasi sinabi kasi sa buhay pamilya, ay, sa family matters, eh. O sinabi kasi ni Pastor, no, tandaan mo, this is for your benefit. This is really for you. Kaya, be intentional in connecting with God. At pagka, tandaan mo, ha, yung first 10 days lang, mm-hmm, sa unang 10 days mo na consistent ka, mapapansin mo na ang malaking pagbabago sa puso mo, on how you deal with things, kung paano mo hinaharap ang mga relationships mo. So, magiging blessing talaga ito. Hindi ito magiging pabigat. Ma'am, see, additional, ano yan, burden, additional, mm-hmm, schedule. Huwag mong isipin yung kaibigan na additional. Isipin mo na ito ay blessing para sa'yo. Yes. Di ba pag sinabi natin blessing, sino bang aayaw ng blessing?
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So isipin mo na ito ay blessing sa'yo, yung makipag-connect ka sa pinaka-source ng lahat-lahat.
1: Yes, ayan, ang ganda. Ang pangalawang paraan para mabalance ang motherhood at saka ang marriage is to pray together and for each other. Ayan. Mm, so, alam na po natin ang prayer is a powerful tool. And especially if you apply it sa inyong marriage, it can strengthen your marriage and can help you navigate yung challenges ng motherhood. Ayan. Ang praying together, ito po ay nagpo-foster ng spiritual unity. And nag-encourage sa inyong mag-asawa to fully rely on God, mm-hmm, together.
0: Mm-hmm.
1: So, sinabi po sa Colossians 4:2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. So, mag-develop po tayo ng habit of praying with our spouse every day. Kahit na short prayer lang po sa umaga, malaking bagay po ang nagagawa nun. Pwede rin before bedtime or anytime na nag-work sa inyo kanina, kagaya ng sinabi ni Ma'am Sina, talagang i-prioritize yung prayer

0: Yung ganitong intercession po not only brings you closer to God, but also napapalalim nito yung empathy and yung pagmamahal mo para sa iyong asawa.
1: Mm-hmm.
0: And syempre, bilang nanay, hindi natin nakakalimutan na pinagpipray ang mga bata. Dahil through this, tinutulungan din natin silang mag-communicate sa Diyos alongside you, and also encouraging them to pray regularly on their own. So turuan po natin sila na kahit anumang oras na gusto nilang mag-pray for them, or kaya any situation na mag-arise sa kanilang mga buhay, ay pwede silang mag-pray. At syempre, wag po natin kakalimutan that we should establish a family prayer time na kung saan yung lahat ng miyembro ng pamilya ay nag-gather to pray and share yung kanilang mga prayer requests.
1: Eh, Mami, nagpe-pray naman kami tuwing meal time.
0: Syempre, iba yun. Kasi yung focus natin, Mami, si pag meal time, di ba? Wow. Doon sa food. But if we set aside a family prayer time, doon natin na ilalabas yung mga, ay, may ganito pala siyang prayer request. Mm-hmm. Ay, may ganito pala siyang pinagdadaanan.
1: Mm-hmm. Alam mo, Mami, naalala ko, di ba, nitong mga nakaraang weeks, nakaraang araw, yung sa Tacloban, tapos yung pananaksak dun sa Cavite, mm-hmm. sa mga eskwalahan natin.
0: Yes.
1: Maaagapan sana, makakatulong sana kung maaagapan yan kung nagkakaroon po ng tinatawag na debriefing sa mga tahanan. At isang malaking factor, isa na making tulong po yung pagkakaroon ng, ang tawag doon, Mami Sherry, family altar, kung uh-huh. saan yung buong pamilya, pag-ipon-ipon na sila sa gabi, bago matulog, nandiyan na si tatay, si nanay, uh-huh. mga anak, ipon-ipon na, they would spend a few minutes together para manalangin. At syempre dyan, nagtatanungan ng prayer request, uh-huh. o kumusta yung araw mo.
0: Yes.
1: So, pag kinumusta mo na kasi, di nila alam, dinidebrief mo na sila.
0: Mm-mm.
1: So, magkwekwento sila, how did you feel? Anong mm-hmm. inisip mo? So, yung mga ganong bagay. So, tulungan po natin ang ating mga anak. It's time na yung mga lesson na natutunan natin sa pang-araw-araw na balita, lagyan po natin ng action yung mga practical mm-hmm. application para maiwasan at para magkaroon ng changes sa takbo ng mga nangyayari sa ating paligid.
0: Tama yan, Ma'am. Si, mm-hmm. kaya napaka-importante po that tinuturoan natin ng ating mga anak yung ng importance ng prayer at kung paano natin to dine-demonstrate as an integral part of our life.
1: Mm-hmm, mm-hmm,
0: so, aside mm-hmm. from that, you should pray over your home as well mm-hmm. regularly.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Naalala ko lang yung, di ba palaging issue yung bully?
0: Mm-hmm.
1: Kasi anya nang bubully, bakit mo nagawa yun? Kasi binubully ako. Palagay ko, papasok yan dun sa aspect na loving your enemy.
0: Mm-hmm.
1: Kung siguro magkaroon ng pag-aaral lang ganyan sa mga families
0: mm-hmm.
1: using biblical verses, kung hindi, payagan na mag-open sa mga schools yung mga ministries ba?
0: Mm-mm.
1: Para may mga small group na nagdi-debrief, nagpa-process dun sa mga nararamdaman ng mga bata.
0: Yes.
1: Kung merong trained na leader, religious leader na pwede nindang lapitan sa loob ng mga schools, malaking tulong po ito. Okay.
0: Yes.
1: Number 3 po, make time to pursue wonder together.
0: Mm-hmm.
1: Pag sinabi siyempre natin wonder, Mami, wow!
0: Yes!
1: So, pursue together. So, may time na kayong mag-asawa.
0: Mm-hmm.
1: At may time na kasama nyo yung inyong mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. In the middle of your busy lives. Okay. Given na busy, everyone is busy. Pero mahalaga pa rin po na i-prioritize ang mga awe-inspiring adventures. Yan, with your spouse at sa kayong mga anak po ninyo.
0: Mm-mm.
1: Dahil pag maraming wow, nababago ang maraming perspective sa buhay.
0: Oo.
1: So, you can see beyond your circumstances. Kala mo, ganyan. Pero pag may nakita kang maraming wow, ay, maliit lang pala yung nare-reklamo kong circumstance, di ba?

0: So make sure na meron kang time to pursue God's wonder together regularly. So by including inspirational adventures sa iyong schedule. So ika-calendar mo na ito, pag-usapan nyo at lagyan nyo din ng alarm. Pare-pareho kayo ng alarm. Siguro a day before or a week before kung kayo man ay magta-travel, kunwari ano, school break at makapagbabakasyon si Mister, may holiday yan, no? Lagyan nyo na ng alarm para paalalahanan ang bawat isa. So, there is always something wonderful na madidiscover po tayo. Meron talaga at meron. Hindi pwedeng wala. Wala lang kasi hindi mo dinidiscover. But if you are giving effort to discovering them, lalo na intentionally, matatagpuan mo yung mga yan. So, another way to pursue God's wonder ay sa pamamagitan po ng mga acts of service. Pagsisilbi, paglilingkod. Yes. So, volunteer together as a family sa kung merong activity yung in church or dyan sa community. Kasi pag sama-sama kayong pamilya, naandun si ikaw, nandun si mister, nandun yung mga anak. Diba? Time together yun na yun. And you are doing something outside sa routine, sa loob ng inyong tahanan. So, pwede po kayong mag-volunteer. Maraming mga organization ang nangangailangan ng mga volunteer. At marami pong tao ang nangangailangan ng tulong.
1: Yeah.
0: And finally po, participate in church worship together. So, sama-sama po na sasambahin ang Panginoon kasama ang iba pang mga tao, ano, sabay-sabay na umaawit, sabay-sabay na nananalangin. Alam ko na marami sa ating mga kababaihan, yung mga asawa po natin ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. It's a dream para sa marami. Pero para sa mga kasama na nila ang kanilang asawa, I hope po and I pray na ma-inspire nyo yung ibang kalalakihan. Maybe yung mga tatay natin na meron ng relationship sa ating Panginoon, pwede kayong makaisip ng activity na ma-i-invite po natin ang ibang mga tatay para ma-encourage sila at ma-inspire. Nasubukan po nila ang kabutihan ng Panginoon. Tikman nila ang goodness ng ating Panginoon. Kasi alam ko, na matikman pa lang nila, tikim pa lang yun, ha? Ay gugustuhin talaga nilang ibigay na ng buo ang sarili nila sa Panginoon.
1: Yes, ayan. Ang pang-apat po ay communicate openly and regularly with your spouse. Ayan. So, maganda po na meron tayong clear, honest, and regular communication with our spouse. Dahil essential po ito para balansa yung ating buhay as both wife and as a mom. Huwag yung kung kailan may problema na tsaka mo lang sasabihin. Mga initial observation nyo, ayun, pag-usapan nyo na po para at least mapaghandaan nyo na. So, i-discuss nyo yung inyong mga needs, yung mga expectations, at tsaka yung concerns nyo regularly. Kasi po, itong conversations can help you understand yung perspective ng bawat isa. Di po ba? Since you have different perspective. And kung kayo ay nag-uusap regularly, magkakaroon kayo or makakahanap kayo ng common ground. So, maganda that we can create a habit of regular check-ins with our spouse. This could be kagaya ng weekly time where you set distractions aside and sit down together para mag-focus sa inyong kailangang pag-usapan, yung mga feelings nyo, yung mga issues na nag-arise. Ayan. Tapos, syempre, hindi lang mga issues ang pinag-uusapan. Mag-express din kayo ng appreciation sa bawat isa. Yung mga effort, contributions na ginagawa nyo. Tapos, kapag nandyan na yung conflict, syempre, dahil nag-usap na kayo, approach it with a spirit of patience and understanding. And sa halip na mag-respond tayo in anger, let's take a moment to pray. Since di ba kanina yung isang way is to pray together, di ba? So, let's pray together para i-guide tayo ni God. Bigyan tayo ng wisdom. Kasi pag ganito tayo, we create a model, effective model, effective communication, and problem-solving skills para sa mga bata. And we should focus on listening to each other carefully with love and respect. Sabi nga po doon sa James 1:19-20, "My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires." Ayan. Mm-hmm. So, i-consider natin yung pag-learn about each other's love languages. Meron tayong 5 love language.
0: Ano nga yun?
1: Time.
0: Acts of service.
1: Yes, physical touch. Gifts and words of affirmation. Yeah. So, yun po yung mga love languages.
0: Pero, paano mo ba yan i-a-apply yung love language na yan? Eh, porque ikaw, mahilig ka sa gift.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang gagawin mo sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po, hindi yung sayo, kundi alamin mo kung ano yung gustong-gusto mm-hmm. ng partner mo, yun ang gagawin mo.
1: Yes.
0: It's not what you like, ha? Mm-hmm. Kundi yung gusto ng partner mo.
1: Yes.
0: Or ng anak mo, or ng sino man gusto mong pag-expressa ng iyong pagmamahal. Meron lang akong kunting comment dito sa communicate openly and regularly with your spouse.
1: Mm-hmm.
0: Mare, baka naman pag nasa trabaho siya, text ka ng text, mm-hmm. call ka ng call, at pag hindi siya sumasagot, inaawalin mo. Huwag naman ganun, mare. Alamin mo yung kanyang break time,
1: mm-hmm.
0: lunch break niya, snack break niya, at dun ka mag-communicate. Ngayon, mag-usap kayo unless emergency.
1: Mm-hmm.
0: Between life and death.
1: Mm-mm.
0: Agom, dear, pag may call ako,
1: mm-mm.
0: during your work time, it's an emergency.
1: Mm-mm.
0: Yan. Kaya wag naman, mare, na pag nasa work si ano, oras ng trabaho niya, call ka ng call, text ka ng text. Wag naman, unless it's really emergency, ha?
1: Yes.
0: Yan, sige. Ang sunod po natin na paraan para mapanatiling balanse yung pagiging nanay at asawa natin, wife, ano? Panglima po, set healthy boundaries.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema talaga ng mga nanay, marami po sa mga nanay ang tinatawag na burnout na burnout na.
1: Mm-hmm.
0: Sinabing burnout na burnout niya, pinaghalo-halo na yung pagod, yung depression, yung anxiety. Parang gusto mo nang tumakas sa bahay.
1: Mm-hmm.
0: Kasi it's really too much. It's overwhelming. Yan. Para maiwasan ito, kailangan ka mag-set ng healthy boundaries.
1: Mm-mm.
0: Marami nyo na pong beses na pakinggan na kailangan meron kang me time.
1: Mm-hmm.
0: Kanina, number one, dapat na meron kang time kay Lord.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, naalala ko yung sinasabi nung manunula, ano, sabi niya, "Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it." Kung galit ang puso mo, di ba? Bagsak dito, bagsak doon. Tapon dito, tapon doon. Sipa dito, sipa doon. Pag masaya ang puso mo, abay, ganado ka. Kumbaga, mula sa kalooban na ilalabas po natin yan sa ating mga actions.
1: Mm-hmm.
0: So, isang paraan din, mami, ng pagkakaroon ng healthy boundaries, learn to say no.
1: Mm-hmm.
0: Learn to say no. Kasi ayaw mong tanggihan yung demand ng anak mo, tapos sasabay pa yung demand ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo. Pero overwhelm ka na. Ikaw yung nagsasuffer, eh. At pag nagsuffer ka, apektado lahat ng member sa family.
1: Mm-hmm.
0: So, designate certain hours for family time para mag-focus without distraction. So, meron po ba kayong electronic device house rule?
1: Mm-hmm.
0: Yan. Pag kumakain, walang gadget sa table.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Kailangan po magkaroon kayo ng ganyan. Hindi ko mapagsabihan ng anak ko, sino po bang mas matalino sa inyong dalawa? At sino po yung may authority sa inyong dalawa? Baka yung anak na yung boss. magagawa at magagawa niyo po ng paraan na magkaroon kayo ng gadget rule sa inyong bahay. Kailangan niyo lang maging consistent at maging firm. Kaya lang kasi, baka naman kasi hindi, nababiolate ng mga anak natin yung mga house rules natin kasi tayo din mismo, kayong mag-asawang, unang-unang nagwa-violate. So, yan po. Ano? So, also, protect your couple time.
1: Mm-hmm.
0: Protect your couple time. So, pag bata-bata pa, pag wala pang anak, eh, alos, siguro, 3 times a week, nagdi-date pa ano.
1: Mm-hmm.
0: Hanggang dumating yung first year wedding anniversary nila.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag marami ng anak, 0 na, wala nang date night. Kailangan po maprotektahan yung inyong relationship ninyo na mag-asawa. At importante na mag-date kayo, magkaroon kayo ng time na kayo lang. Maganda nga lumabas kayo sa bahay eh. Para pag sa, o magkukulong kami dun, mag-uusap kami ni mami sa kwarto ha, walang iistorbo sa amin. Hindi pwede, may iistorbo at may iistorbo talaga sa inyo dyan. Kaya umalis kayo para makapag-usap kayo ng maayos. Pag-bonding, punta lang kayo somewhere sa park, kain kayo ng mani, inom kayo ng something na gusto ninyong inumin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi kailangang mahal. Basta ipinoprotektahan yung time ninyo together. So, nabanggit ko na po sa kanila yung me time, yung self-care. Ano? So, mare, kailangan mong ingatan ang sarili mo. Kasi, pag nagkasakit ka, paano ang pamilya mo? So, para maalagaan mo sila, unahin mong alagaan ang sarili mo. Kung gumawa ka, mag-set ka ng mga boundaries, mga hangganan, learn to say no.
1: Yan. So, ang susunod po, how to balance motherhood and marriage ay embrace teamwork. Ayan. I-approach po natin ang parenting as a team effort with our spouse. Di po ba tayo ay nire-remind sa Ecclesiastes 4:9-10 na 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. Mm-hmm. If either one of them falls down, one can help the other up. So, ayan po, kahit sa Bible mismo, tayo ay tinuturuan to share responsibilities and support each other in the hard work of the parenting journey kasi talagang hard work talaga siya.
0: Ikaw nga, isa pa lang. Hard work na talaga.
1: Hard work.
0: How much more yung marami sila.
1: Yes. Mm. So, ang teamwork po, not only lightens the load both for you, but also, nagkakaroon siya ng strong family foundation. Also, yung pagdi-divide ng mga household chores, tsaka yung mga parenting duties, diba? Yun, it can help make sure that hindi kayo na-overwhelm. So, ano ba yung strength ng husband mo? Anong strength mo? Pag-usapan nyo. And then from there, mag-divide kayo ng mga gawain.
0: Mm-hmm. Yeah. Maganda, alam nyo po kasi, pag yung couple na, kunwari ano naman, hika na, engaged na sila, nag-a-undergo talaga sila ng tinatawag na pre-marital counseling.
1: Mm-hmm.
0: At marami na po sa mga nasabi namin dito, yung dinidiscuss sa premarital counseling. At huwag niyo pong gagawin ang premarital counseling 3 days before your wedding.
1: Mm-hmm.
0: Alam niyo po ba kung bakit? Kasi excited ka na, punong-puno na yung isip at ano, sa darating na ceremony, hindi mo na napapakinggan ang sinasabi ng counselor.
1: Mm-hmm.
0: Mas maganda, gawin mo ito 6 months before.
1: Mm-hmm.
0: O 3 months before. Huwag po doon sa loob ng buwan na yun kung saan kayo ikakasal kasi hindi niyo na maa-absorb kung ano man yung mapupulot ninyong aral doon sa counseling session.
1: Mm-hmm. Ayan. So, aside sa pagdi-divide ng mga chores and responsibilities, yung teamwork in parenting also means supporting each other emotionally.
0: Mm-hmm.
1: So, kapag stress na si mommy, ayun, dapat nag-offer ng encouragement si daddy tsaka ng affirmation.
0: Masahe.
1: Yes.
0: Ayun, Deb. Ayoko ng masahe.
1: Ano, mami?
0: Gusto ko yung blue.
1: Ah,
0: blue bean.
1: So, iyon. Kasi napakaganda talaga pag kayo ay nag-work as a team, nagka-create ito ng unified front that provides stability tsaka security para sa inyong mga anak. demonstrating the power of partnership and cooperation.
0: Mahaga po talang pag-usapan. May mga tatay naman kasi na pagdating sa bahay, talagang wala na, hindi talaga tumutulong kasi sasabihin pagod.
1: Mm-hmm.
0: Pagod ako sa trabaho.
1: Bahala na si mami mo.
0: Paano si mami? Hindi ba siya pagod sa maghapon sa bahay? Both of you are.
1: Mm-hmm.
0: Pareho po kayong pagod. So, tulungan nyo, suportahan nyo ang isa't isa sa pagtataguyod ng pamilya ninyo. Siguro kasi tinitingnan lang kung sino ba yung nakapag-uuwi ng malaking cash. Hindi po ganun ang pag-aasawa. Ay, pagod ako. No, both of you are. So, teamwork talaga, pag-usapan, hatiin. Kung alin ang kaya mong gawin. Remember parenting? Ang kailangan po ng mga bata ay tatay at nanay. Hindi lang nanay. Tatay at nanay. Ayan. At syempre, panghuli po sa lahat ay offer grace and forgiveness. Ayan. Ang sa lahat po ng uri ng relationship, relationship ng mag-asawa, magulang at anak, magkakapatid, sa magkakatrabaho, magkakaklase sa school, sa lahat ng uri ng relationship, talagang nagkakaroon po talaga ng minsan tampuhan, conflict, hindi pagkakaunawaan sa isa't isa. Wala pong perfect na relationship because walang sino mang member ng relationship na yan ang perfect. Mangyayari at mangyayari talaga na merong magkakamali. Meron talagang makaka-offend sa'yo sa anumang paraan. Yan. So, ganun din sa motherhood at sa wifehood, ano. Eto. So, pag nag-offer po tayo ng grace, pag sinabi kasi nating grace, hindi po ito pangalan ng tao.
1: Mm-hmm.
0: Sinabi po nating grace, ano, eto yung uunawain mo, rerespetuhin mo, bibigyan mo siya ng room to explain, bibigyan mo siya ng room na express niya yung sarili niya freely without being yung ayan magbabatin.
1: Mm-hmm.
0: Anong tawag doon? Hihintuin, magbabat ka, nagsasalita siya. So ito po yung pag-offer ng grace. Magiging mabait ka, in short, magiging mabait ka sa kanya at patawarin mo siya. Pero tandaan mo, kaibigan, ano, kailangan mo rin kasi patawarin ang sarili mo. Huwag lang yung iba. Kasi meron kang mga standard na sarili mo, meron kang mga, lalo pa kung perfectionist na pag nagkamali ka, bakit ba hindi mo ma-accept sa sarili mo na nagkamali ka?
1: Topic ni Pastor Well, nung isa.
0: Forgive yourself. Forgive yourself, kaibigan. Patawarin mo ang asawa mo, patawarin mo ang mga anak mo. So, pagka yung tahanan ay kasali sa loob ng tahanan, yung grace, yung forgiveness, yung environment ng tahanan na yun ay masatawag po nating loving environment and supportive home environment. So, sabi nga ni Paul, be compassionate and be kind to one another. Magpatawaran kayo sa isa't isa gaya ni Kristo na nagpatawa din sa inyo. Hindi naman talaga maiiwasan, di ba, Mami Se, ang conflict. Ang tamboy, kayo nga magnanay, ang dami namin yun.
1: Yes!
0: Hindi naman talaga maiiwasan eh. So, when conflict arise, harapin mo ito with a spirit of forgiveness
1: and
0: understanding. Yes. So, tandaan mo, nagagalit ka dun sa kasama mo sa bahay kasi ganito, may flaw, may pintas. Remember, ikaw rin ay merong kapintasan. Huwag mo yang kalilimutan. So, parang masarap yatang magkimkim ng grudge. Bakit ba ang hilig-hilig nating mga tao magkimkim ng grudge, ng sama ng loob? Ang hilig natin magtanim ng sama ng loob at pinatatagal talaga yan.
1: Binibaby
0: talaga at pinatatagal yan. Taon ang binibilang.
1: Minsan, ano, parang ginagawang reserve. Ito, pag sinaktan niya ako, ito talaga.
0: Parang bala na naka-reserve ba, diba? Na, papanain din, parang... papatamaan kita nito pag ginawan mo ako lang masama para may nakareserba ka na dyan sa'yo. Eh, wag po. Wag po. Hindi ganyan ang gusto ng ating Panginoon ay huwag tayo magkaroon ng grudge. Huwag nating kimkimin. Huwag nating itago. Huwag nating i-baby.
1: Mm-hmm.
0: Ay, Mami Se, sino bang may gustong ganyan?
1: Siyempre, alam na natin yung kaaway ni Lord.
0: So, ini-inspire ka niya na itago mo yung grudge mo.
1: Mm-hmm.
0: Kimkimin mo yan. At hindi lang kinikimkim. Pinadadami.
1: Yes.
0: Pinadadami hanggang mapuno ang salop. Para hindi po ganoon dapat ang mga pilosopiya natin sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: So, practice forgiveness. Subukan mo lang muna yung isang pagkakamali, patawarin mo. Madali kasi, mahirap kasi yan pagka super laki na, super dami na. Pero sa maliliit pa lang, marunong ka na magpatawad at umunawa. Mayroon mang mangyaring malaki at super overwhelming. Dahil na-practice mo na sa maliliit na bagay, ay madali rin magpatawad pag yan ay malaking bagay. Mga kaibigan, yung pagbalansi po ng motherhood and marriage can really be challenging.
1: Mm-hmm.
0: So, mahalaga na paalalahanan mo, Mari, ko ang iyong sarili that you are doing your best.
1: Yes.
0: So, wag mo rin i-criticize yung sarili mo. Na, ako kasi, ang gani-ganito ko, ang bio-bio ko. Wag. Hindi yan maganda, Mari, ko. So, ganun din, pag ginagawa mo kasi yan, ginagawa niyo mag-asawa, nagiging way of life nyo na yung forgiveness, yung pag-uunawaan, nakikita ito ng inyong mga anak. Action speak louder than words.
1: Mm-hmm.
0: By consistently offering grace and forgiveness, you build a family culture na naglalarawan po ng unconditional love and mercy ng ating Panginoon. So, heto na po yung ating last song for today's episode.

0: balancing wifehood and motherhood. Balancing motherhood and marriage is a beautiful pero napaka-demanding na bagay po nito. Ito din ay isang calling. So, naway mapaalalahanan po tayo sa devotion na ito na yung pag-nurture natin sa ating marriage, ganun din ino-nurture natin yung relationship natin sa mga anak. Ito ay mag-i-establish ng healthy foundation kung saan yung mga relationships na ito ay talagang magta-thrive. Nasabi po sa Genesis 2:24 ang ganito, "Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh." So kapag natapos na yung mga ingay ng maghapon, at sa wakas ay makakapahinga ka na, makakaupo ka na, it is easy to feel physically and emotionally and spiritually depleted. Kaya parang natural lang na i-pour out 100% ang buong ikaw sa iyong mga anak. Pero hingin natin sa Panginoon na i-protect niya ang covenant ng marriage. Napakalaking tukso nito, lalo pa sa mga kagaya ko, kayo mare ko, na talagang kayo yung naiiwan sa bahay at si Mr. A nagtatrabaho. Ano, malaki yung temptation sa atin na 100% of our time, our effort, of who we are, ibibigay natin sa mga anak. Pag binigay na natin yung 100% na yun, ano porsyento ang natitira para kay Mr.? Tandaan natin, bago tayo naging nanay, tayo muna ay naging asawa. Yung pagsasama ng mag-asawa ang foundation ng bawat family. At ito yung pinakauna sa mga human relationship kung saan gustong ipakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal, gustong iparanas ang kanyang patience at ang kanyang biyaya. Mare, when we actively prioritize our husbands, we model what a healthy, loving partnership looks like para sa ating mga anak. Tandaan, yung pagbalanse sa mga role is an ongoing daily surrender. It is not about doing everything perfectly, but pipiliin mong magmahal sa bawat direction. Ibig sabihin nito, you are intentionally carving out time to reconnect after the kids are asleep, giving one another grace kung pareho kayong pagod na pagod, and remembering na kayo ay magka-partner sa team. Kayo ay magkasama sa team. Nawa, kaibigan, ang pagbabalanse mo ng pagiging wife mo at motherhood, ikaw ay maging intentional. Prioritize over parenting. While children demand immediate attention, totoo naman talaga, lalo pag mga maliliit yan, baby, mga toddlers, ano. Protecting your connection with your husband creates a strong, secure foundation for your family. So, true harmony is not a perfect 50-50 na hatian. Sa halip, it is keeping God at the center of both roles.
1: Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po for reminding us today to be about intentional sa pagbalance ng motherhood tsaka Panginoon ng pagiging asawa. Salamat dahil ikaw ang may likha ng gantong klaseng roles for us. And sometimes, Lord, we get overwhelmed sa dami ng mga ginagawa, ng mga kailangan asikasuhin, kailangan tapusin. The list goes on. And we get overwhelmed, Lord. But thank you for reminding us today of the importance of balancing these two roles, Lord. Dahil pareho namang importante at parehong maganda. They should not be overpowering sa bawat isa. Lord, thank you. Dahil ikaw ang nagbibigay ng karunungan, ikaw ang nagbibigay ng grace sa bawat araw, O Diyos, para kami ay maging mapagmahal na asawa and doting mothers, Lord. Salamat dahil patuloy mo kaming ine-equip bilang nanay at bilang asawa. Father, I pray that kung kailangan namin magbago sa isang aspeto, help us, Lord, and give us the courage through your grace, Lord God, to apply kung ano man ang kailangan namin i-apply, Lord, sa mga natutunan namin today, to prioritize spending time with you, to be open in communication, to spend time with our husband, to be forgiving, and kung ano pa, Lord God, ang kailangan namin baguhin. Salamat sa biyaya mo that's always there to help us and carry us. Kaya, Lord, we are blessed to be a wife and we are blessed also to be a mother. We embrace itong role na to fully because ikaw ang may design ng family, O God. Give us the strength to fulfill your purpose in our family through us, O Lord. By your grace. And I pray, Panginoon, yung mga listeners ng himpilang ito, O Diyos, I pray that you would bless yung kanilang pamilya, ang kanilang mga sources of income, ang kanilang mga kalusugan, O Diyos. Nawa ay pagpalain mo ang bawat aspect ng kanilang buhay. Allow your light to shine through them, Lord, wherever they go, maging sa mga eskwelahan, sa mga opisina nila, even within the family. And also, Lord, bless them so that they can be a blessing to others. Also, we lift up to you ang mga supporters, ministry partners ng himpilang ito, O Diyos, na patuloy mo silang pagpalain also so that ang ministeryong ito ay patuloy na mapakinggan sa ere until all have heard, O God. Maraming salamat sa kabutihan mo sa bawat isa. Pagpalain mo, Lord, pati na rin ang mga staff, mga volunteers, ministry partners, Lord, prayer partners, everyone who is involved in your mission. So, thank you so much, O God, at sa'yo namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng anak na si Jesus. Amen.
2: Mga kaibigan, naway nakatulong po sa ating lahat ang naging discussion ngayong umaga. Napakahalaga ng role ng isang asawa, mm-hmm. asawang babae, at napakahalaga din po ang role ng isang nanay. Pero kailangan po natin magkaroon ng wisdom kung paano mababalanse ang mga ito. For us to be able na maging magampanan po natin ang maayos ang ating mga responsibilities.
1: That's right, Ma'am C. No? Sana po nga ay naging pagpapala ang ating tema ngayong araw na to sa ating lahat.
2: At sa mga nakikinig po ngayon na mga single pa, ayan, matuto rin sana kayo sa mga may asawa na mm-hmm. hindi yung matuto na ano yun, yung sa Bicol kasi nararaya. Mm-hmm. Ano ba yung Tagalog sa nararaya? Parang nadadala. Ano?
1: Nadadala, yes.
2: Nadadala na siya. So, hindi. Kasi meron ka rin sarili mong kwento. Mm-hmm. So, ikaw at yung magiging asawa mo, bubuo rin kayo ng sarili ninyong family culture. So, yung kwento ng iba, hindi nyo yun magiging kwento. You will have a different story ng inyong buhay. Yes. Ako po si Ma'am si Shelly Ibasco.
1: At ako po si Sherry Wallet.
2: Sa technical side, nakasama po natin si Melay na nag-assist po sa ating technical needs at saka si June at saka si Don Alfonso. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.

Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

0: Kuryente 1.5, tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
5: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
4: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
5: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
6: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
4: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
5: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
6: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
7: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin? Maaabala ka pa. Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal, wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
8: Akuin mo na. Akuin mo na.
7: Diba?
9: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
10: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
9: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
10: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
9: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Magandang tanghali sa lahat ng ating mga kasama dito sa ating himpilan sa CARE 104.3 The Way FM. Ito po ang Far East Broadcasting Company, Bicol. Ayan, parang naliligaw ako. FABC Bicol, CARE 104.3 The Way FM. Kumusta po ang inyong mga nag-early lunch break dyan? Ayan, katulad ko, nag-early, hindi nga lunch break yun eh, brunch. Magkasamang breakfast at lunch. Ayan, tamang-tama naman kasi ang baong ko pala ngayon, na-discover ko, kuya, na ang baong ko pala ngayon ay bacon at ham. Parang sabi ko, ano to, double dead to. Kaya yan, pero salamat, Papa, sa pabaon. Ayan, sa mga nagla-lunch break na, kumusta po ang inyong mga lunch? Ito po ang inyong programa, TNT, your lunch break, Cafe on Air. At tayo po ang magsasama-sama sa inyong lunch break or early lunch break hanggang mamayang alas 12:30 ng tanghali. Sama-sama po tayo. Ako po si Yvette Pau. Ayan, kaya kumusta po? Kumusta ang inyong mga paghahanda? Baka ang iba sa inyo ay naghahanda pa lamang. Baka kayo po ay naghahanda pa lamang at yung mga nanay dyan ay nagluluto or nakapagluto na. Ayan. At kayo ay meron ng mga inihanda na inyong mga pagkain ngayon. Kaya naman yung mga nananghalian dyan ngayon ay mga nagpre-prepare ng mga pananghalian dyan. Kayo po ay aming binabati na magandang tanghali. Sarapan nyo po yung pagkain ninyo. Ano, talaga naman ang mga nanay kapag nag-ano yan nag-pre-prepare, talaga namang with love at meron yan talagang kasama, ano yan, sangkap na yon. Ano, hindi lang yung mga nanay, pati yung mga tatay. Kaya naman, happy day po sa inyong lahat at syempre kami po'y masaya na kasama namin kayo. First, second and third district of Albay. Ayan, at syempre sama natin dyan ang Rapu-Rapu, Albay. At ang Camarines Sur. At syempre, isama natin dyan ang Happy Island of Catanduanes. And also sa ating mga kaibigan dyan sa Masbate, Burias and Tikaw Island. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang tanghali sa inyong lahat. Kayo man ay nakikinig sa amin sa radyo na aabot ng signal ng ating radyo or nasa social media platforms at nanonood ngayon, maraming salamat po at magandang tanghali sa inyong lahat. At syempre, batiin din natin ang mga taga Sorsogon. Hello, hello, Sorsogon! At tayo din ay naaabot ng signal ng radyo sa Romblon at northern part of Zamar. Kaya hello, hello po sa inyo dyan. Magandang araw sa inyo. At syempre, babati tayo ng happy, happy birthday sa lahat ng mga may birthdays today. At sa lahat ng mga may birthdays today, kami po'y masaya na batiin kayo ng happy, happy birthday. Ayan, at kung ano man po yung celebrations nyo today, ngayon ay first day of July. Oo, July 1st ngayon, no? Grabe. Ang bilis ng panahon. Ayan, nakapag-enroll na ba ang lahat? Oo, oh, kasi yung mga college ngayon pa lang yan no, kuya? Nag-e-enrollan. Nakapag-enroll ka na, kuya? Oh, good job. Masipag talaga tong aming chief tech. Ayan na, talagang well provided ang kanyang mga ano. Kaya nauubos na ang kanyang mga ano, pera sa wallet. Biglang hawak ng ulo. Sabi ko,

po dito. At maya-maya po ipag-uusapan natin to. At siguradong may mga makaka-relate sa akin dyan. Yung mga 30-ahin, 40-ahin, at 50-ahin. Mamaya ay makaka-relate tayo, no? Yung mga nasa workplace ngayon na nagla-lunch, sige lamang po, patuloy lamang po kayo mag-lunch, kumain, mag-prepare ng inyong mga pananghalian at makinig lamang po kayo sa ating healthy chismisan ngayon dito sa TNT, your lunch break cafe on air. At kung kayo naman po ay nais or may mga nais ipabati or kayo ay may mga nais na ikomento, lalo na po kasi, syempre, healthy chismisan nga eh. Kaya yung mga comments niyo po at yung pakikipagkwentuhan niyo sa akin on air ay welcome na welcome. Kaya naman pwede po kayong mag-text sa ating numero at yung telepono po ay 0998-843-0573. At sa atin naman mga social media platforms, nasa Facebook po tayo, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At dito po sa atin sa TNT, your lunch break cafe on air, nakakarinig tayo ng mga magagandang awitin. Pero kapag ka po tayo ay nasa social media platforms, eh hindi po tayo nakakarinig ng mga awitin dahil nga po sa mga restrictions. Kaya kung nais mo na mapakinggan pa din ang mga awitin ito, ay pwedeng-pwede kang makinig via online. Ayan, i-type mo lang, basta may internet connection ka, ay i-type mo lang ang bit.ly/thewayfm. Kaya sige lang at tayo'y sabay-sabay na mag-enjoy ngayong pananghalian. Sabi nila, pag ganito daw lunchtime, eh ito daw yung ano, nakakaantok. It's either antok sa gutom or antok sa busog. Ano? Kaya naman, samahan nyo ako para hindi kayo antok-antokin at ma-energize, lalo na yung mga nasa workplaces ngayon. Ma-energize kayo after ng lunch break ninyo. Magkwentuhan tayo on air. Ate Carmela de los Reyes. Hello, Ate Carmela. Good morning. Ay, magandang umaga, tanghali, magandang araw, di ba? Sa lahat at syempre kung saan ka man sa buong Pilipinas, kami bumabati sa iyo ng magandang araw. Hindi lamang sa atin sa buong Pilipinas, batiin din natin ang ating mga kaibigan sa labas ng ating bansa. Ito man ay umaga, tanghali, gabi, kung saan man po kayo naroroon ngayon, eh happy, happy day! Ayan, at batiin ko din ang aking mga tita sa Manila. Ayan, ang aking mga tita na talaga namang very supportive yan. Tsaka mapagmahal ang mga titas ko. Oo, mga tita ko din eh, mga ano rin, makaka-relate tumamaya sa kwentuhan natin. Ayan. Ayan, ang aking tita Mildred Yambao, Tolentino. Hello po sa buong family dyan sa inyo. Ayan, Tito Kokoy, hello. Ayan, ang aking mga titas, ang aking tita Edna, ang aking tita, dapat kasi batiin to lahat eh, tita Lolet. Itong tatlong to, hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin ang pagbati. Kailangan sabay-sabay. Ang Tres Marias ng aming pamilya. Kaya happy day sa inyo at sa aking mga pinsan, mga cousins. Hello, hello, good morning. Happy lunch break. At sa buong pamilya, ayan, ang aking mamita na nagta-travel ngayon na naman ng aking mamitang lakwatsera. Kararating pa lang nung Bernes. Eh, ngayon eh, naglalakwatsa na naman siya. Ayan, pero nakikinig siya. Hello, mamita. Ayan, ang aking nanay. Ayan, kaya naman po, happy day po sa inyong lahat. At syempre, mamaya-maya lamang po, eh, may mga mapag-uusapan tayo na magagandang mga usapin dito sa ating himpilan. Ayan na yung aking magandang partner at ang aking magandang partner na tumatakbo-takbo pa. Parang wala pa tong tulog.
Opo, talagang napaka ano natin. We are so honored na kahit alam mo yun, puyat na puyat, walang tulog tong mga ito. Sila'y nagvo-volunteer na tayo'y samahan. Kaya naman,

0: are so happy na sila ay kasama natin palagi. Ayan, hinga-hinga muna. Ano, okay ka na? Let me know pag okay ka na. Ayan. Ayan, at syempre every Wednesday, kasama natin sa TNT, your lunch break cafe on air. Hindi lamang ako nag-iisa, pero ang napaka-beautiful. Oh, hindi yun char ha, totoo yun. I'm very, very, oh, hindi ko nadadagdagan. Ilang gusto mong very? Dalawa, isa lang. Ayan, andito na ang ating very beautiful Ate Gracious. Bati ka na.
1: Yes, hello po. Magandang umaga sa ating. Grabe naman sa very, very. Isa lang ate, okay na ako doon. Kahit nga walang very, masaya na ako doon.
0: Oh, beautiful lang. No?
1: Oh, thank you po sa ating Ate Yvette na ang ganda naman ng introduction sa akin.
0: Siyempre, no.
1: Namiss mo ba ako?
0: Oo naman. Grabe. Last week, oh, kasama ko si Uncle. Kaya si Uncle naka-standby ngayon eh. Kaya pa si lipsy-lipsy yan eh.
1: Pero syempre, Ate Yvette, na-miss ko ang ating mga listeners at viewers ng ating TNT or Lunch Break Cafe on air. Pero hindi ko lagi pinapalagpas sa Ate Yvette. Ang ating mga listeners, ang ating masugid na listeners sa Taladong Kamaligalbay. Syempre, binabati ko sila sa araw na to, hindi masyadong mainit.
0: Yes, oo.
1: Pag lumalabas ka, kasi before ate, pag papunta ako sa trabaho at alas tres ang aking schedule. Pagdating ko sa work, para akong naligo ng pawis.
0: Oh, parang dagdag pagod, no?
1: Oo, parang minsan ayaw mo na lang din pumasok pero wala kang choice.
0: Yes, oo.
1: Diba? Pero ngayon, parang maganda-ganda na ate, but siguro umuulan-ulan na, diba?
0: Two days mula nung Monday, medyo maulan-ulan tayo or maulan talaga. Pero the good thing is hindi naman tayo binagyo or wala naman tayong ganong klaseng weather disturbance. Mm-hmm. At maganda ha kasi ano ha, 2 days ako nakatipid kasi hindi ako nakag-aircon.
1: Ay, dito?
0: Oo, hindi, sa pagtulog sa bahay.
1: Oh, okay.
0: Nakatipid ako 2 days, diba?
1: Oh, edi, congrats ate.
0: Congrats. Kaya lang, yun nga, dahil nga sa weather natin na medyo nag-ulan-ulan, kaya nabawasan yung ating init ng panahon.
1: Pero parang ngayon na rin yung season ng mga pagbisita sa atin, ng mga bagyo at event.
0: Yun.
1: No?
0: Kaya ipag-pray natin ito, no? Kasi syempre, pag ganito eh, talagang binibisita tayo. Kung pwede nga lang sabi, huwag na kayong bumisita. Hindi, you're not welcome.
1: Hindi daw. Sabi daw every year, ano, yearly visit daw kasi
0: visitor,
1: ate.
0: Visitor, oo nga.
1: Yearly visit.
0: Sige lang. Basta mag-ingat lang po tayo at tayo manalangin, syempre. Siyempre, ng safety ng lahat. Kung masagaling ka ba sa trabaho?
1: Yes, ate. 2 days night shift.
0: Ay, wow. May tulog ka na ba?
1: Naka-idlip na, ate. Pero, syempre, ayoko namang mawalay.
0: Mawalay?
1: Nang matagal sa'yo. Ayoko namang mawalay nang matagal sa'yo. At, minsan pag nagkakasakit tayo tapos tayo ay matanda na, hindi naman sobrang tanda.
0: Uy, grabe
1: tanda.
0: Naman. Dandahan ka, di ano na ako, lola.
1: Sakto lang, no? Sakto lang. Minsan parang hirap na makarecover, ate, kapag hindi ka sakitin.
0: Yes.
1: Tapos bigla kang nagkasakit. Parang ang hirap makarecover. Pero praise God kasi okay na ako, ate. Beto.
0: Oo,
1: okay,
0: totoo yun, no? Hirap makarecover kapag lalo na kapag ikaw ay nagkatrangkaso. Parang isang buwan ka pa rin may sakit kahit na magaling na okay or pumapasok ka na. Pero pakiramdam mo, may sakit ka pa rin for at least a month yan. Ano?
1: Yung sa akin kasi, ate, Beto, parang ano eh, matigas kasi ang ulo ko.
0: Ay, bakit?
1: Inacid.
0: Ah, oo. Ikaw yung medtech na matigas ang ulo.
1: Marami kami ate, actually. Alam mo naman yan, no? Basta nasa medfield, sila pa yung...
0: sila pa yung mga pasaway.
1: Oo, pero ikaw, kamusta ka ate, Yvette?
0: I'm good. Wow. I'm pretty and good.
1: Yes, I know that.
0: Diba?
1: We all know that, ate Yvette. Oh, sabi ko nga pag tumanda na ako... Gusto ko kasing fresh mo.
0: Ay wow, grabe ka naman sa tumanda.
1: Tumatawa si Kuya.
0: Andiyan yung bully natin.
1: Iiwasan ko mga ganong salita kasi nandiyan si Kuya.
0: Oo, kita mo tuwang-tuwa siya.
1: Hindi naman. Alam mo na kapag medyo nagkaedad na, 'di ba?
0: Yes.
1: Gusto ko yung parang lagi lang naka-smile.
0: Oo.
1: Sakto lang ang buhay, hindi
0: yes, hindi stress.
1: Hindi complicate ganun.
0: Yes, aging graciously.
1: Wow, diba,
0: graciously ah, ginamit ko yung
1: sana mangyari yan sa akin. O, kasi pangalan ko din naman. Saan ang mangyari sa akin?
0: Diba? Kaya ako ginamit ko yung pangalan mo eh. Kaya yan ang ating, hindi naman yun ang pag-uusapan
1: hindi
0: natin
1: naman,
0: ngayon.
1: Hindi naman, nagkamustahan lang naman tayo.
0: Pero speaking of age, mm-hmm. kasi eh talagang itong ating mga ano eh, mga pag-uusapan mamaya eh, yes. babalik tanawin natin yung mga 80s, 90s. Ano, wow. yan.
1: Eh, parang yung mga karelita.
0: Uy, grabe. Mga 90s.
1: Sige.
0: Oo, yung mga ganon. Mm-mm. Eh, alam mo eh, ito'y maganda mapag-usapan natin. Yes. Kasi, hindi lang naman kasiyahan at pagbabalik tanaw ng ating mm-mm. nakaraan, yung ating mapag-uusapan mamaya. Kung hindi, may maganda rin tayo mapag-uusapan.
1: Paano ibang mga syempre? Ayaw magbalik tanaw ate?
0: Ah, yun lang. Ano?
1: Oo, may mga ganong oo, tayo eh. Oo,
0: diba? Yung mga ayaw magbalik tanaw, yun lang. Paano nga yun?
1: Eh di, pagbigyan nyo kami ngayon.
0: Oh, pagbigyan niya lang po kami ngayon. Ayan. Pero bago yan, syempre, tayo muna po ay makikinig ng isang awitin sa mga nakikinig sa atin sa radyo. At syempre, yung ating mga nasa social media platforms, may mga mapapakinggan o mapapanood na ilang paalala mula sa ating himpilan. Kami po'y magbabalik.

0: Para sa ating tanong ni Teng ngayong tanghali, ano ang isang bagay na hindi ka nahihiyang ipagmalaki o i-share sa iba at bakit? At para sa ating mga kasagutan sa ating tanong ni Teng ngayong tanghali, you can send your kasagutan para sa ating mga texters. You can send it to our contact numbers 0998-843-0573 at sa ating social media accounts na Facebook na live ngayon. Pwedeng-pwede nyo pong i-comment dyan ang iyong kasagutan sa ating FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM at sa ating YouTube at Instagram FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM at sa ating online streaming na bit.ly/TheWayFM at sa ating mga chatters na miyembro na ng ating GC, you can send your answer sa ating Carians Official GC. Yes, that is our tanong nite ngayong tanghali at siguro medyo nagkakaroon sila ng glimpse sa ating magiging topic this morning, ate.
1: Yes, sa ating usapan. At syempre, may sagot na dyan. Oo, unang-una dyan si Ate Jenna De La Rosa. Hello, Ate Jenna. Ang sabi niya, nag-chat siya sa Karen's Official GC. Sabi niya, ako, isang bagay na hindi ko po ikahihiya ipagmalaki at i-share ay yung anak po ako ni Lord. Wow. I thank you po. Ayan, meron pang gano'n. No? I thank you. Totoo to. Yan, isa yan sa hindi niya. Thank you, Ate Jenna, for this. Na hindi niya ikinahihiyang i-share. Ayan. Meron pa ba, ate?
0: Meron pa, ate. May nag-comment sa ating official post, sa ating Facebook page. Sabi dito, ni... Of course, the one and only Carmela De Los Reyes. Sabi niya sa ating tanong ni Teng ngayong umaga ay, ang isang bagay na hindi ako mahihiyang ipagmalaki o i-share sa iba ay si Lord, katulad din niya ang sagot niya. Kasi pinaunawa ng Lord sa akin kung gaano kalaki ang love niya for me and kung paano niya paunti-unti na binabago ang buhay ko. Ang saya sa heart na ma-share talaga si Jesus sa iba. Lalo na we know na the world really needs the Lord. At maraming salamat, Ate Carmela, for that answer, no? At meron pang sumagot si Ma'am Teresa Sio Calyada, if I'm not mistaken.
1: Lucido
0: Sino Calyada. Okay, sabi niya, I am amazing pure organic barley daw ang hindi niya ikahihiyang ipagmalaki at i-share.
1: Yes. Totoo naman, may mga bagay tayo, like hindi lang yung products di ba? Or tao, di ba? Minsan hindi talaga natin yan ikinakaya or hinahihiya tayong ipagmalaki or i-share. Ikaw ba? May ganyan ka ba?
0: Siguro ako, ate, ang...
1: Aside doon sa anak ka ni Lord.
0: Marami. Yes. Aside doon. Pero siguro sa akin, ang hindi ko kayang... I am proudly to say to everybody. Siguro the family I came from and the life I came from and the struggles. Kasi yung iba, ate, parang na-off sila kapag pinag-uusapan yung pinanggalingan, yung mga...
1: Sinong pamilya mo,
0: sinong nanay mo, sinong tatay mo, yung mga pinagdaanan mo. Yes. Yung iba, ayaw nilang pag-uusapan. Siguro may kanya-kanya tayong rason, pero yung iba kasi, ang rason nila is they don't want to be vulnerable to others. Sometimes, pinakahiya nila kung saan sila nanggaling. Siguro sa akin, I can do that. Tell the story boldly to every person I will meet, ate.
1: Yan, oo. Ako naman, marami din. Siyempre, aside dun sa ako ay anak ng Diyos.
0: Yes, oo.
1: At hindi mo talaga yan ikakahiya na i-share, di ba? Eh, alam mo, ang isa pa na pinaka, hindi ako nahihiyang i-share na ako ay isa ng lola. Diba?
0: Hindi nga halata.
1: Yun nga, diba? So, at syempre, sa pagiging lola mo, it's a different experience, diba? Na ikaw ay tinatawag na mamala. Isa pa lang naman. Pero, hindi ako nahihiya na, diba yung iba ayaw nila ipaalam na lola sila or granny.
0: Bakit naman?
1: Syempre, hindi ka nang nakakatanda, diba? Pero ako, I am proud that hindi ako nahihiya na i-share.
0: Dapat
1: na I am already a grandmama. Mamala ko
0: Ang tawag sa'yo, ate?
1: Mamala. Si Mamala to. At alam mo, tuwing nagbibiyahe sila or nakikinig sila sa sasakyan, pag narinig nila yung, nakinarinig daw yung boses ko, nung aking mahal na apo na si Sid, eh sinasabi niya kagad, mawala, mawala.
0: Oh, very proud, no? Diba?
1: So, parang, alam mo yun, na natutuwa ako na na-identify niya kahit yung boses ko at sinasabi niya yun na mamala. Tapos, at the same time, masaya din ako kasi syempre, ay wow, ba? Diba? So, proud din ako sa kanya. At very, ano to ah, very talented.
0: Wow, very proud, mamala.
1: Yeah, singing, dancing, drama.
0: Nagmana kanino?
1: Hindi ako singer na.
0: Hindi ko yun.
1: Sa mga magulang niya.
0: Sana na lang sa nanay, tatay na lang.
1: Oo, doon na lang siya nagmana. Pero, syempre, proud time. Maraming yan yung sabi, yun lang, kamukha daw namin. Syempre, kamukha ko yung nanay. Kamukha siya ng nanay niya.
0: Pero ibang fulfillment ate, no, kapag grandmama ka na.
1: Yes, very true.
0: Na parang napagdaanan ko na, no?
1: Ayun, ano?
0: Pero sabi kasi nila.
1: Iba.
0: Oo, iba daw. Iba daw ang fulfillment,
1: yes,
0: kapag grandmama ka na.
1: Yes,
0: ano ba ito yung feeling? Parang feeling nung nagkaanak ka? Or better than the feeling nung nagkaanak kang sarili?
1: Eh, hindi mo masasabing better than the feeling eh.
0: Uh-oh.
1: Kasi yung nagkaanak ka, nandun yung ikaw yung naghirap, ikaw Uh-oh. Yung nagpalaki, ikaw Mm-hmm. yung naglabas.
0: Yes.
1: So yung challenges, dun mo talaga naramdaman. Mm-hmm. So iingatan mo talaga siya ng todo-todo.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagiging mamala mo naman is seeing, kasi nakita mo yung anak mo na lumaki na. So, wala ka na. Nakalimutan mo na yung ano siya nung maliit. So, seeing them na parang, ay, ito yung anak ko nung maliit pa siya.
0: Okay.
1: Ganon. So, that's the happiness. Parang binabalik ka ulit dun sa pagi. Kasi, syempre, pag lumabas na sa bahay mo yung anak mo, hindi mo na masyadong nagagampanan yung mga dati mong ginagawa Mm-hmm. for them. Eh, ngayon, namamala ka na, baby ulit yung nakikita mo, nagagawa ako ulit yung mga inaayusan ng buhok,
0: wow,
1: yung gano'n.
0: Na-miss mo ba yun?
1: Oo, kasi, at saka at the same time, hindi ko yung masyadong nagawa sa mga anak kong babae.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, wala ako dito, di ba?
0: Yes.
1: So sila, yung apo ko, talagang I'm making sure yung lotion, yung mga ano, yung mga anik-anik na mga Mm-hmm. kaartihan na gusto kong gawin sa mga anak ko noon, ginagawa ko yun sa kanya. At
0: wow,
1: gustong-gusto naman niya.
0: Very blessed naman. Ano, granddaughter.
1: Yes.
0: Daughter?
1: Yes.
0: Granddaughter.
1: Mm-hmm. Kaya, yan, ang hindi ko isa, kasi madami.
0: Madami.
1: Diba? At ang isa pa is...
0: Isa na lang.
1: Oh, isa pa.
0: Meron ka pa ba?
1: Oh, yung pagiging ano ko, nanay, syempre.
0: Oo.
1: Oh, diba? Yung pagiging nanay ko. Pero given yun eh, diba?
0: Given,
1: hindi ako mahihiyang sabihin yun. Alam mo, same din sa'yo yung family na pinanggalingan
0: yes.
1: ko. Yung Yambao family.
0: Wow, Yambao. Oh, na may pa-mention.
1: May pa-mention.
0: Yambao family.
1: Yes, yun sa mother side ko. As in, super happy. Napakarami kasi nila.
0: Mm-mm.
1: Pero of course, hindi perfect yun. May kaguluhan din yung pamilya.
0: Parang natural yun sa mga family at.
1: Yes. Pero alam mo, dun mo makikita yung mga totoong mga tao na makikita mo yung totoong nagmamahal sa'yo,
0: Mm-hmm.
1: totoong nagki-care sa'yo, yung hindi lang puro saya,
0: yes,
1: pero alam mo, nadadamayan ka pag merong mga challenges sa buhay mo. Kaya I'm proud to be a Yambao.
0: Wow. Oo, no? Diba? Masayang ipagmalaki kung saan ka nanggaling.
1: Yes. Okay.
0: Siguro kasi ate, yung sabi mo kanina, na parang natural din naman sa mga nanay to be proud and to be loud that
1: yes,
0: I'm a mother. Pero siguro ate, minsan may mga meron din na na-off din na parang hindi rin nila kayang sabihin no, sa tao na
1: nanay
0: they are
1: sila.
0: Mother, di ba?
1: Yung pagsiguro, pagpasaway.
0: Oo, pagpasaway.
1: Pasaway Uh-oh. Yung ano mo, syempre ayaw mo yan na ma-identify ka kasi pasaway eh, di ba? Oo, yung mga ganon, yung
0: pero,
1: nakakahiya.
0: Pero may mga reason ate, no, bakit may mga bagay na hindi natin kayang sabihin sa tao at may mga bagay na proudly we can tell this to the people.
1: Yes. At alam mo ha, hindi lahat, katulad nung kay Ate Jenna, hindi lahat very ano sila, very vocal
0: Mm-hmm.
1: sa kanilang mga paniniwala,
0: yes,
1: 'di ba?
0: Oh.
1: May ganun, 'di ba? Hindi lahat ng tao ay very comfortable na sabihin na kilala nila ang Panginoon or
0: Uh-oh.
1: Sila ay may Panginoon. Diba? Lalo na sa mga kabataan
0: ngayon. One of the greatest challenge din.
1: Diba?
0: Ako, ate, habang lumalaki ako before, one of the greatest challenge ko din yan.
1: Oo. Kasi sabi, ay, ayan na naman siya.
0: Yung ano nalilabel naman. Kasi tayo eh.
1: Nalilabel, diba? Pero no matter what your religion is, diba, isa yan sa mga struggles na hindi mo talaga masabi yung faith mo.
0: Mm-hmm.
1: At syempre, yung hindi mo maipagmalaki. Kasi nga, nalilabel ka.
0: Yes.
1: Diba? Hindi tayo nag-uusap dito ng religion or something. something, pero ito yun eh, na hindi tayo very open na sabihin na may Diyos.
0: Yes.
1: Oo.
0: Siguro yeah. kahit sino or kahit ano pa yan, no, siguro if we're going to talk about faith, one of the greatest fear of a person is to talk about their faith.
1: Yes, ayan talaga. Oo. Ikaw ba, na-experience mo ba yan? Na parang nahihiya ka?
0: Promise. Nangyari yan sa akin siguro nung high school ako.
1: Oo, ano nangyari?
0: Nawawalan kasi ako ng friend. Kapag naririnig nila ako nagsasalita about this.
1: Oo.
0: Ayaw nila sa akin. Ayaw nila ng mabait.
1: Ay, ganun.
0: Mabait. Ayaw nila ng ganung topic. Ibang gusto nilang topic. They found me boring. So, naging fear yun sa akin. Wala na ko ng friends na. Sabi ko, ayaw kong maboard sila sa akin. So, I'd rather not to talk about it. Pero siguro habang lumalaki na ako, nag-college na ako, siguro mas nagiging devoted na ako. Parang, whether you like it or not, I'm going to tell it the people.
1: Yan.
0: At kung sino man ang umalis, go on.
1: It's not your loss. Yes. Tanong parang ganyan. May tanong ako, kasi single ka eh. Tanong ko din to kay Uncle Alvis.
0: Okay. What's that?
1: Mga single dyan na mga ante at uncle, tanong ko din to. Proud ba kayo or pinagmamalaki nyo bang single kayo at your age?
0: Ate, yes.
1: Oo. Bakit?
0: Alam mo, napapalibutan ako ng pressure people.
1: What do you mean
0: pressure cooker lang?
1: No? Pina-pressure ka, mag-isawa ka na, mag-isawa ka na.
0: siguro hindi lang yun. May mga marami nagsasabi, kailan? Ano na, ang petsa? Oo, kasi sa mga hindi nakakalam, mag-28 na ako. Sinabi ko na, ha? Oo, ate, at saka siguro, I am surrounded with people with same age, also single. So, may mga tao na nagsasabi, sila mismo nagsasabi, ako kailan kaya ako? Minsan nga, parang ayaw pa nilang sabihin yung edad nila.
1: Tapos yung iba, makikita mo yung mga kabatch mo, may asawa, may anak na.
0: Pinasal na.
1: Tapos ikaw, paano? Kailan ka?
0: Ito, kasama mo. Siguro at isa sa pinaka, nakakahiyang, hindi nila kayang sabihin din, they can't proudly tell people is their age.
1: Ayan, diba? Ikaw sinabi mo.
0: Isa yan. Pero ako ate, kasi siguro, maraming salamat dahil hindi ako naapektuhan ng mga tao sa paligid ko na pe-pressure and also at the same time pressured. Kasi ate, I am enjoying kung nasan ako ngayon at kung ano ang ginagawa ko ngayon. At hindi kasi ako naniniwala. I strongly believe that there is always a perfect timing sa buhay ko. Kasi natutunan ko na siya, na-prove na siya in many ways in my life na, hindi mo to oras. Sige, next time ka na lang. So, I'm respecting that, Ate Yvette. Ayoko naman, one time, yung pastor namin, nasa sasakyan kami, tinanong niya ako.
1: Mag-isawa ka na ba?
0: Hindi yung tanong niya sa akin. Sabi niya, ikaw, Gracious, meron ka na bang boyfriend? Sabi niya sa akin, last year. Sabi ko, wala po, pastor. Sabi niya, okay. Bakit, pihikan ka ba?
1: Choosy si Gracious.
0: Hindi ate, Yvette. Kahit sino, hindi. Ang sagot ko kay kuya is, hindi kuya, nag-iingat lang.
1: That's perfect.
0: Nag-iingat lang, ate Yvette. So, yun yung one of my motivation and nangahawakan ko ngayon na hindi ako pwede magbasta-basta.
1: Iyan.
0: Okay na matagal. I'm proud, ate. Diba, I can tell
1: proud
0: it.
1: Proud to say that you are single.
0: Yes. What si Kuya Alvis, ma-proud siya.
1: Munta ko Alvis.
0: Tanungin mo nga ulit mamaya.
1: Mamaya. Alvis, proud ka ba talagang dinirekta, no? Alvis, proud ka ba na ikaw ay isang single pa din hanggang ngayon? Kahit ikaw ay trentahin na.
0: Ay, trentahin na
1: ako yung nagsabi.
0: Huwag mo naman sabihin. Kinatago nga namin yan pag kami magkasama Pero ate, pansin mo, di ba?
1: Ayan na.
0: Ay, nagbalaw. Sinugod ka na.
1: Ayan na, sinugod ako.
0: Proud daw siya.
1: Proud daw siya.
0: Kung di ka pa nag-age drop, di pa magbubukas ng pinto yan.
1: Yes, diba? Hindi manunugod yan.
0: Pero based on the statistical, statistics ate, no? Di ba? Marami ngayon ang mga nasa kaedad namin na hindi na ba nag-rush din to be in a relationship.
1: Tapos feeling ko, napaka-easy din nung mga ito na very vocal dun sa edad nila, at the same time, they are proud to be single.
0: Yes.
1: Kasi nung panahon namin, pabataan.
0: Kailan yan?
1: Kalimutan mo na. Pabataan. Pag nakagraduate ka ng college, asawa ka na.
0: Remember my mother.
1: Ganun? Yung pag nakatapos ka na, mga ganyan, pabataan.
0: Naalala ko nga sabi sa akin ng nanay ko, the desired age kapag para ikasal, dapat, sabi niya sa akin, dapat pag 25 ka na, ikasal ka na.
1: Oh, buti nga yun, 25 eh.
0: Oo. Ngayon, parang based on my friends din, no, nagpapakasal sila 33.
1: Yan, mga 35, yes, mga ganyan, di ba? Ganyan din yung mga nakikilala ko ngayon na nag-asawa sila, mga 30s na, di ba? Kaya parang, alam mo yun, nagsisimula pa lang sila at yung pagkakaroon nila ng anak, eh, nagsisimula. Pero they're proud.
0: Proud.
1: Na sila, pinagmamalaki din nila ito na sila'y nag-asawa ng late na, diba?
0: May mga disadvantages.
1: Oh, syempre, may disadvantages.
0: Pero, ano ate, parang, I'd rather be proud of waiting for a perfect season kesa naman magkamali ako.
1: Yes, tama yon. At syempre, isa yan sa mga pinagmamalaki ng ating ano. Kasama dyan yung mga auntie at uncle natin.
0: Oo, ano diba? Ba yan? Bakit walang comment
1: ang mga auntie?
0: Bakit tahimik
1: ang mga auntie
0: natin? Alam mo kasi
1: pag
0: ang topic edad, hindi yan nagko-comment.
1: Oh, ganun. Eh, hindi naman edad yung topic natin. Ang topic natin
0: nabanggit,
1: eh.
0: Nabanggit na natin. Oo, nabanggit na. Kaya nga. Wala na, nagpatay na yan ng, ano,
1: kaya
0: ng live.
1: Kaya nga. Oh, wag na kayo mag-comment kayo
0: balik
1: dito.
0: Balik na.
1: Oh, balik kayo. Hindi na kami galit. Oh, alam mo yun, na pag yung something na ipagmamalaki mo, kasi minsan, di ba tayo, hindi tayo ganun, ako personally, hindi ako ganun ka-vocal kapag meron akong bagay na gusto kong ipagmalaki.
0: Mm-hmm.
1: Like, lalo na kung ito ay yung mga achievements mo, yes, di ba? Yung iba kasi, napapansin ko, very vocal din sila sa
0: post
1: mga achievements
0: agad,
1: nila.
0: No?
1: Post sila, talagang pinagmamalaki nila to. Mm-hmm. Kasi, di ba, yun yung sense of value na meron sila. Mm-hmm. So, hindi naman natin din in disregard yun, no? Kasi iba-iba naman tayo. So, meron din na iba na ipinagmamalaki din nila yung, alam mo, minsan nakikita ko, bagong bili yung TV, bagong bili yung ref, yung mga ganyan. Nakapost yan, pinagmamalaki, brand new car, house, and walang masama doon.
0: Wala
1: na,
0: naman
1: hindi
0: masama,
1: natin
0: okay lang naman.
1: Yun. Pero ito yung isa sa mga nakikita ko ngayon sa social media na talaga namang very vocal at ipinagmamalaki.
0: Yes,
1: ano? Meron din yung iba, yung, ay, ano, fan ako nito. Ano ba yung tawag ngayon ng mga age ngayon?
0: Wag mo
1: bias.
0: Tanungin, ate, hindi ko alam din.
1: Bias.
0: Ay, alam mo, buti ang galing mo.
1: Alam ko, diba?
0: May anak ka kasing ano eh. Ilang, ano, high school?
1: High school, oo. Ay, natututo ko sa mga lingwaheng gano'n. No?
0: Mga bias nila.
1: Mga bias nila na they are proud. Minsan sabihin ko nga, bakit siya pinost mo yung minay day mo? Bakit ako hindi mo minamay day?
0: Ano ba kayo pagkompetensya sa bias?
1: Hindi ko kaya ikompetensya. Di ba? Yung mga gano'n. Pero may mga gano'n na they are proud. And na ipakita ito na sila ay follower ni ganito,
0: yes,
1: sila ay fan nito, sila ay fanatic ng ganitong mga organisasyon or whatsoever.
0: Ay, nung kabataan mo ba? Nung kabataan mo, meron ka bang mga ganyan-ganyan din? Katulad ng mga kabataan ngayon.
1: Yes, oo. Alam mo ba na, syempre, wala pa noon na mga YouTube, wala pa noon mga Instagram.
0: Wala pa. Abutan ko din yan.
1: Walang mga internet. Lalo na sabi mo, walang ganun. Talagang manonood ka ng TV para makita mo sila.
0: Yes.
1: Ganun.
0: Oh.
1: Eh ito, mamaya pag-uusapan din natin to. Itong F4.
0: Uy.
1: Di pa F4? Yay!
0: Uy, hindi.
1: Hindi mo alam.
0: Napahapyawan lang ako ng F4 ate. As in, siguro,
1: season namin yun.
0: Elementary ako.
1: Oo, yan.
0: Nagmamadali akong umuwi.
1: 4:30.
0: Kasi hapon yun eh.
1: 4:30. O, oh, diba? Tanda-tanda ako,
0: yes,
1: pa.
0: Yes. Diba hindi ka nakakalakwatsa? Kasi hindi manonood na lang akong TV. Kasi walang YouTube dati,
1: yes,
0: na
1: wala,
0: pwede
1: wala
0: mong balikan yung na-udlot na ano, napanood mo, diba?
1: True. Kaya nga, yan yung ano, yan yung dapat alas 4, naka-uwi ka na. And most of the time, mang school nun, uwian na, 3:30, tas 4, naka-service kami nun, kailangan nandun na kagad ako sa bahay ng 4:30.
0: Okay lang hindi maging on time sa school, basta on time.
1: On time ka doon sa F4. Yan yung ano doon na, alam mo, pero noon yung mga bata, napaka mga dalaga, napaka simple, nasa bahay na tuloy sila ng alas 4, alas 5.
0: Ako kasi ate, diba? Bet, ang naaputan ko, remake.
1: Ah, iba na.
0: Boys over na, flowers na.
1: Oh, hindi na. Iba yon. Iba pa rin yung original.
0: Yes. Sorry, ate. Sorry. kung fan ka ng F4.
1: Wow, ganon.
0: Oo.
1: Yeah. Alam mo yon, natutuwa ka kasi noong mga panahon naman namin, is TV lang talaga.
0: Oh, sinong bias mo doon?
1: Eh, syempre, si Dawming.
0: Oh, kadil.
1: Tapatawas si Kuya.
0: Kinikilig ka pa rin.
1: Oo naman.
0: Inikipilig ko pa rin eh. No?
1: Ate Bel, sinong ano mo doon? Bias mo doon?
0: Si Washilay.
1: Oh, si Washilay yata yun.
0: Sino yun? Hindi ko yun kilala. Narinig ko lang.
1: Oo, si Ashin, mga ganon. Mm. Yan, no? So, yung mga ganon, eh, talaga namang yung binabalikan natin ngayon, mm-hmm. yung mga dati. Na, alam mo yun, uuwi ka talaga para manood, mag-enjoy.
0: And we can proudly say it ngayon, no? On, yeah. on air na, uy, ito, I'm proud. Yes. Kasi fan ako before.
1: Oo, fan ako nito. At in, I am safe and sound sa bahay ng alas 4, di ba?
0: Habang nagme-merienda.
1: Habang nagme-merienda ka, nagre-relax ka, safe and sound ka dun sa bahay. At yung nanay mo, yes, yung nanay at tatay mo, eh, walang problema sa'yo kasi nasa bahay.
0: Oh, ngayon, di ba? Oh, nasa na si ganito? Anong oras na?
1: Yan, hinahanap. Wala kaming group study whatsoever. Mm-hmm. Kasi ang assignment namin, kanya-kanya na lang pag may group study whatsoever. Mm-hmm. Kanya-kanya na
0: so,
1: lang.
0: So walang rason para, uy ma,
1: oo, may dito group kami, study ganyan, kami. O, mag-aaral tayo kanya-kanya. And then pagdating namin sa school, saka namin yung pagsasamasamahin yung lahat mm-hmm. ng ideas na yon. Wow. Kasi nga, hinahabol namin tong F4.
0: Ay, grabe naman ang ambag ng F4 sa life mo, no?
1: Yes.
0: Para itigil ang lahat.
1: Correct. Oo. May isa pa, hindi lang yung F4.
0: Sino yan?
1: Oo, si ano?
0: Baka alam ko.
1: Ano, yung ano?
0: Sige na.
1: hindi naman ako nahihiya, pero okay. Alam mo yun, pag naalala ko yung ginawa ko, nahihiya
0: sige
1: ako sa
0: na, sige
1: ko.
0: Na, matagal na yun, Ate Yvette.
1: Eraser heads. Oh,
0: ay, oo. Oh, oh.
1: Yes, si Ellie Bondia.
0: That's a good band, Ate.
1: Yes.
0: Hanggang ngayon, their songs are, alam mo yun, yeah, pinapakinggan ng mga kabataan.
1: Yung ibang songs. And syempre, noon, college years, siguro college na ako niyan. Ito, yan, yung syempre, yung effort, tapos na yung era noon.
0: Yeah.
1: Ito na, si Eraserheads. At kaya nga na nag-concert dito si
0: Ellie
1: Bondia. Mm-hmm. I think 2 years or a year ago. Talagang pumunta ako. Wala mong pake.
0: Kinilig ka.
1: Kinilig ako.
0: Parang nababalik ko mo yung mga kabataan days mo.
1: Yes, correct. Kung si Dao Ming Soo ang aking first love.
0: Ay,
1: si
0: nagiginig na kuya dito man. Oy.
1: Alam niya yun. Oo. At si Ellie Bondia ang aking
0: second
1: love.
0: Oo.
1: Pero siya ang aking forever love.
0: Oo, I love it.
1: Oh, kinilig si kuya dyan, no?
0: Baka crush niya din si Sunshine, ha? Baka kung ikaw kay Dao Ming Soo, si kuya. Kay Sunshine.
1: Iba naman pinapanood nila noon. Yung
0: ba?
1: Ano naman, mga Voltes 5, mga ganon, Power Rangers, mga ganon.
0: Ay, super duma, no?
1: Yeah.
0: Ay, tumatawa talaga si kuya. Parang may halong, uy.
1: Alam mo naman yung si kuya, tuwa-tuwa yung pagkanyan. Pero yun, binabalikan natin to kasi it is something that we can be proud of
0: noong
1: mga kabataan natin. Mm-hmm. Diba?
0: Tama.
1: Tapos, di ba, we can also say na yung kabataan natin na binabalikan din natin, yung pinapatulog tayo ng tanghali, ate, pag walang pasok, naranasan mo yan?
0: Oh, ate, ano, na-master ko na yung art of tulog-tulugan. Oo, te, kasi hindi ko kayang i-tame na yung mga kalaro ko sa labas, naririnig ko yung sigawan, masaya sila.
1: Tapos
0: ako pinapatulog ng nanay ko.
1: Yeah,
0: hindi ko yan kaya. So, ang nanay ko kasi ang galing-galing nun eh. Alam niya pag natulog ka at alam niya pag hindi. So kahit 1 hour ako nagpikit-pikitan dyan,
1: alam
0: pag
1: niya.
0: Nagmulat ako, alam niya, hindi, bumalik ka, hindi ka natulog.
1: Diba? Isa yun sa very proud din ako na sabihin na nung kabataan natin eh, talagang pinapatulog tayong tanghali.
0: Ngayon parang, kung ayaw mo, okay.
1: Hindi, at saka ngayon ha, kaya lagi ko sinasabi nga sa mga bata, uy, alam niyo, habang kayo may panahon pang magtulog na kayo.
0: Totoo yan, Ate Yvette.
1: Dahil pagdating ng oras, ay nako, hahanapin niyo na yung tulog. Hindi nyo na matatagpuan yung tulog.
0: Nung college ako, Ate Vet, na-realize ko yan. Na siguro sana nung pinatulog ako, natulog lang ako nang natulog hanggat
1: diba?
0: May oras. Kasi nung college ako, parang hindi na ako nakakatulog eh. Namimiss ko na yung tulog.
1: Yan.
0: So tama yung sabi ng nanay ko dati. Balang araw hahanap-hanapin mo ang tulog.
1: Yun, totoo. Mm. Hahanap-hanapin mo talaga. Kaya ito yung mga something to be proud of din tayo.
0: Yes.
1: Na maipagmamalaki natin. Ayan. Mm-hmm. Ikaw, meron ka pa bang iba? Wala yung mga kausap natin
0: yung
1: dito,
0: mga katropa dyan.
1: Baka natutulog na sila.
0: Siguro sa akin, ate, yung the thing, yun nga, yung I can proudly say, yung age ko, yung pinanggalingan ko, yung struggles ate.
1: Yeah.
0: Yung failures and struggles. Marami kasi dyan na, which is fine, ano? It's okay. It's validated na may mga taong hirap. Pero ako, siguro, I'd love for my story to be heard by people because I believe that's a testimony I can share.
1: Ayun, di ba? Kasi may iba pang matututo.
0: Oo, yun naman. Yun na, feeling ko yun yung role ko din sa mundo ate, yung maging testimonya sa buhay ng ibang tao.
1: Ayun, at napakaganda nun. Yes. And that is something to be proud of talaga. Ayan. Kaya naman, mga ka-TNT, kung meron pa kayong mga kasagutan at gusto nyo pang humabol habang kayo ay nagla-lunch break, eh pwedeng-pwede pa po ninyong sagutin ang ating tanong ni Ate, ngayong umagang ito. Ano nga yung ulit yung tanong natin, ate?
0: Sa ating tanong ni Te, na aking babalikan ulit, ito. Sabi, ka-TNT, ano ang isang bagay na hindi kinakahiyang ipagmalaking ishare sa iba at bakit? Diba? At pwedeng-pwede nyo pong isend yan sa ating contact numbers 0998-843-0570 at sa ating Facebook Live the Live. You can comment down there. FABC Bicol-Care 104.3 The Way FM at sa ating YouTube at Instagram. FABC Bicol-Care 104.3 DWAY FM at online streaming bit.ly/TheWayFM at sa ating Messenger. You can send there sa ating Carrians Official GC at may nag-comment at Yvette sa
1: meron,
0: ating live.
1: May nagpahabol.
0: May nagpahabol ng kanyang greetings. Sabi po ni G squared.
1: Oo, hello.
0: Hello po, magandang umaga. Blessed morning po, sabi niya sa atin. Listening po here sa topic niyo, batang 90s din. Single and proud at my age. Naabutan ko din po yan na Taiwanese F4. Nakikinood din po sa kapitbahay.
1: Ayun.
0: Pero ganun din na kami eksena tayo,
1: diba?
0: No?
1: Diba? Pag kasi noon, pag walang TV, mga kapitbahay, nakikinood. May diba? Yayamanin kapag may TV.
0: Tapos meron kang antena.
1: May antena
0: pa noon. Wala pa cable noon, ate.
1: Wala pa noon. Antena noon.
0: Antena noon.
1: Tapos yung TV mo, yung box, yung ano. Anong tawag doon, kuya? Yung nasa box yung TV.
0: Na maliit.
1: Malaking box. Tapos yung TV mo maliit lang.
0: Ah, oo.
1: Nandun yung ano mo.
0: Ay, kunyari si kuya dyan, hindi niya alam.
1: Oo nga, maang-maangan.
0: Kunyari flat screen TV na naabutan niya.
1: Kunyari lang yan. Maang-maangan. Hindi niya alam. Pero yun, nakikinood dun sa, ano, nasa bintana.
0: Sarap balik-balikan ate, Yvette,
1: ang sarap. At ang sarap ipagmalaki ng childhood mo.
0: Tapos habang nagtatrowback tayo dito, parang ang sarap ng background na, panapanahon, diba?
1: Oh, may mga ganun.
0: Masaya din balik-balikan na talagang pwede mong, you can proudly, no, tell to your daughter, to your son, no, at sa mga tao sa paligid.
1: Correct. Oh, kasi ngayon, ibang-iba na eh, no? Alam mo, minsan sinasabi ko nga kay Habakuki, alam mo, Habakuki, hindi ko maintindihan, nakaka-bore yung ginagawa mo.
0: Ano bang ginagawa ni Habakuk?
1: Eh, naglalaro siya, or something na nag-draw, basta mga, ano niya, yung sa computer, gadgets niya. Pagka pinapigilan ko siya doon, sinasabihan ko siya na, alam mo noon, hindi ako ganyan, and I am proud. Eh, hindi naman sa dahil kinocompare mo, kasi syempre, generation niya ngayon. Sinasabi ko lang sa kanya na feeling ko, mabobore ako ng ganun. Kasi noon, mag-jackstone ka. Magsusungka ka. Tapos yung, alam mo yung piko?
0: Oo, ate, alam ko yan.
1: Yung tatalon-talon ka, tapos isang paa mo, dalawa.
0: Chinese garter,
1: mga ganun.
0: Yun. Parang part na sa akin, ate, dati nung bata ako na kapag galing sa school, pagkatapos ko magmerienda sa bahay, requirement lalabas ako kasi may mga kalaro ako naghihintay.
1: Maglalaro. Ayun.
0: Tapos lalo pa pag maliwanag ang buwan, ate.
1: Ay, naku, daming tao sa labas.
0: Nagpapaalam ako sa nanay ko, nagmamakaawa ako. Please, mas iba ang happiness ko pag naglalaro ako sa ilalim ng buwan. Umabayag naman siya. Oo.
1: Kaya ito din yung something to be proud of na i-share natin sa generation ngayon. Na talaga namang subukan ninyo. Yung parang sasabihin mo, subukan ninyong laruin din yung mga nilaro namin noon at ma-enjoy nyo din ito. Diba? Yung pinagpapawisan ka,
0: oo.
1: Yung magtumakbo kayo or mag-jumping rope kayo. Yung magpapawisan ka
0: ngayon,
1: talaga.
0: Ngayon, parang pinagpapawisan na lang mga daliri nila kapag naglalaro silang games, di ba?
1: Correct. Oo. Kaya, yan, that is something to be proud of din. Yung mga balikan yung mga nakalaan na mga games, mga ginagawa natin, na pwede rin ngayon natin masabi sa mga kabataan na pwede nyo itong gawin.
0: Tama.
1: Yan. Kaya naman, sige lamang po, habol lamang po kayo sa inyong mga kasagutan dahil hanggang 12:30 po, magsasama-sama tayo. Pero bago yan, tayo muna po'y makikinig ng isang awitin sa ating mga nasa radyo at ilang paalala mula sa ating himpilan sa mga nasa social media platforms. Babalik po kami

0: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
1: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
2: Bakit? Apo, ano meron?
0: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Volhencio at Mamita Dulce Bahado.
1: Ah, ganun ba?
0: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
2: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
0: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
1: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha? Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
0: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
2: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
0: Po, as in ngayon ha? Sige, sige po.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Trending now talaga ang concert na naganap kamakailan ng kilalang grupong F4. Marami ang dumalo sa concert dahil sa nostalgia upang muling marinig ang mga kantang naging bahagi ng kanilang kabataan at balikan ang masasayang alaala. Ngunit para sa marami ring nakapanood ng mga videos, naging kapansin-pansin ang sandaling pinangunahan ni Banes Wu ang pag-aawit ng Oceans, isang kilalang worship song. Ano man ang dahilan ng bawat taong nakiawit, maaring dahil kilala nila ang kanta, bahagi ito ng kanilang pananampalataya o nakasibay lamang sa sandali. Hindi maikakaila na ang mensahe ng awit ay narinig ng libu-libong tao. Totoo ang sinabi ng ilang netizen katulad ni Mrs. Fami, "In a world that constantly pressures us to fit in, may we never be ashamed to honor Christ publicly. Whether our audience is 5 people or 50,000, our greatest purpose is not to make our name known, but to make His name known." Ang hayag ng pagpapahayag ng pananampalataya ay maaaring maging inspirasyon para sa iba, lalo na kapag ito ay ginagawa ng may kababaang loob at katapatan. Kasabay nito, mahalagang tandaan na tanging Diyos lamang ang tunay na nakakaalam ng puso ng bawat tao at hindi natin masasabi kung ano ang naging epekto ng sandaling iyon sa bawat dumalo. Ngunit, maaaring ang isang awit, isang linya ng kanta o isang simpleng sandali ay maging daan upang may isang taong mapaisip, maaliw o mapalapit sa Diyos. Sa huli, kung may aral mang may iwan sa pangyayaring ito, marahil ay ito ay maaaring gamitin ng Diyos ang iba't ibang pagkakataon at lugar upang maiparinig ang mensahe ng pag-asa at pag-ibig. Ang mahalaga ay ang ating tugon na ang ating pananampalataya ay makita hindi lamang sa mga awit ng ating inaawit kung hindi higit sa lahat sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. At yan ang ating trending topic now talaga. Ayan, nako ate.
1: Ayan na, nalaman na nila ang ating topic.
0: Ang ating topic. O yan, ikwento mo muna yung nakita mo sa video na mga inaakay.
1: Sabi mo, kasi yung una, kala ko hindi yun related dun sa concert. Anong meron? Ba't puro matatanda?
0: Uy, nalang ka. Natutuwa si Kuya Jun.
1: Bakit? Kaya yun ang sabi mo sa akin ngayon. F4 concert pala. Na yes. Ang talaga, alam mo, minsan lang to na ang laman ng ating mga stage rooms ay ang ating mga mothers.
0: Correct.
1: Ang ating mga elders na fan.
0: At diba may mga videos ka lumabas na inaakay na sila nung kanilang mama.
1: Naka-wheelchair.
0: Tapos meron pa doon na yung tuwang-tuwa siya kasi niregaluhan siya ng ticket.
1: Sabi ko nga kay Ate Yvette, mga ka-TNT, bakit hindi siya niregaluhan? Parang gusto eh.
0: Iba-ibang regalo sa akin. Ayun, diba? Tapos, marami nga nagsabi sa mga netizens sa mga comments, nakakatawa kasi sabi ng ibang mga netizens sa comments, nung oras ng concert ng F4, nawalan na mga nanay sa bahay.
1: Walang nagluto, walang taong bahay.
0: Walang nagluto, nag-alaga ng mga anak dahil nandun at nakikitili at nakikisigaw.
1: At nabanggit mo ate, diba?
0: Yes.
1: During that concert, may kakaibang nangyari.
0: Yan.
1: Si Vanessa.
0: Vanessa Wu,
1: kumanta siya ng Oceans.
0: Yes.
1: Diba? Di maganda rin yun dahil hindi natin in-expect na may mga nanay. Hindi natin in-expect na yung may audience niya ay may kakaibang twist.
0: Yes.
1: Tapos sakto, no? Nag-worship siya doon.
0: Correct. At alam mo, syempre in-expect nila doon yung mga kanta nila na F4.
1: Sige nga, bigyan mo kami ng sample.
0: Baby.
1: Yan lang din ang alam ko. Baby.
0: Kuya Jun, ikaw, may alam is Kuya Jun. Kuya Jun pa.
1: Taiwanese mo, di ba? Master yun ng Taiwan.
0: Alam mo yung kahit hindi natin naiintindihan yung mga pinagkakakanta nila, pero iba,
1: kinikilig ka.
0: Iba yung dating. Iba yung mga ano nila dating, di ba? Kung sino ba mga nakakilig ngayon ng mga boy band?
1: Sige, ang alam ko lang na boy band, The Juans, SB19, mga P-pop, mga Filipino boy band. Wala akong masyadong alam
0: BTS.
1: Sa mga...
0: BTS.
1: Ay, di ko yan kilala.
0: Oh, hindi mo kilala? Oh, kilala yan ng nanay ko.
1: Ay, talaga ba? Talo pa tayo ng nanay
0: talo
1: mo.
0: Talo tayo niya. Gusto niya yung BTS.
1: Oo oh, ba? Oo. Galing naman.
0: Pero alam mo, ito nga, going back. Itong pumunta sila doon para marinig nila yung mga awitin ng F4.
1: Baby.
0: Yan, mga ganyan. Or, pumunta din sila doon kasi gusto nilang makita. Yung, ano mo, nakakatawa mo?
1: Comeback yun eh. Tagal nilang hindi nag-keep.
0: Super. Oo. After 20 plus years, nagbalik.
1: Pala, no?
0: Oh yeah, oo.
1: Ilang taon ka ng 20 years ago?
0: Secret.
1: Secret naman ng secret eh.
0: Hindi, eh, kasi ngayon, di ba? Ngayong July, kasi malapit yung birthday ko. Magsisingwenta na ako. Oh, di imagine, di ba? Oh. Golden girl ako ngayon, kaya nga gold yung hair ko eh.
1: Gold? Ayoko nga, no?
0: Di ba? Golden girl kasi ako ngayong 50, ngayong July. So, alam mo yun, na bumalik sila doon para maalala nila yung mga panahon na kinikilig-kilig sila. Yung mga panahon na yung mga mukha nito na pag nasa screen ng TV, eh halos lumapit ka din doon sa TV, di ba?
1: Oh, halos upang rin tayo ng nanay kasi sumisigaw na tayo, ang ingay-ingay na.
0: Yan, mga ganun yung mga pasigaw-sigaw. At alam mo, during the concert, may mga clips tayong napanood na talagang sumisigaw sila. At even yung mga artista na mga 50-ahin, di ba? At yung upon seeing them, eh talaga namang hindi pa rin nagbago yung mga itsura. Kaya sabi nga, ito yung mga first love ng mga...
1: Mga millennials. Oo, mga first love ng mga millennials.
0: Yung mga ganon. Pero the good thing about this, yung ating pag-uusapan dito, yung mga tao, libo-libo kasi, yung mga tao ay pumunta doon to hear them sing again,
1: yes,
0: yung mga kanta nila, to see them, at makita sila talaga. Pero alam mo, kakaiba yung na-experience nila na simula pa lang ng concert ay... kumanta si Vanessa Wu na isang Christian ng isang worship song.
1: Wow.
0: At nilead niya yung concert into prayer. That's, bago magsimula yung concert.
1: Very unexpected.
0: Diba? That is really unexpected. Na, alam mo yun, nang lumabas siya, nagsigawan. Kasi alam nila. Tapos bigla kumanta ng Oceans habang siya yung nagigitara.
1: Oh.
0: Diba? And then, nagsabi pa siya na parang nagpaalam siya na would you like, I will be leading everyone dito sa prayer, na magpa-pray siya. So, napakaganda itong experience na even in other videos na rinig natin na may mga

0: Kasi diba, there are things, lalo na sa ating faith, sa ating pananampalataya, whatever religion you are, hindi natin pag-usapan yung religion dito.
1: Faith.
0: Faith natin, eh, minsan, ito yung hindi natin ma-declare.
1: Oo.
0: Alam mo, minsan may pagkakataon na, pero hindi natin ma-declare.
1: Kaya mong sabihin sa taong bayan, ah, ito ang boyfriend ko, ito ang girlfriend ko, pero pagdating sa faith, parang, ay, nanginginig ka pa.
0: Nahihiya. Oo. Diba? Pero nakita natin dito during the concert na si Vanessa Wu, hindi siya natinag, talagang kahit nasabihin natin na may mga comments or mga nambash or whatsoever, negative comments na lumabas or lumalabas, wala siyang pake. Basta siya, mag-lead siya ng prayer and kakanta siya ng worship before the concert.
1: Yes.
0: At isa, kasama siya ko ate dun sa pinirmahan niyang kontrata na bago siya pumirma ng kontrata for this concert or yung mga concerts pa na mga susunod, dapat kakanta muna siya ng worship song before the concert proper.
1: That's nice.
0: Diba?
1: Kaka-bless talaga ate.
0: Kaya ngayon, pag-usapan natin, dahil sa panahon ngayon, napakarami talaga yung nahihirapan na maging vocal tungkol sa kanilang faith.
1: Yeah.
0: At minsan, dahil nga takot sila, syempre, sabi mo nga, na-judge, nilalayuan, nire-reject, sinasabihang, ay, napaka-relayosa, diba? O madre, padre, or whatsoever, pastor.
1: Ano, pinaka na, hindi ko makakalimutan, lalagpas ka na sa langit.
0: O, diba, may mga ganong komento pa, lumagpas sa langit.
1: Ayoko din naman nun. Baka iba na yun.
0: Diba? Yun, minsan, ito yung mga bagay na kung hindi tayo nahihiya. Minsan may mga tao na hindi nahihiya sabihin yung mga girlfriend nila, mga ginagawa nila, mga kalokohan, hindi sila nahihiya. Diba? Pero ito, nahihiya tayo. Mm-hmm. Bakit nga ba na yung pagiging unashamed, yung hindi nahihiya, ay hindi tungkol lamang sa pagiging maingay o mapilit.
1: Mm-hmm.
0: Ito ay tungkol sa pagiging tapat. Hindi lamang kay Jesus, sa kanyang salita, sa kilos natin, sa pamumuhay natin, or yung ways of life natin. Dito natin maipapakita na wala tayong hiya.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ano ikakahiya mo?
1: Wala.
0: Kung ikaw ay naging tapat sa pamumuhay mo. Oh. Wherever you are, you're the same.
1: Yeah, siguro we're talking about this at event kasi very unusual siya.
0: Very unusual.
1: So, we love talking unusual things and trending topics.
0: Correct.
1: So, yun yung unusual thing. Kaya kailangan natin pag-usapan to at event.
0: Kaya i-describe mo muna ano nga bang ibig sabihin ng pagiging unashamed.
1: Unashamed. Ano ba ibig sabihin ng mga salitang unashamed, mga ka-TNT, no? So, hindi ibig sabihin ito. Kapag unashamed daw, hindi ibig sabihin ay lagi tayong may microphone o laging nangangaral. Minsan, ang pinakamalakas na testimony ay ang buhay natin. Pag sinabi natin unashamed siguro, Ate Yvette, we are proud and loud sa isang bagay na gusto nating ideklara sa tao.
0: Yes. Kasi gusto nating alisin yun na hindi ka nahihiyang sabihin yung faith mo kapag ikaw ay nangangaral lang.
1: Oo.
0: Diba? Ikaw ay nag-share ng word of God.
1: Yes.
0: Hindi lang yun eh. Oh, kaya yun.
1: 100% diha? Hindi yung partial lang. Mahirap pag partial lang tayo.
0: Yes.
1: So maganda ibigay natin sa, kung nabibigay natin sa ibang aspeto ng ating pamumuhay ang 100%, why not, 'di ba, sa pagkakataon na to. So when ang ibig sabihin ng pagiging unashamed, no, ay paano ba tayo magmahal?
0: Yeah.
1: Paano mo ba sabihin sa taong mahal mo siya, Ate Yvette? Kaya mo bang isigaw, Ate Yvette, na mahal mo si Kuya Lito?
0: Oo naman.
1: Oo, syempre, di ba?
0: Oo. Diba?
1: That is one example of a person unashamed of telling people how much they love them.
0: Oh, at saka minsan kasi, di ba, kahit minsan nga, hindi nahihiya, pinagmamalaki, pinagsasabi, mahal, mahal, mahal. Pero it doesn't shows. Or it doesn't show.
1: Mm-mm.
0: Diba? Hindi na ipapakita talaga.
1: Malakas kahit hindi sabihin. No? Yan. Sa action.
0: Mm-mm.
1: At ano, no, isa pa sa pinakamalakas na testimonya ng ating buhay ay kung paano din tayo magpatawad. Aminin natin, Ate Yvette, ang hirap.
0: Sobra.
1: Mahirap magpatawad. Lalo na kapag sobrang sakit.
0: Kagalit-galit.
1: Oo, parang dalawa pag yung ngipin mo nagtatagpo sa sobrang gigil mo. Mahirap, Ate, magpatawad. Pero,
0: yes.
1: Siguro, matites ang isang karakter ng tao kung paano din sila magpatawad. Ngayon ba hirap ka pa magpatawad, Ate? Lalong-lalo na, no? Ikaw ay pamilyado,

0: Ikaw ba may asawa? Siyempre, hindi perfect ang mga bagay-bagay. Yes, paano ko ba si Ate Yvette?
1: Alam mo kasi, pag ikaw yung nananampalataya ka, may paniniwala ka sa Panginoon, or may paniniwala ka, may faith ka, at hindi ka nahihiya dito, you're unashamed, kasama dun yung buhay mo.
0: Tama.
1: So kung kasama dun yung buhay mo, kung ikaw pinatawad ka ng Panginoon, of course, you're always ready then to forgive others.
0: Yes, I love
1: it. Diba? No matter, kasi dun makikita eh, hindi ka nahihiyang ideklara yung pananampalataya mo. Kasi siya pinatawad ka, di ikaw din, magpatawad ka.
0: Sino ba tayo? Ay, lahat tayo ay saved by grace lang
1: yes,
0: naman.
1: Yes,
0: no?
1: Correct.
0: By grace, everything is by grace. Another, paano tayo mag-react sa trials? No? Katulad lang yun nun. Pag ang tao ba nasi-shake ano ang lumalabas, di ba?
1: Yes.
0: Paano ba tayo mag-react sa trials? Paano ba natin ipinapakita na si Jesus sa buhay natin araw-araw, no? Sabi nga, share ko lang ha. In Matthew 5:16, let your light shine before others. So ngayon, mga ka-TNT at Ate Yvette, paano ba nakikita ngayon sa buhay natin ang ating, alam mo yun?
1: Yung faith natin.
0: Yung faith natin. Paano paano ba nagre-reflect sa ating mga tao yung ating pananampalataya? Nakikita ba? Obvious ba? Or hindi nakikita kahit nasa puso natin? Siguro, nakakahiya at event na we are vocal about it sometimes.
1: Yes. Oo.
0: Pero hindi makita-kita sa ating pamumuhay. So yun ang siguro kailangan natin matutunan dito, no? If we have faith in our lives, dapat magre-reflect siya kung paano tayo magmahal, kung paano tayo magpatawad, kung paano tayo mag-react sa trials, at kung paano tayo mamuhay araw-araw. Diba?
1: Yan, yun yung isa sa mga bagay na hindi natin dapat ikahiya.
0: Tama.
1: That hindi tayo mahiya na ipakita to sa ating pang-araw-araw na buhay. Diba? Baka naman ikaw pupunta ka sa eskwelahan, tapos pagpunta mo sa eskwelahan, eh, pag Sunday, nasa Sunday school ka.
0: Doble kara ka, no?
1: Di ba, paglabas mo, pagdating mo sa eskwelahan, ikaw pala yung numero unang nagiging sanhi ng gulo dun sa ano. Eh, paano mo masasabing meron kang pananampalataya or meron kang faith?
0: Yes.
1: And how will you let your light shine kung ikaw pala yung nagdadala ng kadiliman dun? Tapos pag Sunday, di ba, pag Sunday, Sunday school, parang hindi ka makabasag pinggan.
0: Oo. Parang yung nangyari din natin dun sa concert. Concert, diba, Nesuno, diba? Yung parang, in that platform, mismo sa concert, kinuha niya yon, kinuha niya yung pagkakataon na yon to reveal who is in his heart, diba?
1: Yes, oo. At dinala niya yon, napakinggan
0: niya
1: ng libo-libo.
0: Pinanindigan niya,
1: yan. Kaya yon. And katulad nga na nangyari kay Vanessa, dun sa concert na yon ng F4,
0: yes.
1: Makikita natin that God can use unexpected places. Hindi natin alam kung saan gagamitin ng Panginoon or kailan ka gagamitin ng Panginoon or saang lugar.
0: Tama.
1: Walang lugar, wala eh.
0: Kahit saan.
1: Kahit saan. Minsan, nisip lang natin, sa church lang natin madi-display yung pagiging, ano natin, yung faith natin, yung pagiging, yung paniniwala natin sa Diyos. Doon lang natin madi-display sa church. Yun yung akala natin. Pero, it can be shown yung ating pananampalataya anywhere, even in unexpected places. Diba? And God can move anywhere. Katulad sa school. Ngayon, ang dami nangyayari hindi maganda sa mga kabataan.
0: Marami, oh. Nakakalungkot atin, no?
1: Diba? Nakakalungkot. Pero alam mo, if ikaw ay isang may pananampalataya, isang may Diyos sa puso mo, kahit nag-iisa ka dyan, alam mo yung sabi nila, isa tas madami. Makaka-capture ka. Pero alam mo, kung ikaw ay talagang may pananampalataya sa Diyos, tatayo at tatayo ka.
0: Yes.
1: Mahirap, hindi madali. Pero, ito yung nakakaano eh. Ikaw, isa kang guro, isa kang teacher, isa kang principal, or isa kang boss ng isang opisina. Pero nakikita mo yung kalakaran, yung kaguluhan sa loob nung kung saan ikaw ay namumuno. Bakit hindi mo gamitin yung pagiging pinuno? Ano yung bilang leader
0: yung
1: nila?
0: Ano, yung
1: influence
0: katayuan
1: mo. Yung katayuan mo doon para sila ay madala at makakilala sa Panginoon.
0: Tama.
1: Diba?
0: Oo. At diba, parang it is your responsibility wherever you are
1: yes,
0: to
1: right.
0: tell the truth.
1: Oo.
0: And to stand the truth.
1: Yes. Diba? Alam mo, nag-iikot kasi kami ni Alvis for the past 2 days at kami mag-iikot
0: saan ba, saan ba?
1: Sa mga ating mga kapartner, mm-hmm. sa ating mga kaibigan. Alam mo ba, kahapon may nakausap kami mm-hmm. na hindi siya talaga pastor dati. At bago siya naging pastor, siya ay isang manager ng isang opisina.
0: Mm-hmm.
1: At ang alam mo, ang ginawa niya, no, nakakilala siya kay Lord, ginawa niya, every afternoon, bina-Bible study niya ang lahat mm-hmm. ng kanyang nasa opisina. Ginamit niya, in a good way, yung kanyang posisyon na susunod sila sa akin, makikinig sila ng salita ng Diyos, yung tinuturo, eh makikinig sila dahil ako yung nandito sa posisyon ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yun?
0: Galing nun na, technique.
1: Natawa ako. Tapos alam mo, doon nagkaroon ng pagsisimula na nagkaroon ng mga churches.
0: Mm-hmm.
1: At marami doon na dati niyang mga empleyado na naging pastor. At nakapagsimula ng mga simbahan.
0: May nangyari.
1: May nangyari.
0: Oo, may nangyari.
1: Diba?
0: Tama, ganda na natin. Oh.
1: Nakilala niya ang Panginoon, tumayo siya sa kanyang pananampalataya, ginamit niya yung posisyon niya. Kaysa naman gamitin mo yung posisyon mo sa paghungurakot. Sa maling, diba? Maling kapamaraanan.
0: Sa tama na.
1: Ginawa niya yon yung posisyon niya na okay, ako yung ngayon ang nasa posisyon, sumunod kayo sa akin, mag-Bible study kayo.
0: Tama.
1: Whether kayo ay maniwala o hindi, pero ginawa niya yung kanyang posisyon, ginamit niya yung posisyon niya para sila ay makakilala at makapakinig ng salita ng Diyos.
0: Alam mo yung nakikita ko dyan, Ate Yvette? Uh-huh. He can put you to different many places. No?
1: Mm.
0: Pwede kanyang ilagay sa iba't ibang lugar, pero hindi kanya basta-basta ilalagay sa lugar na yan.
1: Mm.
0: It will require boldness in your heart, no?
1: Correct.
0: And that boldness should always come with love. Kasi hindi ka naman basta pwedeng ilapag lang dyan. O, sige, gawin mo to.
1: Di ba minsan may takot?
0: Oo, anong gagawin ko?
1: Makikinig ba tumato? Ano
0: pa yan? Diba?
1: Maja-judge ba ako nito?
0: Yes, ayan. No? As He placed us to a specific place, He will also fix our heart.
1: Yes.
0: Mm-mm. And that heart will be, alam mo yun, an ingredient for us to prevail in that place.
1: Oh,
0: dahil hindi tayo tinatawag para makipag-away. Tama nga, no, sinabi mo, may posisyon ka na, gawin mo na, gamitin mo na sa tama. Oo, hindi tayo tinatawag para makipag-away, lalong-lalo na sa online, Ate Yvette. Ang daming nakikipag-away. Oh, pilitin ang ibang taong maniwala. Tinawag tayong maging faithful witness. So, marami ako ngayong kakilala, mga kaibigan ko din, no, nung college din, na ewan ko ba, parang tuwang-tuwa sila pag nakikipag-away sila online.
1: Yes. What if? Ganun, diba?
0: Meron natin, marami.
1: Oo,
0: what
1: marami.
0: If, no, diba, lagi kang nakababad sa Facebook, lagi kang may kachat sa Messenger or kahit anong social media platforms ba yan.
1: Mm-mm.
0: What if instead of arguing to people, what if ang gawin na lang natin is mag-share na lang din tayo ng magagandang bagay sa kanila, di ba?
1: Or share mo yung programs natin.
0: Oo, pwede.
1: Diba?
0: Oo, bold, di ba? Boldness, di ba? Bold sa truth.
1: Yes.
0: Gentle sa approach at loving sa attitude.
1: Correct.
0: Ang ganda ng tatlo na yan. Ulitin ko kasi maganda. Dapat bold tayo sa truth. Hindi tayo nahihiya. Nasabihin kung ano ang totoo. And when we approach them, hindi naman yung parang galit ka kagad, ah.
1: Oh, ayaw mo maniwala. Pupunta ka sa imperno.
0: Oh, yes. Gentle lang tayo. Gentle sa tummy. Gentle lang dapat tayo sa mga tao. Dahil, sabi ko nga, above all, dapat love pa rin ang mga ibabaw. Diba?
1: Correct.
0: Diba? Paano tayo magiging matapang sa faith nang hindi nawawala yung humility at love sa atin, Ate Yvette?
1: Correct.
0: Paano kaya yun, diba? Siyempre, dapat yung source natin ay manggaling pa rin doon sa one and only na perfect sa ating buhay. And
1: correct.
0: That is Jesus.
1: True. Very true. At syempre, yun eh. Hindi tayo mahihiya.
0: Yeah.
1: At the same time, ano ikakahiya mo na ikaw ay tagasunod ni Kristo kung ang buhay mo ay maayos?
0: Mm-hmm.
1: Kung ikaw, hindi tayo perfect, ate.
0: Hindi.
1: Kasi baka isipin nila, ay, napaka-perfect naman
0: hindi
1: nila.
0: Hindi po.
1: Diba? Hindi tayo perfect. Nagagalit pa rin tayo. Nagkakasala pa rin tayo. May mga bagay pa rin tayong naiisip na di maganda.
0: Tama.
1: But the difference is, na alam mo yung meron tayong guilt feeling and alam natin how to repent.
0: Yes.
1: Diba? At naniniwala tayo na if we repent, tayo ay patatawarin ng ating Panginoon at kung meron mga nagkasala sa atin, mm-hmm. Yun din yung gagawin natin. We are receiving love from our Lord, therefore, we are also freely giving love to others.
0: Tama.
1: Yung diba, buhay natin.
0: Oh, our topic this afternoon, Ate Yvette, is a beautiful example sa ating mga kabataan ngayon na kung nasaan ka man.
1: Yes.
0: Ikaw ba ay estudyante, ikaw man ay kuya or ate nagtatrabaho, ikaw ba ay nanay na ilaw ng tahanan o tatay na padre de pamilya, pwedeng-pwede kang magamit.
1: Yes.
0: Kahit nasaan ka man.
1: Correct.
0: Pwede kang maging leader sa eskwelahan at maging start ng pagbabago sa isang workplace, di ba?
1: Exactly.
0: So, wherever you are, you can be an instrument to put change or to improve that place.
1: Correct. Alam mo, ate, naisip ko nga, siguro yung, di ba, alam naman natin lahat yung nangyaring Barilan or Binarel yung estudyante na yung kapwa nila estudyante na nakakalungkot talaga yon. Dalawang menor de edad. May iba pa, yung nanaksak or whatsoever.
0: Ang dami, no?
1: Na mga bata pa yan. What if, isa kang may faith at may pananampalataya, tagasunod ka ni Kristo, na ikaw ay nandun sa lugar na yon? Kasi definitely, kahit isa meron dun.
0: Yes.
1: So, kung ikaw ay nandoon, kung naging sensitive tayo dun sa mga bagay na nasa paligid natin, baka kailangan lang nila ng kausap. Baka kailangan lang nilang maramdaman na may nagmamahal sa kanila.
0: Tama.
1: Kasi sabi nga, nabully sila. O kung nabubully sila, kung ikaw ay tatayo bilang tagasunod ni Kristo na nakakatanggap ng pagmamahal ni Kristo sa buhay mo, there will be some changes. Hindi man biglaan, pero if you continually or ikaw ay dire-diretso lang, ito ay araw-araw mong ginagawa, baka yung ngiti mo, yung hello mo sa kanila, makakapagpaibsan na nung galit nila dun sa pambubuli sa kanila. 'Di ba? Yung mga hello, hi natin, kumusta ka diyan? And yung ngiti natin sa kanila malaking bagay na may mga pagbabago sa paligid natin.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba kahit minsan ate sa jeep, sumakay ka, mainit ang ulo, hindi inaabot yung bayad. What if inabot mo lang yung bayad and then nagsukli or whatsoever, mama, ito po. And then pagbababa ka, tell the driver, thank you po,
0: salamat
1: kuya.
0: Po.
1: Salamat po. God bless you po. Ingat po kayo.
0: Imagine the impact of that little gesture.
1: Yes.
0: Iba ate, iba't ang nagagawa ng kindness.
1: Correct. Oo. Even when we go out sa mga restaurant, ako, ugali ko yan sa restaurant. Pag nag-serve sila, sinasabi ko kagad, thank you, God bless you.
0: Uh-oh.
1: Or pag may hiningi ako, thank you, God bless you.
0: Yes.
1: Diba, iba yung impact nun.
0: At saka hindi naman mahirap gawin, Ate
1: Yvette. Diba, hindi mo naman sasabihin na, oy, Kristiyano ko ha, may Diyos ako, may ano ko.
0: Hindi.
1: Diba? Mm-hmm. You will just say it in little ways, in little things, in your action. There's, even in little ways, little actions, there's a big difference na pwedeng mangyari.
0: And imagine what happened after that concert.
1: Yes.
0: Diba?
1: Libo-libo ang nakapakinig.
0: Yes.
1: Diba? So, ayaan na natin ang Panginoon ang gumalaw doon. If it will just resonate, it will resonate sa kanila, or ito ay kanila, or ito, kasi lumabas nag-trending. So, ibig sabihin, marami ang nakapansin.
0: At pinag-uusapan.
1: Kaya, mas gusto natin na pag-usapan yung ating mga pananampalataya na in our actions, not because we are proclaiming tayo ay mga Kristiyano.
0: Mm-hmm.
1: In our everyday life. Ayan.
0: Yes.
1: Kaya naman, being unashamed of Christ is not about seeking attention or proving our spirituality. Yung ating mga natapos sa theology subjects natin, hindi yun eh. It is about faithfully honoring the one who gave his life for us. Katulad ng ginawa ni Vanessa Wu, in-honor niya ang Panginoon sa pamagitan ng paggamit ng platform na kung saan siya ay nandoon dahil siya ay singer, umawit siya ng worship song. We may never know how God uses our words, our actions, or even a single song to touch someone's heart. Our responsibility is to remain faithful. God is responsible for the results.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung sinasabi ko, ate. Yung simple thank you, simple God bless, simpleng ngiti mo, simpleng kumusta mo, it matters.
0: Perfect.
1: And let God do the rest.
0: Yes.
1: Diba?
0: It's beautiful at
1: Oh, ayan. Kaya mga ka-TNT, let's make a difference. Saan ka man naroroon, nasa workplace ka, sa bahay mo, baka mamaya sa bahay mo eh, imbes na ikaw yung light, di ba? Ang bait mo sa church, tapos pagdating mo sa bahay, hindi ka makapaghugas ng pinggan.
0: Kahit saan, dapat kahit mabait. Saan.
1: Yan. At ipakita mo, kasi you are receiving love from the Lord, you are receiving grace from the Lord, therefore, ikaw din, eh, dapat nag-overflow din yung grace and love. Ayan, nako!
0: Kaya na, oras na.
1: Sige na, oras na ate. Baka meron ka pang gustong sabihin ate.
0: Ano, sa akin lang, ang aking pinaka-final takeaway sa ating mga ka-TNT ngayon, sabi nga ni ate Yvette, spread kindness. That little kindness can impact big things in this world.
1: Yes.
0: Diba? Maraming pwedeng manggawa at mangyari ang yung simpleng kabutihan sa tao. At huwag nating ipagkakait yun dahil sabi ko nga din ate doon sa BFF ko, hindi naman nakakasikip ng dibdib ang maging mabait.
1: Exactly. Yan. Hindi yun. Gusto ko yun. Hindi nakakasikip
0: hindi
1: ng
0: naman.
1: Dibdib.
0: Magaan lang maging, naman eh.
1: Mas magaan nga.
0: Madali lang naman. Bakit pa ipagkakait?
1: Yes. Diba? So yes. Yun, yung mga simple smile natin, simple kamusta, imbes na pagpasok mo sa opisina, ikaw yung nangungunang nakasimangot dyan. Ay nako. Yan. So, ito po. Iproclam natin ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay natin. How we live every day. Kung paano tayo magmahal, paano tayo magpatawad, how we respect others every day.
0: Yes.
1: Ayan. Kaya maraming salamat sa lahat ng nakasama natin today. And of course, i-request muna natin si ating ante. Ante Gracious. Sa, parang hindi ba guy?
0: Hindi
1: no?
0: Nga eh.
1: Ante Gracious.
0: Ibahin nyo na lang.
1: Iba na lang. Mag-isip ako.
0: Isipan mo ito na maganda.
1: Oh, sige, pagandahin natin yan. Pero ngayon eh, request muna natin si Ate Gracious na ipanalangin ang bawat isa.
0: Ayan, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin ngayong tanghali. Panginoon, maraming salamat po sa ipinagkaloob niyong umaga sa amin. Maraming salamat sa mensahe at sana po ang aming napakinggan ay maging aral sa bawat isa na kami po ay patuloy na magtiwala at mabuhay ayon sa iyong kagustuhan. Na makita po mismo sa amin ang iyong pag-ibig at kami po ay maging reflection, Lord God, ng iyong kabutihan sa aming kapwa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Ayan. Thank you, Ate Gracious. At syempre, sa lahat ng ating mga nakasama today sa ating programa dito sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito po ang FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. Ito po ang TNT, your Lunch Break Cafe on Air. Ako po si Yvette Pau.
0: At ako naman si Gracious Camille Dalde.
1: Ayan. At thank you din kay Don Alfonso sa pagsama sa atin sa technical side. At ang ating mga nakikinig sa radyo, mapapakinggan po natin ang napakagandang awitin by Hillsong na inawit ni Vanessa Wu during the concert, ang Oceans. Maraming salamat and God bless everyone. Bye-bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Alba.

0: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Colossians 2:7. Ako po si Conrado Miranda. Noon po ay may maliit kaming palaisdaan ni Ludi na aming kinabubuhay. Nasusunod ng asawa kong si Ludi ang kanyang kapretsyuhan, mga alahas at bag, sapatos at mga damit na masasabi kong kanyang kahinaan. Masaya siya. Pero isang araw, nang makakilala ako sa Panginoong Yesus, nagkaroon kami ng problema. Isang pagsubok sa amin ng Diyos. Hayaan po niyong ibahagi ko ito sa tanikalang lagot kung paano namin nalampasan ito. Sabay-bayan po ninyo.
1: Conrado, tignan mo ang nabili kong bag. Branded ito. Ako pa lang ata ang merong ganitong bag dito sa Atlag. Terno pa ng aking sapatos. Maganda, di ba?
2: Kahit naman hindi mamahali ang mga gamit mo, kahit puwet ng baso ang mga diamonds sa iyong hikaw at singsing, likas na maganda ka, Ludi.
1: Basta babagayan ko lang ng mga mamahaling kasuotan ang aking magandang mukha ng mga tunay na gintong hikaw at kwintas para lalong lumutang ang aking kagandahan. Marami tayong pera, kumikita ang ating bangusan at sugpuan, mga tilapia na laman ng ating palaisdaan.
2: Eh, para sa akin, basta masaya ka sa buhay, wala na akong mahihiling pa. Dito sa plaza at maraming tao. Sino ba itong nagsasalita? Tila maaga naman atang pangampanya ito. Lalapit ako. Makikiusyoso. Ano ang yalaman ng mga sinasabi ng politikong ito?

makinig po kayo. Mahal ka ng Diyos. Sinasabi po sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

0: The Lord.
1: Ginoo. Ano pong pangalan po ninyo?
2: Conrado Miranda po, Pastor. Napakaganda po ng inyong mensahe. Labis po akong nabibless na naman. Kaya po ako lumapit sa inyo. Gusto ko pong sumama sa inyong mga paghayo kung hindi po ako magiging pabigat sa grupo.
1: Purihin ng Diyos, kapatid. Ang pintuan ng ministry ng church na ito ay palaging bukas sa gaya mong gustong humayo. Sa totoo lang po, napaka

0: Ano namang pagkain ang hinahanap mo? Maghapon ka namang wala. Nandun ka sa inyong simbahan, nag-aaral ng Biblia.
1: Lodi naman, hindi ako naghahanap ng makakain. Maraming laman ang ating palaisdaan. Sana naman nag-utos ka na na sumalok ng sugpo o alibango para may maiulam ang mga anak mo. Hindi puro dilata ang inuulam nila.
0: Eh anong gusto mong palabasin? Na wala akong kwentang ina sa mga anak ko. Aba, sino ba sa ating dalawa ang palaging wala dito? Hindi ba ikaw? Napapabayaan mo na ang pagbabantay sa palaisdaan natin. Madalas nandun ka sa paghahayo-hayo, pamimigay ng mga pulyeto sa kalsada. Hindi ka naman, pastor. Isa kang taong nagmamay-ari ng palaisdaan. Dito mo gugulin ang panahon mo.
1: Kailan naman hindi ko pinababayaan ang ating palaisdaan? Dahil ito ang ating kinabubuhay. Dito mo kinukuha ang mga pambili mo ng mga mamahaling mga gamit mo. Mga branded na damit, sapatos, bag. Bakit ko pababayaan ang palaisdaan? Hindi ako nagreklamo. Alam mo yan. Masaya ako sa kapretsuhan mo.

0: Magandang araw po, Mang Conrado.
1: Oh, Nathan, magandang araw naman sa iyo. Yung ibang kasamahan mo.
0: Ah, susunod na po sila. Nauna lang po ako. Siya nga po pala. Sabi ni Tatang, sa Martes daw po, pwede nang anihin ang mga bangus. Mas malalaki po ang mga bangus ngayon. Di tulad ng isang taon. Napakalaki rin po ng tilapia. Tila kasing laki po ng mga plapla. Yung sug po sa malit na palaisdaan, sa susunod na buwan po aanihin, pati po ang mga alimango. Kahit po binagyo tayo, di na apektuhan ng inyong palaisdaan na ito.
2: Purihin ang Panginoong Jesus.
0: Yun nga po ang pinagpapasalamat namin ni Natatang. Kasi po, mula nang sumapi kayo sa mga born again, kinasiyahan na po ng Diyos ang palaisdaan ninyo. Yung ibang palaisdaan dito sa atin ay nagre-reklamo dahil apektado sila ng bagyo.
2: Alam mo, Nathan, kahit anuman ang kalagayan natin sa buhay, kung wala ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, wala tayong kaligtasan. Baliwala ang lahat ng ito. Nang ating pagsisikap, lahat tayo ay mamamatay. Pero dahil sa wagas na pagmamahal ng Diyos sa atin, Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Matanong nga kita, Nathan, handa ka bang tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong buhay at ikaw ay magkaroon ng buhay na walang

0: Oh, Chanda, kay aga-aga naman ata ng lakad mo. San ba ang gala mo?
1: Magsisimba, Ate Ludi. Doon sa simba ng mga born again, kina Kuya Conrado.
0: Ano? Pati pala ikaw, nahatak na ni Conrado sa mga born again? Baliw ka na rin ba?
1: Ate Ludi, ang baliw yung walang Kristo sa puso. Tara, ate, simba tayo. Ikaw lang kasi, ate. Ayaw mo pang sumama kay Kuya Conrado.
0: Hay nako, kayo na lang. Nagpapauto kayo sa mga born again na yan.
2: Ikaw rin, ate. Sige ka. Malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Maiiwan ka namin pag nag-rapture na.
1: Sa dagat-dagat ang apoy ka maitatambog. Gaya ng sugpo.

0: nga po, Mang Conrado.
1: Tay, ilang beses na po bang sinuyod ng lambat yung mga bangus at tilapia kahapon? Ba, ilang banyera po yung pinaglagyan ah. Pero ngayon, marami pa rin yung mga isda.
2: Pagpapalayan ng Diyos.
1: Naalala ko po ito yung turo sa amin sa Sunday school. Yung nilambat nila Pedro. Madami po yun. Nang sabihin ni Jesus na ihulog ang lambat, ang daming isda. Parang ganito lang po yun itay.
2: Kaya bukas, magkakaroon tayo ng handaan sa ating simbahan at bawat membro ay mag-uwi ng tagda 2 kilong tilapia at 2 malalaking bangus. Purihin.

0: Di ka pa pala nakagaya. Akala ko ba eh, magpapamanila ka ngayon.
1: Hindi na. Bago pa naman ang ating gas range. Natukso lang akong bumili dahil para ipagyabang na tayo lang ang merong ganung gas range. Eh, napag-isip-isip ko kasi na masyado na akong maluho. Bukas nga pala, gusto kong magsimba sa inyo.
0: Talaga? Purihin ang Panginoong Yesus. Pinasaya mo naman ang araw ko.
1: Eh, pasensya ka na, Conrado, sa mga panlalait ko sa inyong grupo. Ang pagpapalit mo ng relihiyon na ikaw ay naging born again ngayon, maling-mali pala ako. Pakiramdam ko, sa ating pamilya, ako lang ang nahiwalay, naiwan. Tama ka nga, mas mahalaga sa isang tao ang may Kristo sa puso.

0: masayang araw ng pagpapala ang makakilala sa ating Panginoong Hesus. Ang aking may bahay na si Ludi, hindi na siya nahiwalay, kundi isang pamilya na kaming mananampalataya ni Kristo. Hanggang sa ngayon, purihin ang ating Diyos na buhay.
1: Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayo magpasalamat sa Diyos. Colossas 2:7.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Conrado Miranda. Mga nagsiganap,
3: Ariel Basas,
4: Janelle Briones,
5: Nancy Lasarte,
2: Roy Camu Gomez,
6: AG Gabrillo,
7: Eva Morataglia Gomez.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa. Sa direksyon, Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, kaibigan. It's Wednesday and it's time for our program called Music and Chat Recharged over FEBC Bicol, KR104.3, The Way FM. And we are the station that cares. Ako ay nagpapasalamat na kasama kita sa araw na ito, ngayong early afternoon listening habit mo, kaibigan. And this is your friend Mel para nga sa ating Wednesday edition of Music and Chat Recharged. We're in. Dito po sa programang ito, we don't just give you music. We also give you inspiration and information. Nasaan ka man ngayon? Nakaantabay. Ikaw man ay nakapakinig sa amin through our portable missionary radio o sa inyong mga special na radio, sa inyong mga tahanan man, sa inyong mga opisina man, o kaya minsan sa inyo po mga sasakyan. Maganda hapon sa iyo. O ikaw ba ay nakaantabay sa ating mga social media platform? Dahil sa hapon pong ito ay nakapost na po sa ating FB page ng FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM ang link po ng ating program na pwede nyo na rin pong i-like, i-share, at of course patuloy na magbigay kayo ng inyong mga messages dyan para po sa inyong mga song requests, shoutouts, at of course iba pang mensahe na gusto nyo ipaabot sa amin. Siyempre, nandyan din po tayo sa ating online streaming. Ating pong site para sa online streaming natin ay bit.ly/thewayfm. I-click mo lamang yan basta meron kang data or internet connection. Ay pwedeng-pwede mo pong marinig ang ating pong mga nakalineup na song sa hapon na ito. Habang kayo ay nagpapahinga siguro, nagsisiesta after ng iyong masarap na lunch ngayong hapon na ito. Ang iba naman ay nagpe-prepare na lang para sa kanilang merienda. O kaya nagme-merienda na siguro ang iba sa inyo. But anyway, kami po ay nandito para kayo nga ay samahan muli until 2:30 in the afternoon. And of course, wala po muna tayong mga regular features natin dahil mas marami po tayong mga awitin na mapapakinggan ngayong umaga o sa hapon na ito. And syempre pa, meron pa rin po tayong Song of the Week for this week. And may prior time pa rin po tayo. At para sa iyong kaalaman, kaibigan, sa araw na ito, sa kasaysayan ng Pilipinas noong 2024, ay nangyari ang pagbisita ni Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa and Defense Minister Minoru Kihara para i-honor ang Philippine national hero natin na si Jose Rizal by offering flowers at Rizal Park to strengthen diplomatic ties. Yan pala ang nangyari sa araw na ito. Okay. And of course, binabantayan din natin ngayong araw na ito, dahil pumasok na po sa PAR or sa Philippine Area of Responsibility ang super typhoon na si Bavi. Pero ito po ay nasa loob na ng PAR, ay tatawagin po itong bagyong Inday. Nako, sana Inday, maging mabait ka, huwag kang masungit. Sana huwag ka na magbago ng iyong direksyon para hindi ka makaapekto sa aming kalupaan dito sa Philippines. Pinapatuloy ka namin sa aming PAR, pero kung maaari, Inday, huwag ka nang manalasa sa kalupaan. Diyan ka lang sa karagatan, di ba? So let's pray kay Inday na hindi na siya manalasa sa kalupaan. At salamat nga dahil I believe yun talaga ang tinatak ni Inday as per sa mga latest po na updates mula sa PAGASA. But still, let's keep on praying. Humina na rin ito dahil dadaan din ito sa may parte ng Taiwan. Siyempre, maraming pwedeng maapektuhan din ng super typhoon na si Bavi. Ayan, at sa araw din na ito, of course, ilan pa sa mga nangyari sa kasaysayan ng ibang bansa naman po ay itong US Declaration of Independence noong 1776. Ayan, famous po for the first public reading of the US Declaration of Independence noong 1776 ay nangyari sa araw na ito, July 8. And this is the start of Vasco de Gama's voyage to India noong 1497 and the beginning of the Roswell UFO incident noong 1947. So yan ang mga nangyari at mga nangyari na itala sa kasaysayan sa araw na ito. Ano pa ba ang espesyal sa araw na ito? Naku, hindi naman ito dito sa atin sa bansang Pilipinas. Pero alam niyo ba na ang araw na ito ay tinagurian sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Estados Unidos, na National Video Game Day, uy, kaway-kaway sa mga mahilig mag-video game, pero make sure na nakakapag-break din kayo. And gagawin nyo yan bilang reward na lang sa inyong mga sarili for siguro masyado kayong na-busy para makapag-relax-relax din sa hapon na ito. Sure naman yan. Okay? And syempre pa, ang food holidays din pala, meron din palang food holidays ngayon. Though hindi naman ito sa atin, sa ibang bansa ay ino-observe po itong National Blueberry Day na napakasarap. And of course, chocolate, National Chocolate with Almonds Day. Yay! Gustong-gusto ko to. Hindi ako masyado mahilig sa matatamis, pero paminsan-minsan kapag may almonds ang chocolate, oh, I love it. Anyway, so yan po. Siyempre pa, kaibigan, magpe-pray din tayo maya-maya lamang. Kaya tumuto ka lang dito sa Music and Chat Recharge. At yan nga po ang mga special na pangyayari sa araw na ito. At gusto ka din naming batiin kong birthday mo today. Happy, happy birthday sa'yo. Happy birthday to you. Sana ma-enjoy mo ang iyong kaarawan. Ka-birthday month pala kita. O diba? Namin ni na Ate Yvette. Ayan. Anyway, sige lang, just sit back and relax. At kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit dito po sa Music and Chat Recharged. We're in. We don't just give you music. We also give you inspiration and information. Kasama nyo nga po ako, si Mel.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

0: just keep on coming.
1: Nagdadaluka sa Care 104.3 The Way FM.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Let's pray. Father, we thank you po sa araw na ito, sa iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin. And Lord, for blessing all of our viewers and listeners, nasaan man po sila ngayon, patuloy niyo po silang ingatan, lalong-lalo na po with the condition of our weather now dahil sa bagyong si Inday. We pray, Lord, na patuloy niyo pong hawakan ang panahon na ito at kontrolin para po hindi na ito masyado pang manalasa at lumakas pa sa mga susunod na oras. Maging Panginoon sa mga nag-administer at nag-monitor ng mga lagay, ng mga karagatan o ang pag-asa mismo, Lord, ay iyong pangunahan din at ingatan. Salamat sa wisdom na pinagkakaloob mo. Maging ang mga LGUs namin na naka-heightened alert ngayon, ang mga kapulisan, ang Coast Guard, ang Philippine Navy, ang Bureau of Fire Protection. Salamat, Lord, maging sa amin po mga frontliners na mga nurses and doctors at sa mga PDRRMO officers namin. Salamat po na nandyan kayo para sila ay ingatan at palakasin din sa mga panahon na ito. Salamat sa iyong kabutihan at katapatan sa bawat isa dahil ito po ay aming hinihiling in Jesus' name. Amen. Kaibigan, kailangan ko na magpaalam sa iyo at nagpapasalamat ako sa araw na to dahil sinamahan mo ako at napakinggan nyo nga din po yung ating featured song of the week for this week. Sana na-enjoy nyo yon dahil napakaganda ng ating featured song of the week sa week na ito. At sana nga ay abangan nyo pa dahil sa mga susunod pa na edition natin ay mapapakinggan nyo pa rin po ito. Ano? Alright, so because it's our third day pa lang ngayon na fini-feature natin ito, I believe na mas patuloy nyo pang ma-enjoy ang song of the week natin na Beyond by Landry Cantrell. God bless you. Iwan ako sa inyo ang isang paalala mula naman po sa salita ng Diyos, Ecclesiastes chapter 5 verses 5 and 3. Sabi dito, "Go eat your food with gladness and drink your wine with a joyful heart, for God has already approved what you do." Ayan. So, syempre, sa lahat ng bagay ay in moderation po ang ating pagkain, ang mga siguro mga drinks na gusto nating inumin. But make sure na ito nga ay malusog para sa ating kalusugan. Salamat naman sa technical side na nakasama natin, nakapag-assist sa atin ang ating mga Don Alfonso Apinado and of course Don Ramon. And God bless you. This has been your friend Mel. We have more programs for you until 7 in the evening. Ingat lang. Bye!
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: This is CARE 104.3 The Way FM.

0: pupursige sa kabila ng mga balakid ay tiyak na magtatagumpay. Hindi lingid ang katotohanan ito sa naging karanasan ng mga Israelita. Ito ang pilit kong itinatanim sa isipan ng aking mga anak. Ang bawat tao ay tiyak nakakaharap sa mga balakid. Kung ano ang mga balakid na ito ay hindi natin alam. Kusa na lamang itong dumarating, lalo na sa panahon na hindi inaasahan. Kung manghihina ka at hindi handa na salungatin ang mga balakid na ito, ay tuluyan kang magiging talunan. Subalit kakaiba ang mga Israelita, hindi sila sumuko sa kabila ng mga balakid. Hindi sila huminto sa paggawa ng muog ng lungsod na nawasak sa kabila ng katotohanan na nilusob sila ng mga kaaway upang hindi matuloy ang gawaing iyon. Dahil buo ang kanilang loob, nagbunga ng maganda ang kanilang pagpupursige. At sino ang naitaas sa natapos nilang gawain? Basahin po natin ang Nehemias, Kabanatang 6, Talatang 15 hanggang 16. Ganito po ang mababasa. Pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang muog noong 25 araw ng buwan ng Elon. Humanga ang aming mga kaaway at ang mga bansa sa paligid nang mabalitaan ng aming ginawa. Naniwala sila na ito ay natapos sa turong ng Diyos. Tunghayan po natin muli ang mensahe ng Diyos sa oras na ito na iatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Nehemias, Kabanatang 6, unang talata hanggang 19. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Nasaksihan po natin sa buhay ni Nehemias na naranasan niya ang matinding pagsalungat sa kanyang pagnanais na maitayo ang mga pader ng Jerusalem. Ginawa na ng mga kaaway ang lahat ng kanyang makakaya upang sirain ang loob ni Nehemias upang hindi maituloy ang kanyang layunin na magawa ang pader ng Jerusalem. Ganito rin ang ginagawa ni Satanas sa bawat mananampalataya ngayon. Ginagawa niya ang lahat ng paraan upang hindi matupad ng mga mananampalataya ang kalooban ng Diyos. Nakalulungkot mang isipin, ngunit madalas tayong nabibigo sa ating kaugnayan sa Panginoon. Marami na ring mga manggagawa ngayon ang nagsasabing, parang hindi ko na kaya ang hirap ng pagiging isang manggagawa. Kapatid, alalahanin natin sa Diyos nang gagaling ang ating panawagan at meron tayong pananagutan sa panawagan ng Diyos. Huwag kang susuko. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay mabigo sa ating mga gawain ng paglilingkod. Sa katunayan, ginagawa ng Diyos ang lahat ng pamamaraan upang hindi tayo manlulupaypay sa paglilingkod. Subalit sa kabila ng kabutihan ng Diyos, ay nabibigo pa rin tayo. Hindi nabigo si Nehemias sa kanyang adhikain na makapaglingkod sa Panginoon. Ginawa niya ang lahat ng nararapat at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sa kabila ng kanyang pagiging tao at kanyang makahinaan, ay naglingkod siya ng buong katapatan. Sa kabanata na ating matutunghayan sa oras na ito, ay makikita po natin na malapit nang matapos ang pader ng Jerusalem. Balikan po natin ang mga susunod na pangyayari sa aklat ng Nehemias at magsisimula po tayo sa oras na ito sa 6 na kabanata, unang talata na ganito po ang sinasabi. Nang maibalita kina Sanbalat, Tobias at Gasim na taga-Arabya at sa iba pa naming mga kaaway na naitayo ko na ang pader at wala nang sirang naiwan doon, bagamat hanggang sa panahong iyon ay hindi ko pa inilalagay ang mga pinto sa mga pintuang bayan. Nakita niyo ba ang katapatan ni Nehemias? Sinabi niya, bagaman hanggang sa panahong iyon ay hindi ko pa inilalagay ang mga pinto sa mga pintuang bayan. Si Nehemias ay tulad din ni Nathaniel na walang anumang katusuhan sa kanya. Wala silang inisip na anumang panlilin lang. Ito naman ang kaibahan sa ating panahon. Merong mga taong mapanlin lang kahit na sa loob ng simbahan. Merong mga tao na palaging pinagaganda ang kanilang mga pag-uulat. Hindi nila sinasabi ang lahat ng katotohanan. Ang sinasabi lamang nila ay ang mga bagay na nagbibigay ng kapurihan sa kanila. Minsan ay merong pastor ang nagsabi sa kaniyang pinuno, marami na kami ngayon. Umaabot na rin kami sa 6 na po. Natuwa naman ang kaniyang pinuno Kung kaya't tinanong siya nito kung magkano inaabot ang kanilang mga kaloob tuwing araw ng Linggo. Ang sabi niya, 60 piso. Ang hindi maunawaan ng kanyang pinuno ay kung bakit dumarami rin sila subalit hindi naman tumataas ang kanilang mga kaloob sa simbahan. Kung kaya't isang araw ng Linggo ay dumalaw ang kaniyang pinuno nang hindi nagpapaalam sa pastor. Nang makita niya, ang mga tao ay hindi sila hihigit sa 10. Hindi masama kung malaman ng mga tao kung ano talaga ang nagaganap sa loob ng ating mga simbahan, sapagkat kung talagang hindi mainam, ay maipapanalangin pa sila ng kanilang mga kapatiran. Kailangang maging tapat tayo sa ating mga sinasabi. Ang katapatan ang isa sa mga kinakailangang maging katangian sa lahat ng ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao at sa Diyos. Kung mayroong isang babae na ipinakilala sa iyo sa isang pagtitipon, hindi mo maaring sabihin na maganda siya kung hindi naman totoo. Sa aking palagay ay alam rin niya kung sino at ano siya, at marahil tanggap na niya iyon kung kaya't alam niyang niloloko mo rin siya. Gayon din naman sa pakikipagkalakalan, kung gusto mong marami kang mamimili, ay kailangan mong maging tapat sa kanila. Kailangan lamang natin ang pagiging matapat sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Ngayon, nang malaman ng mga kaaway ni Nehemias na sina Sanbalat, Tobias, Gesem at iba pa na tapos na ang pader ng Jerusalem, inamin ni Nehemias na napalabis ang ulat na nakarating sa kanila. Hindi pa tapos ang mga pintuan. Tunay na tapat si Nehemias. Sinabi niya ang totoo, sangayon sa tunay na larawan ng kanilang mga ginawa. Sa talatang 2 at 3 ng kabanatang 6 sa aklat ni Nehemias ay ganito po ang sinabi. Sina Sanbalat at Gesem ay nagsugo sa akin na nagpapasabi, "Pumarito ka, magkita tayo sa isa sa mga nayon sa kapatagan ng uno." Ngunit nagbabalak silang gawan ako ng masama. At ako'y nagpadala ng mga sugo sa kanila na nagsasabi, "Ako'y gumagawa ng isang dakilang gawain at hindi ako makakababa. Bakit kailangang itigil ang gawain habang wala ako upang makababa lamang sa iyo?" Binaligtad ng mga kaaway ang kanilang pamamaraan. Dahil sa hindi nila mapatigil ang pagpapagawa ng pader, nagbigay sila ng panukala kay Nehemias na magkakaroon sila ng salo-salo upang magkaroon sila ng pagkakasundo. Ang kanilang hangarin ay hindi para sa ikabubuti ni Nehemias. Ito ang lumang pamamaraan ng demonyo. Kung hindi mo sila magapi, makisama ka sa kanila. Ang lugar ng kanilang tagpuan ay sa kapatagan ng uno. Subalit maayos na tumanggi si Nehemias sa kanilang alok sa kanya. Sangayon sa ating mga nabasa, nalaman ni Nehemias na meron silang masamang gagawin sa kanya. Kung kaya't nagpadala rin siya ng mga sugo at sinabi nito sa kanila na abala si Nehemias at marami itong ginagawa, kung kaya't hindi ito makakarating sa kanilang pagtitipon. Nais na makipagkasundo ng mga kaaway, subalit tumanggi si Nehemias. Merong mga tao ngayon sa ating mga simbahan ang nais magkaroon ng pakikipagkasundo, at pakiramdam nila ay masyado na silang matataas kung hindi ka makipagkasundo sa kanila. Madalas tayong nakakarinig ng mga hidwaan tungkol sa mga paniniwala ngayon, at kadalasan ang kanilang pamamaraan ng pakikipagtalakayan ay sa pamamagitan ng tagisan ng talino at mga debate. Walang patutunguhang mabuti ang ganitong mga pag-uusap. Ito ay sangayon kay Santiago, at bilang isang pastor ay nagnanais na makipaghalubilo sa mga taong naniniwala sa salita ng Diyos, naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, at naniniwalang namatay ang ating Panginoon at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. At kahit na anong simbahan pa siya kaanib ako ng isang simbahan, subalit kung ikaw ay para kay Kristo, ay taos puso ko kayong tatanggapin. Subalit katulad ni Nehemias, ayaw kong makibahagi o makipagkasundo sa mga taong tumutuligsa sa aking gawain sa Panginoon. Ganito rin ang naging paninindigan ni Nehemias sa harap ng mga taong hindi naniniwala sa layunin ng Panginoon. Basahin po natin ang sinasabi sa 4 at 5 talata ng 6 na kabanata sa aklat ni Nehemias. At sila'y nagsugo sa akin ng 4 na ulit sa ganitong paraan at sinagot ko sila sa gayon ding paraan. Sa gayon ding paraan, isinugo ni Sanbalat ang kanyang lingkod sa akin sa 5 pagkakataon na may bukas na sulat sa kanyang kamay. Naging mapilit ang mga kaaway. Totoo kaya na nais nilang makipagkaibigan at makipagkasundo kay Nehemias? Sa katotohanan ng mga pangyayaring ito, mahalaga ang presensya ni Nehemias upang matapos ang gawain sa Jerusalem. Tunay ang mga sinabi ni Nehemias at hindi siya nagsisinungaling. Magaganda ang mga salitang nilalaman ng liham na ito. Subalit pansinin po natin na may himig na pananakot. Sa 6 na talata ay ganito po naman ang sinasabi. Doon ay nakasulat na ibalita sa mga bansa at sinasabi rin ni Gasmo na ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak maghimagsik na siyang dahilan kung bakit nagtatayo ka ng pader at nais mong maging hari nila ayon sa ulat na ito. Si Gasmo ang nagdala sa kanila ng balita, ngunit ang balita ay sabi-sabi lang at walang katotohanan. Ang liham na ito na nagtataglay ng balita na nagbabalak ang mga Hudyo na ng paghihimagsik laban sa Persya ay naihayag sa mga tao. Ang liham ay ginawa upang sirain ang pagtitiwala ng mga tao kay Nehemias sapagkat pinararatangan nila si Nehemias na nais niyang maging hari ng mga Hudyo. Sa 7 talata ay ganito po naman ang nasusulat. At naglagay ka rin ng mga propeta upang magpahayag tungkol sa iyo sa Jerusalem. May isang hari sa Huda at ngayon ibabalita ito sa hari ayon sa mga salitang ito. Kaya't pumarito ka ngayon at mag-usap tayo. Hindi lamang nila pinaratangan si Nehemias na nais niyang maging hari, kundi pinaratangan din nila si Nehemias na umuupas siya ng mga propeta upang tulungan siya sa kanyang mga gawain. Ito ay mga masasamang paratang laban sa kanya. At makikita rin sa liham na ito na nais nilang malaman kung ang mga paratang na ito ay may katotohanan sapagkat nais nilang magsumbong sa hari. Binibigyan nila ng dahilan si Nehemias upang makipagkasundo sa kanila. Ganito po naman ang sinasabi sa 8 talata. Nang magkagayoy nagsugo ako sa kanya na sinasabi, walang ganyang mga bagay na gaya ng iyong sinasabi ang ginawa. Kinatha mo lamang ang mga iyan mula sa sarili mong pag-iisip. Basahin naman po natin ang nasusulat sa 9 talata ng 6 na kabanata sa Nehemias. Sapagkat ibig nilang lahat na takutin kami, na nag-aakalang hihinto ang mga kamay nila sa paggawa at hindi ito matatapos. Ngunit ngayon, O Diyos, palakasin mo ang aking mga kamay. Hinarap ni Nehemias ang suliraning ito. Tumawag siya sa Panginoong Diyos at kanyang sinabi, ginagawa ito ng mga kaaway upang pahinain at hadlangan ako sa iyong gawain. Subalit, Panginoon, sa iyong mga kamay ako ay iyong palakasin. Ganito po ang sinasabi sa talatang 10 at 11. Nang ako'y pumaroon sa bahay ni Simaya, na anak ni Delias, na anak ni Mehitabel, na nakulong ay kanyang sinabi, tayo'y magtipon sa bahay ng Diyos sa loob ng templo sapagkat sila'y darating upang patayin ka. Tiyak sa gabi ay darating sila upang patayin ka. Ngunit aking sinabi, tatakas ba ang isang lalaking gaya ko? Ang tao bang gaya ko ay papasok sa templo upang iligtas ang buhay? Hindi ako papasok. Si Simaya, na isang bulaang propeta, ay nagkunwari na mayroong malaking pagmamalasakit sa kaligtasan ni Nehemias. Sinabi niya na nais niyang ibunyag ang balak na pagpatay laban sa buhay ng gobernador. Ang templo lamang ang tanging ligtas na lugar para kay Nehemias. Sinabi niya sa kanila na hindi siya duwag para gawin ang mga bagay na iyon. Sa talatang 12-14 ay ganito po naman ang sinasabi. At aking napag-alaman at nakita na hindi siya sinugo ng Diyos, kundi kanyang sinabi ang propesiyang laban sa akin, sapagkat inupahan siya ni Tobias at Sanbalat. Para sa layuning ito ay inupahan siya upang ako'y matakot at kumilos sa ganitong paraan at magkasala, upang mabigyan nila ako ng isang masamang pangalan at ako'y kanilang tuyain. Alalahanin mo, o aking Diyos, sina Tobias at Sanbalat ayon sa mga gawang ito na kanilang ginawa, gayon din ang babaeng propeta na si Noadias at ang iba pang mga propeta na nagnais na ako ay takutin. Sa 15 talata, ganito po naman ang sinabi. Sa gayoy natapos ang Padir sa 25 araw ng buwan ng Idol, sa loob ng 52 araw. Natapos ang Padir na walang pagdiriwang, walang tunog ng trompeta o paggupit ng laso. Hindi gaanong napansin ang pagkakatapos ng Padir at ng muling pagbubukas ng Jerusalem. Ganito po naman ang sinabi sa talatang 16. Nang ito'y mabalitaan ng lahat ng mga kaaway, ang lahat ng mga bansang nasa palibot namin ay natakot at napahiya sa kanilang sariling pagmamataas, sapagkat kanilang nabatid na ang gawaing ito ay natapos sa tulong ng aming Diyos. Natapos ang Padir ng Jerusalem sa loob lamang ng 52 araw sa tulong ng Diyos at ng mga tapat na Hudyo. Madalas na tayo ay kumikilos at gumagawa. Natatapos natin ang mga gawain, ngunit hindi natin nakikita ang tulong ng Diyos. Ang nakikita lamang natin ay ang ating mga kakayahan at katalinuhan, subalit hindi natin nakikita at nakikilala ang tulong ng Diyos sa likod ng mga bagay na ating ginagawa. Madalas kong naririnig na nananalangin ang aking asawa. Sabi niya, "Panginoon, kung wala ka ay wala kaming magagawa. Ano nga ba tayo kung wala ang Diyos? Nasaan ba tayo kung wala ang Panginoon? Ano nga kaya ang ating buhay sa ngayon kung wala ang Diyos sa ating buhay? Hindi man tayo nagtatayo ng Padir sa ating panahon, alalahanin po natin na ang Diyos ang kumikilos sa lahat ng panahon at sa ating buhay." Mga kaibigan, sa madaling salita, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay kumikilos ayon sa kanyang kalooban. Ngunit ang tao ay kumikilos sa sarili niyang pamamaraan at kakayanan. Sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 5 at 6 ay ganito po ang sinasabi. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kaya kang itumpak sa lahat ng iyong mga lakad. Natapos na ang Padir, subalit meron pa ring panganib na nag-aabang. Sa 16 na kabanata, talatang 17-19 ay ganito po ang sinasabi. Bukod dito, sa mga araw na iyon ay nagpadala ng maraming sulat kay Tobias ang mga maharlika sa Huda, at ang mga sulat ni Tobias ay dumarating sa kanila, sapagkat marami sa Huda ang nanumpa sa kanya, sapagkat siya'y manugang ni Sikanyas na anak ni Ara. At kinuha ng kanyang anak na si Johanan ang anak na babae ni Mesulam na anak ni Berekias upang maging kanyang asawa. Nagsalita rin sila tungkol sa kanyang mabubuting gawa sa harapan ko at ibinalita ang aking mga sinabi sa kanya. At si Tobias ay nagpadala ng mga sulat upang takutin ako. Naging mapilit ang mga umaaway at sumasalungat sa kanila, at ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga liham sa mga maharlika ng Huda. Pinakasalan pa ni Tobias ang isa sa mga anak na babae ng maharlika ng Huda. At dahil dito ay nakarating kay Tobias ang lahat ng mga nangyayari sa Huda. Ang lahat ng kanilang mga napagkasunduan ay nakararating kay Tobias. At gayon din naman, iniulat nila ang mga magagandang bagay na ginagawa ni Tobias. Hindi lang pala sa ating bansa nangyayari ang palakasan, gayon din sa panahon ni Nehemias. Ngunit mga kaibigan, sa Panginoon ay walang palakasan. Hindi dahil sa ikaw ay nakapaglingkod ng matagal sa simbahan, ay maaari ka nang makapasok sa kaharian ng langit. Sa kabila ng kabi-kabilang pagsalungat sa mga simulain ni Nehemias, ay natapos din ang pader sa Jerusalem na matagal na nilang inaasam. Alalahanin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga tiga-Filipos, kabanatang 4, talatang 13 ang ganito, "Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo." Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salita na ating tinalakay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Sa sandaling ito, dakilang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyo. Taglay po namin ang taus-pusong pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat ikaw ang patuloy na gumagabay, nangunguna sa aming mga pag-aaral. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita sapagkat mayaman sa mga aral na magbibigay sa amin ng karunungan, nagbibigay sa amin ng kalakasang espiritual upang kami ay makapagpatuloy ng mga paglilingkod. Bagamat maraming mga hindi sumasang-ayon sa aming mga ginagawa, bagkus kami ay sinisira ng loob upang manlupaypay, subalit, Panginoon, salamat sapagkat ikaw ay dakila sa lahat. Nalalaman mo at nakikita ang lahat ng mga pangyayari. Kaya dalangin ko po, Panginoong Diyos, na patuloy mong pangpalain ang aming mga kasamahan na naglilingkod sa iyo, mga pastor at mga manggagawa ng simbahan na nalulupaypay dahil sa maraming mga naghihimagsik, maraming mga problema mula sa mga kapatiran. Panginoon, patatagin mo't palakasin ang bawat pananampalataya ng bawat isa upang makapagpatuloy ng paglilingkod sa paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang mga simbahan sa mga panahong ito na nagkakaroon ng mabibigat na suliranin, hindi pagkakaunawaan. Panginoong Diyos, pangunahan mo ang bawat isa sa kanila na magkaroon sana, Panginoong Diyos, ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin sa banal na pangalan ng Panginoong Diyos naming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot-santita, nilalaman ng utak, Pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
4: Akuin muna.
3: Diba?

0: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhing nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanik. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhing alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindolready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3, DWAY-FM. Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pangalis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
3: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Magandang hapon mga kaagapay, ito ang programang Papuri. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon, ako po si Tricia Denise Campanier.
2: Happy Wednesday mga kaagapay, kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, magandang hapon po, ito po si Dennis Campanier at ngayon po ay July 8, 2026. Kumusta po kayo mga kaagapay? Bago nga mag-start ng program, nako, usapan namin ni Cham and Trish yung mga praise reports namin. Alam mo, maigi kasing habit na everyday, meron tayong oras para magpasalamat as a family sa kabutihan ng Panginoon.
1: At napakarami talagang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. At jahe kay God pag natitake for granted lang natin yung goodness niya.
3: Yes.
1: I'm sure ang mga kaagapay natin ay napakarami ding pinagpapasalamat sa Diyos.
2: Sigurado yan. At talagang napakarami nun. At nais kong i-share itong Psalm 63, 4-5 sa Tagalog. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay.
3: Amen!
2: Amen!
3: Amen. Thank you, Lord! Mapakikinggan rin ang programang Papuri, Care 104.3, The Way FM, Legazpi. Maaari niyo po ipadalangin yung mga pagbati at song requests sa ating Facebook page or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: At mga kaagapay, nais ko pong basahin ang messages na ipinadala nyo sa amin last Wednesday. Sisimulan natin ang nag-comment sa ating kwentong papuri na si Pastor Daniel Herrera Jr. ang ating naitampok. Ang sabi ng ating kaagapay na si Daniel D. Valdez, Pastor Daniel Herrera, nice episode. Congratulations. Hello sa iyo, Daniel Valdez.
3: Hello, Daniel Valdez. Hello.
2: At sumagot si Pastor Daniel Herrera Jr. ang sabi niya sa Diyos ang papuri. Thank you, Pastor Daniel.
3: Thank you, Pastor Daniel.
4: Salamat
3: God
4: po.
3: Bless you.
4: God bless.
2: At si Nitz Clamor naman ang sabi niya, may God bless you all. Always listening sa Diyos ang papuri. Hello, Nitz. Maraming
3: Hello,
2: salamat
3: Nitz.
2: Sa iyong
3: Hello,
2: pakikinig. At batiin din natin ng mga nakikinig mula sa iba't ibang lugar, gaya nina Jessica Jeng from Tarlac City at Nora Cancela, listening from Caloocan. At shout out sa ating mga kaagapay na laging nakatutok. Ito sina Luz Aguilar, Rosalina Torres Guevara, Liza Ocampo, at gayon din kay Neneth Cristobal.
3: Hello happy po sa inyo. Happy listening. Shout out din sa mga kaagapay nating sina Ernesto Pascual, Jose Verweco, Emerita Faustino, Rose Pamorca, Tessie Gesite, Epifanio Salvador, Albert Cubang, Angel Villaflor Gorospe, Jeff T. Dizon, Orlando and James Ambagan, Ferdy S. Jota, Gaspar Balitok, Guy Santos, Faustina Frankie Habla, at Mila Pascua. Hello
2: Yay!
3: Po sa inyo. God bless you.
1: Happy listening po. Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Ngayong araw na ito ay maririnig natin ang kwentong papuri ng ating kaagapay na si Jean Rojas, kaya stay tuned mga kaagapay. Sa ngayon ay atin munang pakinggan ang dalawang songs mula sa Papuri 21. Ang paglalambing na sinulat ni Mark Moses Valdelion, inawit ni Barbie Almalbis Honasan. At Tabi, yan po ay sinulat ni Jellibel Dolotina Inchong at inawit ni Yeng Constantino. Susundan ng Umasa Ka mula sa FEBC 70th Anniversary Album, inawit ni na Dennis at Charmaine Campanier, sinulat ni na Sok Villanueva at Olive Robles. Gayon din ang Sagot Ka ng Diyos mula sa Papuri 23, sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Gail Blanco Viduya. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy po kayong nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, magandang hapon po. Ito po si Dennis Campanier. Hello sa mga nakikinig sa radyo at sa online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin kayo sa inyong Facebook para inyo nga po maipaabot sa amin ang inyong pong mga messages at song requests.
1: Mga kaagapay, tuloy-tuloy lang po ang pagpapadala ng inyong kwentong papuri. Ang inyong mga kwento po ay pagpapala sa aming lahat. Talagang nakaka-inspire pong marinig ang iba't ibang kwento mula sa papuri singers, papuri composers, at ng papuri listeners. Pwede niyong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Ang spelling po ng ating email address ay kwentongpapuri@gmail.com. Pwede nyo rin pong i-share ang kwento kung bakit iyon ang inyong favorite papuri song ng amin pong mabasa at ma-play na rin ang favorite song ninyo. Aantayin po namin yan para maitampok dito sa Papuri Program.
2: Gaya ng nabanggit ni Trish kanina, ang ating pong tampok na kwentong papuri ngayong araw na to ay mula sa ating kaagapay na si Jean Rojas. Heto ang kanyang kwento.
4: Magandang hapon mga kaagapay, ako si Jean Rojas na nakikinig sa Papuri Program mula pa noong 2015. Ang awit na humipo sa aking puso ay ang awiting Ako'y Kasama Mo na inawit ni Ricky Sanchez. Pagamat di naman nagsimula sa mahirap na kalagayan ang aming pamumuhay dahil mayroon naman kaming maliit na negosyo, subalit sa aming pamilya ay ako pa lang ang nakakilala sa Panginoon. Hindi naging madali para sa akin ang maakay ang aking asawa at apat na anak. Marami kaming pinagdaan ng pagsubok na lalo na sa aspeto ng pinansyal na halos bumagsak na ang aming pinagkakakitaan. Ngunit sadyang mabuti ang ating Panginoon. Bagamat maraming tiisin sa buhay, nandoon naman ang kasapatan sa araw-araw. Ngunit hindi natatapos ang mga pagsubok dahil naranasan ko ang matinding pananakit ng aking tiyan na kailangan kong tiisin dahil wala kaming pampagamot. Tinulungan ako ng aking bilas na makapagpa-check up at nalaman ko na ako ay may kidney stone. Kailangan kong idisiplina ang aking sarili lalo na sa mga bawal na pagkain. Ngunit panibagong pagsubok na naman ang aking naranasan. May tumubong cyst sa aking likuran sa tapat ng spinal cord at ito ay nagbigay sa akin ng matinding alalahanin. Na paano kung ito ay isang uri ng cancer? Ang dami kong tanong sa Panginoon kung naririnig niya ba ako sa aking mga panalangin, kung nasaan na ba siya at bakit ako pinabayaan na magkaroon ng mga karamdaman. Hanggang isang hapon sa aking pakikinig sa Papuri Program, narinig ko ang isang awit na nagpaluha sa akin. Ako'y Kasama Mo. Nabuksan ang aking isipan na hindi ako dapat mag-alinlangan sa kabutihan ng Diyos. Bagamat iba't iba ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, dapat kong isipin na laging nandyan ang Panginoon at kasama ko. Binigyan niya ako ng pampacheck up at nalaman ko na hindi cancerous ang cyst sa aking likod. Ito ay isang uri ng taba na lumalaki at tinatawag na lipoma at sa biyaya ng Panginoon, ito ay kanyang inalis sa pamamagitan ng operasyon. Mga kaagapay, ano man ang ating maranasan sa ating paglalakbay sa mundong ito, lagi lang nating isipin na kasama natin ang Panginoon na laging nagmamahal sa atin sa kabila ng ating mga pag-aalinlangan. Salamat sa kanyang kabutihan at sa awitin na kanyang ginamit upang ako ay patuloy na magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Dahil po sa ngayon ay kasama ko na ang aking buong pamilya sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. Sa Diyos ang papuri.
2: Nakaka-inspire ang kwentong papuri ni Jean Rojas.
3: Yes.
2: Lalo na yung sinabi niya na nadala niya sa Panginoon ang kanilang buong sambahayan. At gusto ko yung sinabi niya na marami siyang tiisin sa buhay, challenges sa finances, maging sa health. Challenge, pero andon ang kasapatan sa araw-araw dahil kasama niya ang Panginoon.
3: Amen.
2: Nakaka-bless talaga.
5: Yes, nakaka-bless. Kaya, heto ate nang pakinggan ang song na nag-minister sa kanya. Ang Ako'y Kasama Mo mula sa Papuri 20 na sinulat at inawit ni Ricky Sanchez. Susundan niya ng Diyos ng Himala mula sa FEBC 50th Anniversary Album na sinulat ni Celia Marcelo at inawit ni Edward Granadosin. Gayon din ang Naroon Ako na sinulat ni Doji Simon at ang Nag-iisa mula sa Papuri 15 na sinulat ni Doji Simon at inawit ni Jai Sabas. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

Salamat aming Diyos at di nyo kami iniiwan o pinababayaan man. Salamat dahil hindi lamang kayo mahabagin, kundi kayo ay mapagmahal din. Tinamalas nyo ang pinakadakila at dalisay na uri ng pagmamahal ng inalay nyo ang inalay.

Salamat aming Diyos at di nyo kami iniiwan o pinababayaan man. Salamat dahil hindi lamang kayo mahabagin,

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Kayo po'y patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Maraming salamat sa patuloy niyong pagtutok, mga kaagapay. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier.
1: Ang bilis ng oras, mga kaagapay. Dalangin po namin na kayo na-encourage sa kwentong papuri ng ating kaagapay na si Jean Rojas kanina.
2: Thank you po.
1: Kami po rito ay nakaabang sa inyo, mga kaagapay, sa inyong mga kwento tungkol sa inyong mga favorite papuri songs. Maaari niyo po i-comment ngayon sa ating Facebook page na
4: 702-DZAS FEBC Radio
1: or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa program.
2: Yes, at lagi nga po kaming nakaabang sa inyong mga kwento, mga kaagapay. Abangan po namin talaga yan. Atin ang pasalamatan ng mga nakaagapay natin sa broadcast. Maraming salamat.
3: Bago po tayo magpaalam, balikan natin ang Psalm 63 verses 4 to 5. Sa Tagalog, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay.
2: Amen.
3: Nawa ay ma-encourage po kayo sa message ng song na ito mula sa Papuri 21, ang Bukang Liwayway, inawit ni Trisha Amper Jimenez, sinulat ni Welwel Malibiran. Muli, ito po si Trisha Denise Campanier.
1: At ito po si Dennis Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Ang papaalalang, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, ang gapay ng sambayanan.
1: Sa pag-ibig mo, buhay ko.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: dekadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition.
1: Minsan pa, ito po ang inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition kung saan po pinakikinggan ang inyong pong nararamdaman. At kami po, minsan pa ay bumabati po sa inyo ng isang masayang araw. At happy listening po sa lahat ng mga nagintay sa ating pong programa ngayong oras na ito. At saan man po kayo naroon, dalangin po namin kayo po ay nasa maayos na kalagayan. At para dun sa mga bumabiyahe pa ngayong mga oras na ito, ay mag-iingat po kayo. At yung mga nagmamaneho, ay huwag po tayong masyadong magmamadali. Lagi po safety first. At alam naman po natin na mayroong pamilya tayong nag-iintay. At excited kami para sa mga kwentuhan po natin na siyempre makabuluhan. At alam ko na makakadagdag sa ating confidence. Yan. Yung ating pong mga mapag-uusapan. At gusto ko pong batiin din yung ating mga kasama po sa Antipolo, sa One in Christ Fellowship, sa ating pong mga kamanggagawa, mga kapastoran. Ang Pastor E.L. Mauricio at si Sister Faith na ngayon alam ko nasa ikatlong linggo ata ng kanilang pagbibabysitter, di ba? At sila ay bagong parents po, kaya hindi natin masyado nakakasama ang Pastor E.L. At gusto ko po rin batian yung ating pong mga kaagapay mula po sa ano pa to, sa ibang bayan. Yan, si Sister Belle de Borja na ngayon ay nakikinig sa atin. At nandyan din si si Kim, si Casey Erasga. Maraming salamat sa iyong pagtutok dito sa ating program. At gusto ko rin batian yung magamang si JT Pan at saka si Matthew Pan. So, di ba? Talagang mayroon niyang kapatid si Peter Pan din. So pamilyang ano to, pamilyang Pan. Happy listening sa inyo mga kapatid. At ngayong gabi, hindi po ako mag-isa para at least meron akong kakwentuhan. Eh batiin ko na nga
2: po sa inyo Kuya Pastor Andrew. At sa lahat po ng ating mga kaagapay na nandyan po ngayon at sumusubaybay sa atin, isa rin po magandang pinagpalang gabi sa inyong lahat.
1: Yan, gusto ko yung pastor, magandang pinagpala.
2: Yun, diba? Yun, di ba?
1: And kung kaya man po ay nasa malayong, mas malayong lugar pa, you are outside the Philippines, sa amang bahagi po kayo ng mundo, eh good evening po, good morning, at good afternoon. Good afternoon. Hindi ko alam kung nasa anong time zone po kayo, pero definitely, tayo po ay napapakinggan.

0: tatrabaho para po sa kaharian ng Diyos. Pastor, gusto ko rin batiin yung aming pong organization dyan din po sa bayan na yan, ng Baras, Alliance of Ministers and Mission Churches po. Ito po yung samahan ng mga pastor kung saan talagang nagtatrabaho dire-diretso para po mag-win ng mga souls sa buong bayan po ng Baras. So, shout out po sa aming chairman, si Chairman Melchor Tan, Pastor Melchor Tan.
1: Maraming salamat po sa inyo pong katapatan, Pastor. At siyempre sa mga kamanggagawang natin na binanggit mo, Pastor, no? Talagang yung kailangan merong sumunod eh. Kailangan merong magtapat.
0: Right. Yes, opo.
1: Diba? So sa mission field, sa ubasan ng Panginoon, we really have to take our part, 'di ba? Whether ikaw ay kabataan, ikaw ay may sapat na gulang, 'di ba? At alam naman natin 'yan, Pastor, na iba yung decided ka to remain faithful, 'di ba? Sa nag-iisang Diyos na ating naglilingkuran. At gusto ko rin pong batiyan si Sister Venji Cavlara Cambalo. Sabi niya, hello po, Pastor. At nandyan na rin si Boss Junior at si Sister Hannah De Mesa Magpusaw. Happy listening sa inyo, mga kapatid. And patuloy po tayong magsama-sama ngayong oras na ito. At patuloy pa rin po tayo dito sa Heartline Youth Edition sa pagbabantay po sa ating mga kabataan. At paano nga ba natin nagagabayan yung mga kabataan sa makabagong lipunan? So that's a question that we have to answer. Kasi lahat tayo dapat nagpa-participate eh. Kasi nga, di po ba, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. At alam naman po natin na kung ano yung itinanim natin, iyon po yung ating aanihin. So ano ba yung mga tinatanim natin sa mga young people? So sa mga tagapakinig natin na mga kabataan ngayon, alam mo kapatid, hindi ka nagsasaya ng oras sa mga panahon na to sapagkat alam ko na magiging beneficial sa'yo kung ano man yung mga matututunan mo dito. And mamaya meron tayong bisita eh, na ano, Pastor, meron tayong special na bisita, ating guest counselor. Isa siyang influencer, Pastor eh.
0: Yes, right.
1: Diba madalas natin na pag-uusapan dito, Pastor, yung mga kapatiran natin na mga influencer, kumbaga meron silang platform.
0: Right, opo.
1: Na talagang makikita mo, inalaw ng Panginoon mag-grow at the same time, maging Pastor, maging ilaw at asin, diba, sa panahon natin ngayon. At alam ko maraming nag-aaspire. Maraming nag-aaspire sa ating mga kabataan to be an influencer also, diba? Yung mga vlog, pagbablog-vlog.
0: Opo.
1: Diba ako, Pastor, ine-explore ko pa lang yung idea of vlogging. Yes. Siguro soon marami ako, Pastor, eh. Marami akong mga videos in the past. Hindi pa masyadong sikat yung vlogging. Medyo nagba-vlog-vlog na ako pero hindi ko ina-upload. Kumbaga for my personal library.
0: Right.
1: And alam ko maraming ganyan, Pastor, eh. May mga personal library sila.
0: Yes.
1: Hindi nila alam paano sila mag-uumpisa.
0: Right.
1: Diba? Ano yung kumbaga merong gusto nilang magamit sila ng Panginoon the same way na ginagamit yung ibang mga influencers ngayon. At hindi lang nila alam kung paano umpisahan. How do I start? Where do I start? At paano ko gagawin?
0: Yes.
1: Diba? Or yung iba siguro merong fear.
0: Tama po.
1: Diba? Ikaw ba, Pastor, nasubukan mo to do some vlogging? Or naiisip mo ba?
0: Pastor, ganun din ako sa'yo eh. Mahilig ako mag-take ng pictures, mahilig akong
1: mag-video.
0: Take ng videos. Pero alam mo yun, Pastor, na syempre, ang dami mo nang nakikita na vlogger, ang dami mo nang nakikita na gumagawa. Parang hindi na. Pero alam mo yun, parang gusto mo pa din namang gawin. Gusto mo din siyang ma-experience. Kaya lang, ang tanong ipapano.
1: Kasi yan yung tanong ng marami, Pastor, especially yung younger generation na talagang ang tinitigda nila, talagang involvement nila sa social media talagang nandoon, di ba?
0: Yes, opo.
1: And yun po, at patuloy po kami na bumabati po sa inyong lahat. So happy listening po sa ating mga kaagapay sa Bicol Region. At tayo po ay nasusubaybayan na din sa CARE 104.3 D-Way FM Legazpi. At gusto ko po kayong batiin, Diyos Marhay na sabi dito na aga, Pastor, hindi ako masyado marunong magbikulano. At marhay na hapon at marhay na banggi. At hatid po sa inyo ang isa't kalahating opo ay napapakinggan via online streaming ng febc.ph. Kung saan mang panig man ng mundo ay maaari nyo po kaming pakinggan. At syempre sa mga legit natin na kaagapay, dapat meron kang DCAS app, di ba? So kung matagal ka nang nakikinig tapos hindi mo pa din na-download to, ito yung perfect time for you to download. So i-type mo lang ang 702 DCAS App Store at Google Play. Tapos i-download na agad ang 702 DCAS Agapay ng Sambayanan. At kasama nyo 24/7 of course ang Feel Good Music at hugot at hope-filled kwentos at wisdom na swak sa life mo. At whether chill ka sa buhay o anuman, nasa biyahe ka, stream lang ng stream anytime, anywhere. At tara na, be part of the Agapay Squad, brought to you by FEBC Radio. At siyempre gusto natin mag-shoutout sa mga kaagapay din natin dito sa ating production na napakasipag si Kuya Nat. Alam nyo, nandito na yung bisita natin tonight eh. Pero mamaya ng konti, konti, papakilala ko sa inyo.
0: Yes.
1: At siyempre yung ating pang RTV team, si Wen Balatukan, mga bro.

0: podcast engineer at mga nasa Bukawi Transmitter site. At tayo po ay, again, mapapakinggan for Monday through Friday. At tayo po ay isang counseling program. So iba-iba po yung counselor na papakinggan ninyo for Monday through Friday. Kapag Monday po, nandyan ang Amaya Counseling. Kasama po si Pastor Archie. At every Tuesday naman, kung may kwentong legal or question kayo about legals, every Tuesday yan. Kasama po si Ate Heidi Sampang at sila Attorney Frank. At of course, ang inyong Wednesday squad, inyong pong Kuya Pastor at the rest of the team, si Pastor John, at yung mga bisita natin. And of course, every Thursday naman, ito po ay Family with Jason sa pangunguna po ng Guillermo family ni Kuya Ken. At every Friday naman po, General Counseling kasama po si Kuya Pilo. At meron din sa mga bisita na naiimbitahan dito. At para po sa inyong mga counseling concerns, magbigay lang po kayo ng message sa ating pong Facebook page sa 702 DJS Radio TV. At meron pa po isang page na ipopromote kasi gumawa na kami ng official na Pastor John, no? Meron yes, na tayo. Meron na tayong official page ngayon dito sa Heartline Youth Edition.
1: Yes,
0: 702 DZAS. So paki-like na lang po, paki-share. At goal po natin mag-grow po yung following natin para dito po kami maghahanap ng mga topics na i-discuss na manggagaling po sa inyo. At kayo po ay pwede rin pong mag-text po sa atin kung kayo po ay medyo old school pa at gusto nyo ay text message kung kayo po ay Globe user. Ito po ay 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0961-784-9351. So yan po yung mga numbers natin. So yung mga questions ninyo, ipadala nyo na lang. And dun sa mga nasa live po para makita nyo live on screen ng ating bisita. At siguro familiar naman to, Pastor. Nung binanggit ko ba sa'yo, Pastor, kung sino yung magiging bisita natin. Familiar ba sa'yo?
1: Ay, Pastor, familiar mm-hmm. na lagi po natin naririnig itong kasama natin ngayon dito sa ating studio na kung saan talagang bravely sharing the Word of God sa mga Pilipino dito sa ating bansa.
0: Oh, Pastor, at saka nadadaanan ko yung mga vlog nito. Itong ating bisita. Talagang nabibless ako at nai-inspire. Grabe yung boldness niya, Pastor.
1: Right.
0: Diba kung yung iba online lang sila nagsishare talaga ng gospel, pero itong kapatid natin, hindi lang online niya ginagawa talaga boldly yung pagsishare.
1: Yes.
0: And Pastor, in the flesh, at sobrang privilege din na makasama natin sa ngayong oras na ito. At siguro, siya na yung mas magpakilala pa sa sarili
1: right.
0: niya. So, at yung ating pong guest counselor, walang iba, kung kayo po ay nakafollow din sa kanya, walang iba kundi si Miss Jai. Good evening sa'yo, Miss Jai.
2: Magandang gabi po, Pastor. Thank you so much po for having me. It's a privilege po to be here tonight. By the way, hello everyone. Ako po si Jai ng Jai Vlogs po. Hello po.
0: Yun, so kumusta po ang inyong biyahe?
2: Okay naman po. Medyo na traffic lang po
0: medyo
2: kami.
0: Medyo na traffic. Oo, medyo traffic ngayon. Okay lang. At masaya kami na makasama ka.
2: Diba? Ako rin kami rin po. Very privileged to be here.
0: At saka talagang yung effort ninyo talaga from Cavite, sila Pastore.
2: Right,
0: so kaya medyo malayo-layo yung kanilang binahe. And yun nga, at ngayong gabing ito, syempre, gusto nating mas makilala pa si Miss Jai. So siguro doon tayo mag-uumpisa, Pastor, no?
1: Yes,
0: so tatanungin natin si Miss Jai. Mag-share siya about herself, about her advocacy. Diba? Napaka-ganda ng platform mo kasi lagi naming napag-uusapan dito, especially recently, na maraming nag-rise up na mga young Christians also that ministers online. And napakaganda ng platform. Si Miss Jai, meron na siyang 300 plus na follower. 300 plus K
1: yes.
0: follower. And paano ka nag-start dito and what led you to vlogging?
2: So, bago po ang lahat, just to give you a little background about myself po, ako po ay laking simbahan din po kasi po ang dad ko po is a pastor po.
0: Yun.
2: So, actually, na-invite na rin po siya dito, I believe, last year.
0: Oh, talaga?
2: Opo, yung dad ko. So, yeah. So, growing up po, hindi po naging smooth ang aking walk po as a Christian kasi ako po ay talagang nag-rebelled rin po. So,
0: parang familiar na familiar si Pastor John. Si Pastor John is also pastor's kid. Pastor's kid din siya eh.
2: same.
0: Parang kaya napapangiti si Pastor eh.
1: Yes, parang alam ko lang kung saan papunta to, Pastor.
0: Meron tayong tissue dito mamaya.
1: Yes. Opo.
0: So you're a pastor's kid.
2: Opo, a pastor's kid po. Tapos, talaga pong parang black sheep po ng pamilya kasi po ay talaga pong nagawa ko po lahat po ng uri ng kasalanan po talaga. I was truly walking out of the parang wala po talaga sa will ni Lord yung pinagagawa ko po nun.
0: So may face ka na talagang very rebellious po, admittedly
2: po. Yes po, kasi po sobrang malaya po ako nun. Tas at a very young age, I learned to work na rin po. So habang ako po ay nag-aaral, ako po ay kumikita ng pera. Mm-hmm. So sa maliit ko po nakikita po na every month, ganun po habang ako po estudyante, since na influensyahan po ako ng bad influence, mga barkada pong hindi maayos. Kaya ako po ay talaga pong na-led rin po sa talaga pong mga sugal, ay mga vices, ayan. Mm-hmm. Talaga po.
0: Sige, pwede mo namang banggitin kasi maraming feeling kong makaka-relate.
1: Yes,
0: pastor.
1: Opo, opo, totoo.
0: Diba, kahit naman lumaki kasi tayo sa Christian Church, yes. Sabi mo kahit na nakapanang pastor, eh, siyempre yung journey mo personal pa rin talaga eh.
1: Yes, opo.
0: Sa Panginoon. So, ikaw lumaki ka na sa church. So, ibig sabihin, nung pinanganak ka, yung parents mo are already pastors?
2: Actually, my dad started pastoring when I was 7 years old.
0: Oh, okay. So, your father was 7.
2: Po, when I was growing up, hindi ko po lubusang naiintindihan yung pagiging Christian. Although, sinasabi ko po yung sinner's prayer, mm-hmm, and everything. Pero, in my heart, I know that I'm really not parang born again yet. Mm-hmm. So, maaari po pala na kapag ikaw ay bata, you could just be going with the flow or copying what everyone is doing. Pero truly, hindi pa talaga nagkakaroon ng transformation. So, mm-hmm, I received the Lord when I was 13. Mm-hmm, mga 11 or 13. Mga sobrang young po talaga.
0: So, paano nangyari yung encounter when you receive Jesus?
2: Yes po. So, it was a youth camp po. Mm-hmm. So, I received the
0: timing
2: Lord.
0: Timing na timing, Pastor. Youth,
1: yes,
0: camp. We're also promoting, yeah, kasi mabuhay yung mga youth camps talaga.
2: Oh, grabe.
0: Yes. Kasi youth camps are dying culture today.
2: Oh,
0: di ba? Parang, di ba?
2: Yeah.
0: Bihira na yung nag-organize talaga ng mga youth camps.
2: Totoo.
0: More of conferences, di ba? Mm. Pero iba yung may experience ka sa youth camp eh.
2: Totoo, yes, po.
0: So, share us about your experience.
2: So, grabe po talaga po. Meron pong baptism of the Holy Spirit. Nagkaroon, mm-hmm, po ako ng first encounter with the Lord. Like, oh, that's what it means to truly accept Him. There was a supernatural peace na, mm-hmm, talaga pong it is a parang irreplaceable joy po talaga. Talagang, that is my Jesus story. But that is actually not my entire Jesus story because ang na-encounter ko po talaga ang Panginoon dun after po nung aking rock bottom.
0: Mm-hmm. Kumbaga, from your first encounter, na-experience,
2: yes,
0: mo sa youth camp yung love,
2: yeah,
0: ni Lord, naintindihan mo yung gospel. Pero like everybody else, di ba? Lalo na teenage years yan. Eh. Maraming,
2: yeah,
0: young people na makaka-relate. Eh, na maaaring laki ka ng simbahan. Pero merong mga, sabi
2: hiccups
0: nga nila, yung rocky road that you have to go through. May
2: totoo
0: mga
2: po
0: stumbling blocks.
2: Mm.
0: Di ba? So, nandyan yung napaka-radical mo. Ang dami mo, you're very aggressive.
2: Uh-huh.
0: Diba? So, ang pinaka naging influence mo, ba't ka nalayo, is yung mga circle friends.
2: Opo, totoo po yun. Grabe po yung hila.
0: Mm-hmm.
2: Kahit po gaano ka po kalaking church, kapag ikaw po ay na-expose sa talaga pong culture po na ganun, ikaw po ay talaga may influensyahan rin po eh. So,
0: mm-hmm,
2: I wasn't able to overcome yung temptation po na going with them, doing what they're doing. So, talaga pong nalulong din po talaga ako sa, actually sa UOC po talaga. So,
0: mm-hmm,
2: talaga pong, thank you so much po. Ayan, naging po talaga ako, parang chain smoker, ganun,
0: mm-hmm,
2: po.
0: So, ilang taon yan? Anong age ka nag-start na ma-influence ng mga vices?
2: Opo. So, I started po, siguro yung pagsisigarilyo, tas yung pag-iinom, tas yung pagkakaroon po ng unbeliever na partner. Grabe po, when I was, I think, as young as 19.
0: Mm-hmm.
2: So, 19 years old. Tapos, yun nga po, nagkaroon po ako ng rock bottom period na kung saan ako po, it led me to a hospital. Talaga, mm-hmm, pong parang dying on my deathbed. Parang,
0: so, nagkasakit ka?
2: Because of those
0: vices.
2: Yes po.
0: Pero actually, pag 19 years old, pastor, medyo late bloomer na ngayon eh.
2: Ah,
0: diba?
2: Talaga po.
0: Yes, yes, oh, kasi
2: po,
0: marami kasing nag-uumpisa, oh, diba?
2: Na, very, very young.
0: At a very young. Siguro, mm-hmm, malaking factor pa rin that you grew up in church.
1: Yes.
0: Diba?
1: Right.
0: Tapos, nagkaroon ka ng certain freedom nung nag-college ka. Tama ba ako? Mga college days ba yan?
2: Yes po. College.
0: So, yung friends mo ng college. Mag-high ka dun sa mga friends mo ng college.
2: Hello, shout out sa inyo.
0: Baka nakikinig sila eh, di ba?
2: At talagang grabe rin po. Actually, nag-catch up po kami lately.
0: Mm-hmm.
2: Talagang napapagsabi, grabe yung parang
0: pinagdaanan ninyo,
2: yun,
0: pare-pareho.
2: Ibang-iba ka na ngayon, parang ganun, yeah, po na dati, kasama ka lang namin sa inong, ganun, yeah, po. So,
0: pero ngayon, are they believers? Meron na bang naging believer din sa kanila?
2: I'm reaching out to them po. And
0: so, sila
2: also, especially
0: mo,
2: my best friend po.
0: Okay, okay, so sila yung assignment mo sa Panginoon ngayon?
2: Yes,
0: so, oh, minsan talaga pinakamahirap na abutin, lalo
2: yung
0: mga close sa atin. Yes. Kahit nga si Jesus, di ba?
2: True.
0: Na hanggang ngayon, hindi siya tinatanggap ng mga kalahi niya.
2: Mm,
0: ika nga.
2: It's true.
0: So yun, from college, vices, so nagkaroon ka ng sakit. So yun ba yung naging turning point mo?
2: Yes po. Actually, my parents doesn't know po na ako po ay was hospitalized.
0: Okay. So paano yun? Hindi alam. Grabe. Kasi 19 na siya, pastor eh.
2: Parang so medyo legal,
0: legal age na, tas nag-earn pa.
1: Ah, yes, yes.
0: Pwede. So, siguro merong double life, hindi alam ng family. Alam ba ng family mo?
2: Ay, wala po.
0: Yung mga pinagagagawa mo during those years. So wala talaga.
1: Typical na pastor's kid, nakakatakot diba naman talaga yung tago.
0: Tama.
1: Talagang hindi nila malalaman hanggat kaya mong itago. Fake it until you make it.
0: Saka alam mo, pastor, meron ako isang bagay din na na-realize. Marami kasi sa mga parents na Christians,
1: yes,
0: parang ayaw nilang i-entertain yung idea kahit na nararamdaman na nila.
1: Right, yes. Opo.
0: So binabrush off nila. Kasi nga siyempre servant ka eh. Mm-hmm. Diba? Parang ayaw mong i-confront talaga head on yung problem, even though nararamdaman mo na siya. Ang ginagawa mo, pinagpipray mo.
2: Mm.
0: Most probably your parents were praying for you. Siguro meron na silang hinala.
2: Yes.
0: Kasi pag parents, di ba, parang merong lukso ng dugo, meron silang feeling, yes, talaga na parang pag napapahamak siguro yung mga anak nila.
2: My mom, grabe, mm-hmm, pong discernment. So nung ako po ay na-hospitalized, parang after that po, talaga pong I thought that I would really die. Yun na po talaga. Mm-hmm. As in, I really thought that's the end.
0: So you were 19 or hindi 19 years old?
2: I was 20 na po that.
0: So you're already 20.
2: Tapos nung ako po when I was 20, yun nga po, when I was hospitalized, almost dead na po talaga, I spoke to the Lord when I was on my hospital bed.
0: Mm-hmm.
2: Sabi ko sa Panginoon, Lord, I know that I've known you when I was young, but I wanted to return to you. I know that I've messed up. Ganyan, mm-hmm, po, parang I've done what I shouldn't have done.
0: Mm-hmm.
2: Ganun po talaga.
0: So nagkasakit ka ba or were you involved in an accident?
2: No,
0: or
2: no,
0: what
2: po
0: happened?
2: Doon po sa mga substance po na.
0: Okay.
2: Alright. Sorry po.
0: Sige, okay.
2: Yun po. Ganun po kalala. So, mm-hmm, I'm really not proud of it. Every time, yeah, that I would tell it to other people, it's not that I'm telling it now. Na proud ako, mm-hmm, pero ano po talaga, may shame pa rin po, pero dun ko po nakita na ganun po kakapangyarihan yung transforming power ni Lord.
0: Amen.
2: Na, alam niyo po, when I give my life again to the Lord, I know that He's alive, because, mm-hmm, that time that I said that prayer, hindi ko po talaga makalimutan yun. When I surrendered my life again to the Lord, I actually met Him on that hospital bed. Pero nung nadun po sa church, when I went I went back to church, and talaga pong nag-altar call po ko again for the first time,
0: mm-hmm,
2: binigay ko po sa Panginoon lahat ng aking bisyo and everything. Alam niyo po, after that encounter, hindi ko na po kinrave kahit kailan, kasi iba po meron pong ano ba yung tag, withdrawal,
0: yeah.
2: Yeah, yung mga ganun po. Wala po kong series, mm-hmm, na ganun. Ganun po yung testimony ko na ang Diyos po talaga, kaya niya po na baguhin isang sitwasyon when you truly repent,
0: mm-hmm,
2: like really turn away from the sin. So, doon ko po nalaman na talagang buhay ang Diyos, kasi I never look for it anymore. And to the point na, di ba po, dati po is chainsmoker po ako. Kapag ako po ngayon, nakakaamoy po kahit konting amoy po na sigar, talaga po ako po talagang I want to throw up. Ganun, mm-hmm, po yung level ng disgust. So, ang ano po talaga sa akin nun, ang impact po sa akin nun, the true transformation is you would really be disgusted by the sin. Yung, mm-hmm, po talaga na parang mandidiri ka na po talaga sa kasalanan. How will you know if you've been delivered from that sin? Nandidiri ka na doon. At, mm-hmm, hindi, it's not pleasure anymore. Because dati po, di ba pleasure yung dating ng ano eh?
0: Yes.
2: Ng kasalanan, parang, mm-hmm, oh, sarap gawin. Pero, whenever you think about it, na ngayon, parang, if it's tempting you again, ang, ano na po, ang response na po sa'yo, eh, ang kadiri. Mm-hmm. So parang doon ko po nalaman na talagang tunay po ang Panginoon. Buhay po talaga siya. He's not just the God na parang, you know, na unreachable. But when you truly come to Him, repent, there would be really transformation. So doon po talaga. Kaya it also led me po na mag-vlog. Actually, ang story ko po kasi sa pag-vlog, okay lang po ba na ikwento
0: po yan? Yes, sure. Tatanungin ko nga yan later on eh. Pero good yan. Pero bago mo i-share yung pag-vlog mo, baka gusto mong batiin yung parents mo or baka meron kang gustong batiin muna sa mga friends mo.
2: Bago pong lahat, gusto ko pong batiin po, syempre po, kasama ko po ngayon ang aking fiance, si Michael.
0: Congratulations.
2: Thank
0: nga
2: you
0: pala.
2: So much,
0: very
2: po.
0: Recent lang, tama ba?
2: Yung very recent. Alright. Ayan po. So, we've been engaged po and I'm so blessed po that the Lord actually answered my prayer na bago mag-rapture, magkaroon po kayo.
1: Anyway, take note ko yun, Pastor. Bago mag-rapture, nakahanap ako ng partner.
0: So, kailan mangyayari yan? Talagang nangialam mo ko sa kwento nila yan. No? Kaka-engage lang. Kailan mangyayari yan?
2: Hopefully, ano po, sa kalawa po ni Lord, baka this year po.
0: Or baka next year.
2: We're so, praying po.
0: Sama niyo po sa panalangin yung kanila pong preparations. Tsaka yung provision din.
2: Opo. Oh,
0: yes. Naalala ko nabanggit ni Kuya Nat sa akin kanina. Sabi niya, Pastor, alam mo, pwede rin si Ms. Jai ma-invite dun sa Singles Initiative.
2: Wow.
0: Kasi merong bagong ano eh, merong bagong ministry ang PCEC.
2: Oh, wow.
0: About singleness. Kumbaga, hindi pinopromote yung singleness. Ang pinaka-goal niya is how are we preparing for marriage during your single year. So that's very important, 'di ba? So parang sa pagkakadinig ko, Pastor, ano yata eh, hindi naman pala first boyfriend to. So, hindi first boyfriend. So, akala ko first boyfriend, Pastor. Nabanggit pala ni Ms. Jai kanina. May mga unbeliever na naging boyfriend. Pero, what have you learned so far dun sa, ano na yun, dun sa ilang taon ba yun? Parang 1 year lang kasi from 19 years old eh.
2: Opo.
0: Hanggang 20 din.
2: Opo.
0: Diba? Transformation na ulit. So, habang pinakikinggan ko si Ms. Jai, doon ko na, mas naiintindihan ko na ano man yung naitanim, Pastor, sa buhay niya nung siya ay bata pa. Eh, siguro ano lang inalaw ni God na may pagdaanan siyang rough road diga nga,
1: yes, diba? Yes,
0: kasi sabi nga nila, Pastor, kapag walang kwento,
1: walang kwenta.
0: Diba? So parang right. Para kumbaga siguro para mas marami ding mga tao na makarelate, 'di ba? Na kagaya niyan yung testimony ni Ms. Jai, 'di ba? Maraming pwedeng nakaka-relate ngayon sa mga tagapakinig natin na hindi pa uli ang lahat. 'Di ba? Kasi yung iba siguro na feel nila they are discouraged, na parang laki ako sa church and all of a sudden biglang malalaman ng tao na meron pala akong buhay outside, 'di ba, doon sa spiritual na nakasanayan natin. And yung iba feeling nila they're so guilty, binibeat up nila yung sarili nila or hindi nila alam kung paano makabalik sa Panginoon. Diba?
1: Yes.
0: So wag na nilang intayin na may mangyari pa sa kanila.
2: That's true.
0: Diba, bago magkaroon ng turning point.
2: Totoo
1: yes.
2: Po.
1: And I would like to highlight din, Pastor, yung ano, yung sowing and reaping part. Kung saan yung parents ni Ms. Jai, no, kudos to them. Kasi talagang pag may tinanim ka, lalo na pag ang tinanim mo yung salita ng Diyos, walang makakapigil dyan eh. Tutubo at tutubo talaga siya.
0: Totoo, Pastor. And hindi rin naman ibig sabihin, Pastor, na tayo nga naging faithful.
1: Right.
0: Eh, wala na tayong pagdadaanan din talaga.
1: Yes.
0: And alam naman natin, yung kaaway eh, the enemy comes to steal, kill, and destroy. Susubukin talaga niya eh.
2: Totoo po.
0: Nasirain tayo. Pero salamat sa grasa ng Panginoon, Pastor.
1: Amen.
0: Kasi kung wala yung grace ni God, diba? Kasi hindi naman, kumbaga yung kaligtasan natin ay tinanggap lang naman talaga natin. Hindi naman natin sa in-learn talaga, di ba?
1: Yes.
0: So doon na tayo sa turning point ng life ni Ms.
1: Sige po.
2: So, sa turning point po, actually, gusto ko pong i-emphasize din po yung effort po ng parents sa anak.
0: Mm-hmm.
2: Especially if they are believers of Jesus Christ. Gusto ko lang po na i-emphasize po na si Michael po ay talagang answered prayer ko at answered prayer po siya ng parents ko po talaga. Hindi ko po kasi alam at the back of my parents' mind na every time po na may manliligaw sa akin, they would instantly discern. And they would know that this is not the right person for me. Pinagpe-pray pala nila yun.
0: Salamat sa panalangin ng mga magulang, no?
2: Opo. Hindi, totoo po talaga.
0: Yes.
2: Prayer truly works.
0: Of course.
2: Na ano po, yung every time po na may manliligaw po sa akin, na alam po nila in their spirit na hindi po tama para po sa akin, talaga pong tinatanggal ng Diyos.
0: Si Lord na yung gumagawa ng way.
2: Opo, totoo po.
0: Dapat pala si Bro Michael ay pinaupo din natin.
1: Okay? Nga, Pastor eh.
0: Dapat kasama sa kwentuhan para buo yung kwento.
1: Yes.
2: Pero po yun po, I met him po. 4 years po kung walang boyfriend po nung bago po siya nakilala. Grabe po yung kaibahan po ng Christian relationship sa dinadrag mo lang yung guy sa Panginoon. Actually, before I met him, yung dati ko pong relationship, siya po ay nagsisimba rin. Pero hindi po talaga siya, sorry po, I'm not judging him. Pero there is no transformation kasi po there are actual although wala naman pong perfecto, hindi ko po sinasabi yung ako po ay perfecto kasi nagkakamali rin po ako. Pero alam niyo po yun, yung wala po siyang ganun heart kay Jesus. Mm-hmm. Hindi niya, you can actually discern someone if he truly loves the Lord, di ba po?
0: Kasi so, mayroong fruit eh, di ba? At saka halata kapag sabi nga eh, pag mayroong ang Jesus sa buhay mo, imposible nga yung mahalata.
1: Kitang kita sa'yo, sabi ni Ty John.
0: Oh, tsaka hindi naman kailangan automatic yung transformation. Right. Pero nag-uumpisang magkaroon ka ng remorse, di ba?
1: Yes.
0: Unti-unti, sabi mo nga kanina, Ms. Jai, di ba, you started to hate the sin.
1: Right,
0: di ba, pinandidirihan mo na. Maaaring meron kang moments of temptation na titempt ka talaga.
1: Right.
0: Or weak ka, sabihin na natin spiritually. Pero para maging lifestyle mo yung kasalanan pa din, di ba? At wala kang effort talaga to let go of your sinful ways, eh, questionable talaga yung relationship kay Jesus. And hindi naman kasi pag-attend din eh, ng simbahan lang yung pinag-uusapan
1: yung
0: natin
1: basihan.
0: Dito. And imagine, Pastor, si Ms. Jai talagang iniisip ko pa lang yung panalangin ng mga magulang niya sa kanya, di ba? At yung pagpapaalala palagi. Pero dumaan pa rin, inalaw ng Lord pa rin na matest talaga yung faith. And doon ako naniniwala, Pastor, na ang relationship kasi kay God, it's a decision that we have to make personally.
1: Right.
0: Hindi mga magulang natin yung magde-decide for us.
1: Yes.
0: Dadating at dadating tayo sa point wherein dapat personal yung pagtanggap natin sa Panginoon.
2: So yun, mayroon po talagang pagpili.
0: Yes.
2: So ako po, hindi ko po sinisisi ang aking parents nung ako po ay nagrebelde kasi ako po ay may sariling desisyon. Pero talaga pong inalaw po ng Panginoon yun, I believe. Kasi grabe rin po yung nagagawa ng testimony na yun sa lahat po na nasyasharean ko ngayon.
0: Yeah.
2: So each time po na, for example, ako po ay nakaka-encounter ng mga, sorry po, mga drug addicts or yung mga convicts. Meron po akong dinidisciple before na convict po siya. So, mas nare-relate ko po yung sarili ko dun sa kanya kasi user din po ko before. So, I know the struggle. So, yun po, parang inalaw po ng Panginoon. Hindi naman po sa, parang thankful po ko sa experience po na yun. Pero, grabe po yung relate ko po. At saka, grabe rin po yung appreciation ko po kay Jesus. So I think I strongly believe dun sa verse na the more you forgiven, the more you love.
0: Yes.
2: Kasi po ako po grabe po yung pagpapatawad sa akin ng ginawa ng Panginoon. Talagang all I can do is to give back to him by sharing him to other people. So that's siguro one of the little things that I can contribute so I can give it back to him. Yun po. So, about transformation po ba?
0: Yes, yung transformation mo din. Why did you decide to go to vlogging? Kasi feeling ko ito yung ano eh, kung yung parents mo were called to pastor, pero ikaw, pwedeng ito kasi yung ano mo eh, pulpit mo eh.
1: Yes.
0: Diba, lalo na pag narinig ko yung mga Miss Gino, Pastor, yung mga vlogs niya. Sabi ko, iba yung, ang tatanong ko nga dapat, how is he preparing eh?
1: Yes.
0: Diba? Kasi merong paghahanda. Kapag ikaw, pastor ka, you really have to prepare.
1: Right.
0: Pero ito, iba yung mundo na to eh.
1: Yes,
0: diba?
1: Social
0: media, alam mong you will be criticized by a lot of people. So, for you to overcome, maraming tao, Pastor, hindi makapag-umpisa kasi ayaw nila na ma-expose din sila.
1: Yes,
0: because you are allowing yourself to be exposed when you go on social media, diba? Yung mga pagbablog, talagang i-scrutinize ka ng mga tao.
2: Opo.
0: Diba? Titignan nila kung kumusta integridad nitong tao na to.
1: Yes, yes. Diba?
2: Opo. Napakadali pong batuhin ng laging nakikita eh. Kasi ikaw po yung laging nakikita. So, parang andali pong i-judge rin po. Actually, even yung mga dati ko po mga ka-church, kinikriticize din po yung pag-vlog ko po kasi parang, ano, bakit daw po ako nag-vlog? Parang sino pa? Bupa ako para mag-vlog? Parang ganun po. So, I've faced a lot of that. But, yung pagsa-start po ng aking vlog, actually, it was inspired by, siguro, I would like to tell this story po. Very short lang naman po. Pero, ito po talaga yung pinanghuhugutan ko po kung ba't rin po ako nag-evangelize ngayon po at nagsishare po ng gospel. Actually, ang lola ko po, sila po ay talaga pong mahirap na pamilya. 5 pa lang po ang anak ng lola ko po that time. At wala pa po ang daddy ko po kasi ang daddy ko po is pang-6 po.
1: Mm-hmm.
2: So, 5 pa lang po yung anak po ng lola ko po that time. Sila po at the brink of their, sobrang hirap. Now, my lola planned to kill herself and yung kids. So, nagbuhos na po sila ng gasolina.
0: Oh.
2: At pati yung mga anak, binuhusan niya na po ng gasolina. Magsusunog na po sila.
0: Akala mo sa pelikula lang nangyayari, no?
2: Totoo po.
1: Grabe.
2: Opo. Now, yung may kumatok po na someone.
0: So, sa loob ng bahay, sila nagbuhos ng gasolina.
2: Yes po. And they're about to lit themselves. Ayan po. So, nung may kumatok po, ang kapatid po ng aking lola. So, mm-hmm. yung kuya niya po. Yung kuya niya po, nakita na sila po yung nagbuhos na ng gas and everything. Sineran po ng kuya ang lola ko po, mm-hmm. nung kuya niya. So, sineran siya ng gospel. First time niyang marinig ang gospel. Nelia, may pag-asa sa buhay. Mm-hmm. Hindi ka nag-iisa. Kaya mahirap ang buhay kasi kinakaya natin. Pwede pala na meron tayong kasama at yun ang Panginoong Jesus. Mm-hmm. So, sineran siya sa ang Diyos ay buhay. Ganyan. So, nakarinig po siya ng gospel. Nung nakarinig po siya ng gospel, gusto niyang mapatunayan na tunay yung na kanyang narinig. Mm-hmm. First time niya pong lumapit sa simbahan at may tinawag po sa altar call. So, nag-repent po siya at meron po kasi siyang skin disease. Mm-hmm. For the first time in her life, nakatulog po siya kahit sobrang may pain po. Pero that night po na tinanggap niya po si Jesus, ay nakatulog po siya for the first time at wala na po ang kanyang mga nag-dry up po yung mga
0: kati-kati sa yes. balat.
2: So napatunayan niya po talaga grabe itong Diyos na ito, siya ay nagpapagaling. Mm-hmm. Maaring siya ang tunay na Diyos. So nag-start po siyang magsimba at yun po nakilala niya po ang Panginoon. Now, ang lola ko po, because of that one person who knocked on the door that time that she's about to kill herself, nagkaroon po ng 3 generations of believers. From my dad, siya po, ang dad ko po naging pastor, yun nga po. Ako po ay nakakilala sa Panginoon, not by force, mm-hmm. but because of the influence ng dad ko po at the same time, influence ng lola kasi na-inspire din po ako, grabe. Mm-hmm. Because of that one person na nag-share ng gospel, generations knew the Lord because of one mm-hmm. person. So, nagkaroon po talaga ng impact yun sa akin. Ang lola ko po, kahit saan nyo po dalhin, kahit sino pong makatabi niya sa jeep, sa eroplano, kahit saan po siya magpunta, umiiyak at kumikilala kay Lord. Mm-hmm. Na-amiss po kami dalawa ng kapatid ko. Sabi, paano niya na nagagawa niya?
0: So yung gift ni Lola is evangelist talaga?
2: Yes, opo. Kahit saan po mm-hmm. siya. So na-inspire po kami. Sabi ko, pambira, pwede pala yun. Mm-hmm. Now, kami po ng kapatid ko, nag-evangelist po kami on our own. Mm-hmm. Invento lang namin.
0: So dalawa lang kayong magkapatid?
2: Opo. So kami lang po talaga nag-evangelize. Mm-hmm. Well, hindi po yun instructed ng church. Wala po talaga. Parang kami lang po talaga. Mm. So, we started going to malls. We go to, sa kapag break time po ng mga empleyado ng SM, kami po ay in-evangelize po namin sila. Wow. Ang kuya ko po, kinakantahan po sila. Mm. We are playing music. Tapos, makikinig po sila. Ang garam. Tapos po yung...
0: Parang pa-sampling kaya natin, no?
1: Later, basta pwede.
0: Sample. No.
2: Actually, ang kapatid ko po talaga, ang talagang nagdala po rin sa akin sa to evangelism kasi mm-hmm. grabe po yung passion niya. Ang ginagawa niya po, yung mas malupit po mag-evangelize ang kapatid ko kasi honestly, to be honest, nagpupunta po siya ng mga jeep. Yung mm-hmm. hindi nagpupunta po siya ng bus, nagdadala siya ng speaker, mm-hmm. kakanta siya, so mag-evangelize siya. Yun yung parang grabe. So talagang na-challenge din po ako. Ginagaya ko na siya.
0: Kapag yung boldness, no?
2: Mm-hmm. Talaga pong grabe. Kaya na-inspire din po ako. Ngayon, meron po ako nag-encourage sa akin, mag-vlog ka kaya? Mm-hmm. Ayan. So doon na po nag-start. Sabi ko, pero bago po yun, bago po ako nag-start ng vlog, sabi ko sa Panginoon, Lord, medyo delikado ang vlogging kasi, mm-hmm. syempre, yung temptation, fame, pera, yung things of this world. Mm-hmm. Kasi ba, pag mag-vlog po. So sabi ko, Panginoon, bago po ako magsimula, sabihin niyo po sa akin kung kasama kita.
0: Mm-hmm.
2: Now, I posted for the first time in TikTok.
0: Mm. When was that? What year was that?
2: 3 years ago po.
0: So, 3 years ago.
2: Yes po. So, nag-post po first time sa TikTok. Nagkaroon po siya ng 1 million views in one video. Nakaka-upload ko lang po.
0: Mm-hmm.
2: At sabi ko sa Panginoon...
0: So, within the day?
2: Yes
0: po. 1 million views?
2: Yes po. Tapos sabi ko sa Panginoon, Lord, merong kakaiba, may hiwaga na hindi ko maintindihan. Bakit pag nag-upload ako, nag-million view siya, I don't understand.
0: Mm-hmm.
2: So, ganun rin po nangyayari sa FB. Kasi sabi ko, Panginoon, kung ako ay kasama kita, bigyan mo ko ng sign na kasama kita. Kasi hindi ko to gagawin kung hindi kita kasama. So, nakikita ko, merong kamay ng Diyos.
0: Mm-hmm.
2: Doon po sa aking ginagawa, may favor.
0: Yes.
2: Eh, sabi ko, Panginoon, hindi naman ako built for this. Una po sa lahat, bago po ako mag-social media, bago po ako mag-vlog, very rare po ako mag-post. One year po ako walang FB kasi nag-fasting po ako sa social media.
0: Mm-hmm.
2: So, bago po ako nag-vlog, wala po akong social media at mm-hmm. all. Like YouTube lang po yata yung media, social media ko that time. So wala po talaga. So yung pagbabalik ko sa social media, FB and TikTok, doon ko po nakita na talagang sinasamahan po ako ng Panginoon. Mm-hmm. Doon sa ginagawa ko po. And a lot of people are saying that I was effective on what I'm doing. I don't know. But yun po. So that's how it started.
0: Siguro, Pastor, ako habang pinakikinggan ko si Ms. Jaino, mahalaga talaga kung ano yung motivation mo why you do what you do.
1: Yes, Pastor.
0: Diba? Kasi kung yung ibang tao, they would go for vlogging kasi gusto nilang kumita talaga ng pera. Yun yung right. Number one na reason ng maraming tao.
1: Yes.
0: More than the popularity these days. Kasi nagiging career ng madami.
2: Totoo po.
0: Diba? At saka marami kasi talaga na nagiging maayos yung buhay nila because of vlogging. At yun yung motivation ng iba, Pastor.
1: Yes, opo.
0: Diba? Yung pagsikat, yung iba talagang gusto nila mag-showbiz. I don't know. Iba-iba yung motivation. Pero hearing from Ms. Chai, may kita mo na yung puso niya. At the same time, kung paano yung timeline of preparation ni Lord sa kanya. Masasabi mo na yung motivation niya talagang si Lord eh.
1: Yes,
0: diba na just because God spoke to her, diba?
1: Right.
0: And yung preparation niya, also yung story, naniniwala ako wala talagang aksidente sa Panginoon, Pastor.
1: Yes,
0: God
1: so
0: would
1: po.
0: Allow everything that had happened sa buhay natin
1: right.
0: to work for our good. Sabi nga, Pastor, ng Word of God, diba? Lahat daw ng bagay na nagkakalakip-lakip yan para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa kanya at mga tinawag niya for his purpose.
1: Amen.
0: Diba? So makikita mo yung vlog ni Ms. Jai. Ipaki-follow na po. At paki-support po. Ang, kasi maganda rin yung contents talaga ni Ms. Jai.
1: Right,
0: Pastor, makikita mo yung conviction, yung genuineness habang nakikipag-usap siya sa atin, Pastor.
1: Yes.
0: I am really amazed by the Spirit of God in her na mararamdaman mo talaga, Pastor, na gagamitin talaga siya na. At sabi nga, Pastor, hindi mo ma-fake ang anointing eh.
1: Yes, totoo yan.
0: Diba, you really cannot fake it. Maraming mga tao, mukha silang maayos naman, magaling naman magsalita. Pero
1: yes.
0: Iba yung charisma kapag meron ka talagang pagkilos ng banal na spirito sa buhay.
1: Yes, kumbaga kung kasama mo si Lord habang nagsasalita ka. Yes.
0: Amen. And siguro magandang panawagan din yun sa mga kagapay natin. Na isama po natin sa prayer si Ms. Jai kasi yung protection din talaga eh, di ba?
1: Yes.
0: Na kailangan niya yung hindi lahat ng pagkakataon kasi strong din talaga tayo eh. Kasi may moments of weakness. Di ba? So, pero naniniwala ako, Pastor, na kung paano pinapanalangin din ng magulang ni Ms. Jai yung kanyang mapapangasawa, may kinalaman din to eh. Dun sa pag-iingat ng Diyos.
1: Yes, diba? So,
0: naniniwala ka ba doon, Ms. Jai, na si Brother Michael yung tamang tao na ibinigay sa'yo ng Panginoon? Kasi sabi nga, Pastor, ang marriage kasi partnership eh.
1: Right. Yes.
0: Diba? Hindi ka alisin sa kalooban ng Panginoon, kundi mas lalong may empower
1: yes.
0: kung ano yung ginagawa ng Lord sa buhay ni Ms. Jai. Lalo na siya, nagagamit talaga siya sa, ano, sa social media. Maraming
1: right.
0: tao naniniwala ako are blessed sa life ni Ms. Jai. And I just wanted to encourage her, Pastor, na yung inumpisahan ng Diyos sa buhay niya, patuloy ka lang na magtapat, Ms. Jai. Kasama mo kami sa prayer.
1: Yes.
2: So much po, Pastor. Wow. So, kailangan ko po yan. A lot of... totoo po yun. Napakarami pong social media hate sa mga Christian content creator. Lalo po, babae po ako at mm-hmm. nagsishare po. Pinaka-unang-una po talaga yun na pinupunterya na ako po ay babae at nagsishare. Wala na po akong karapatan mm-hmm. na magshare ng gospel dahil ako po ay babae. Yung mga ganun po. At laging pong yun ang...
0: binabato sa'yo. Pero pinatunayan naman Pastor ni Ms. Jai na kahit sino pwede talagang gamitin ng Panginoon.
1: Yes.
0: Diba? So lalo na yung anointing kasi, Pastor, kagaya ng binanggit ko kanina, hindi mo naman talaga madadaya yan. At hindi na si self-generate yung anointing.
1: Yes,
0: and siguro kung meron akong tanong, saan nanggagaling yung confidence?
2: Oh, actually, I'm not confident po talaga. I'm, to be honest po, very ironic po na I have a very low self-esteem.
0: Hindi kasi halata sa mga vlog niya, Pastor.
1: Grabing zeal. Eh.
0: Oh, Pastor, naririnig mo ba yung confidence ng voice?
1: Apo, parang the way sobrang tapang eh.
0: Parang yes. alam mong may pinanggagalingan yung confidence
1: right.
0: niya. Maybe what she's saying is kung siya lang ang tatanungin, mahihain siguro talaga
1: yes,
0: si Ms. Jai.
1: Yes.
2: I'm very socially awkward po talaga. Mm-hmm. Like, I don't know how to conversate with people. Like, yung mga... hindi po talaga, very awkward po talaga ako sa social setup, ganun mm-hmm. po. So, wala po
0: mabilis
2: talaga.
0: Mabilis ka nadidrain, ganun?
2: Hindi po, I don't know how to interact so much.
0: Okay.
2: Like, I have very small circle of friends and mm-hmm. they're the only people that can actually get me.
0: Mm-hmm. Pero friends na tayo ngayon, Ms.
2: Yes,
0: Jaya.
2: Po. Yes.
0: You have a new friend in us.
2: Yes po. friend. So, yun, thank you so much po. Yun, kaya sobrang, ano po, ironic po na you're saying that where am I getting my confidence? So, siguro yung nakikita niyo po sa social media, that was truly the Lord. Kasi kung ako lang po talaga, wala po talaga akong confidence. Kahit po sa sarili ko, hindi po talaga ako, kahit po yung parents ko, they're struggling. Kasi nga po, I grew up very, very low self-esteem. Hindi po talaga ako ganun ka...
0: Pero anong pinanggagalingan nung sa tingin mo yung low self-esteem? Why are you feeling that way?
2: Basically, because I was bullied po talaga when I was young po. So, siguro malaking factor din po yun. Tapos, syempre, hindi rin naman po perfect yung family ko kahit ganun. So, there are a lot of factors po. Pero, praise God po kasi napapagtagumpayan ko naman po siya bit by bit. Kasi, kahit po yung pag-vlog ko, if you notice, a lot of my first videos, it doesn't involve my face. It's all infographics. And lahat po naman nagmi-million views, eh, wala nga mukha ko po yun eh. Mm-hmm. Faceless po yun lahat at puro infographics lang po siya. So, I think, I truly believe, it's truly the Lord behind it. Amen. Po. So, yun po. All glory to God lang po.
0: Meron lang akong gustong basahin na ilang mga nag-comment sa ating Facebook Live. Sabi ni Casey, sabi niya, amazing story. Buhay na nabago, nakaka-inspired. Tapos sabi nung isa nating listener, sabi niya si Sis Jai yung ginamit ni Lord na instrument para ma-encounter ko po siya. Thank you Lord Jesus for her life. So purihin ang Panginoon. Kaya makikita mo, no, may mga listener tayo na naabot mo siguro, naabot ng mensahe ng buhay mo. And naniniwala ako maging itong ating pinag-uusapan ngayon, yung mga nakikinig sa atin. Maybe there are some people who are being discouraged right now or maybe struggling, di ba? They stumble upon this video or naririnig nila tayo sa radyo. Talagang very powerful ang story eh. Diba, yes. Kapag si Jesus talaga yung nahahighlight.
1: Right.
0: Diba, if there's one thing na ako na nauunawaan ko ngayon, ang tao, Pastor, pag genuine na ibinibigay sa Lord yung glory, mararamdaman mo eh.
1: Yes.
0: Diba, kasi yung iba, they can fake it eh. Na parang, right. I'm giving God the glory. Pero kapag genuine yung yung tao,
1: yes.
0: Diba, damang-dama mo din talaga. And we thank you, of course, Miss Jai, in spite of the successes, diba? Yes. Kasi masasabi natin, Pastor, na si Miss Jai has been successful so far. Yes, diba, sa pagbablogging niya. Pero ang pinaka-highlight talaga, it's not really about the success of the vlog.
1: Right.
0: Kundi yung taong naaabot ng vlog niya.
1: Yes.
0: Diba? I think inaalaw ng Lord na mag-grow yung numbers just because ang pinanggagalingan niya is very simple. Just because I love the Lord and I thank the Lord for His grace. Diba? Na ngayon ito yung patotoo. Na si Lord kayang gamitin kahit sino, no matter how messed up yung buhay natin or kahit ano bang personality mo. 'Di ba? Kasi yung iba, personality type, hindi ako magamit ni Lord kasi mahihiyain ako. Pero hindi pwedeng maging limitasyon 'yun.
1: Yes.
0: 'Di ba? For you to be used by God. Na pwede kang magamit sa kahit anong kaparaanan, just kailangan mo lang siguro yung genuine encounter, no? Right. And yung mag-decide ka talaga fully.
1: Yes.
0: Diba? So how are you preparing for your vlogs? At ito kasi napaka-importante, di ba, Pastor? Na hindi lang sa tagapagturo sa pulpito, pero pag tayo ginagamit na ng Panginoon as we minister, it's very important na ang pinapahayag talaga natin ay yung katotohanan.
1: Right.
0: And imagine what kind of preparation yung kailangan mong gawin. So, how do you prepare? Paano kayong mga topics mo? How do you choose your topics? Kasi parang di nauubusan ng pag-uusapan.
2: Opo. Una po sa lahat, gulilinawin ko lang po, hindi po ako pastora. And una po sa lahat, gusto ko pong encourage lahat po ng tagapakinig po na kahit po hindi ka pastora, the Lord is not looking at labels. He can actually use you kahit ordinary churchgoer ka lang po. Ngayon po ako po ay inactive po at the moment sa simbahan, pero alive na alive po yung ating outreach, yung pag-evangelize po sa labas. So, I think ang ministry po hindi nakukulong sa loob ng simbahan.
0: Amen.
2: Pero kahit saan ka po dalin, if you can share Jesus, that's more important than but hindi ko po sorry po. Okay, i-rewind ko. Importante po na tayo po ay naglilingkod sa simbahan. Pero mas importante pa rin po na we are being salt and light in the darkest places. I would always illustrate it like this. Tayo po lahat ay ilaw. Sa loob ng simbahan, hindi ka po magliliwanag kasi si pastor ay ilaw. Ang worship leader, ilaw. Lahat ng makikilala mo doon, born again, ilaw po yun, hindi ka po magliliwanag sa loob na simbahan. Pero I believe that you will shine your light in the darkest places, mm-hmm. which is outside the church. Yung mga lost po talaga, that is where we should shine our light. And I'm for the people, kasi ako po is worship leader din po. Kaya talaga sinusupport ko rin po ang ministering inside the church. But it is more significant that especially now that Jesus is coming soon, that we minister outside the church. Yung po ang encouragement ko po. Kasi ang dami pong mga tao, sinasabi po nila, ah, hindi ako naglilingkod sa church kasi I'm not given a chance inside the church. No, you can minister, the ministry is outside actually. So, ayun po, una Amen. Po sa lahat yun. So, if you're asking po about preparation, ang preparation po, syempre po, we have to encounter the Lord in our secret places. So, mm-hmm. napaka-importante po nun na, syempre, hindi ka po kakausapin ng Holy Spirit if you're not connecting with Him at all. So, napaka-importante po that you connect with the source, which is our Abba, which is Jesus Christ. Mm-hmm. So, yung topics naman po regarding that, syempre, actually, kinakausap po talaga ako ng Holy Spirit about that every time that I would open my Bible and when I converse with my dad po kasi, pinapasala ko po, tinaturn po namin, binabaril po ng father ko po muna bago ko po i-upload kasi napakarami pong beses na na-upload ko tapos hindi ko pinapa-proofread sa dad ko. So, maganda po talaga na meron pong mentor.
0: Mm-hmm.
2: So, I encourage everyone, lahat po ng Kristiyano, siguridad na ikaw ay Kristiyano at naglalakad ka sa Panginoon na ikaw ay matatag. Hindi po. Lahat po ng Kristiyano ay babagsak at babagsak kung wala po talagang mentor at magkokorek sa'yo. So, ako po, ina-appreciate ko po. Shout out po sa daddy ko po at kuya ko po na lagi pong binabaril lahat ng mga kung meron po akong content na hindi lumilihis, binabaril po nila at tinatama po ako at mentor ko rin po si Taconi. Ayun po, kinokorek niya rin po ako sa aking mga personal struggles, personal life, personal sins, mga talaga pong ina-address niya po sa akin. And doon po talaga nakokorek ang isang tao kapag po nagbabantay sa iyo. So, I encourage everyone po, especially Christians, na new believers, you get yourself a mentor po talaga. Hindi po lahat ng mentor ay okay rin po. You pray for a mentor po talaga na that hears from the Holy Spirit. Mm-hmm. Hear from the Holy Spirit at talaga pong tama yung doctrine. Talaga pong you have to really be careful on that. Yun po. And inspiration po, syempre po, every time po that I'm reading po kasi yung iba pong mga messages po sa akin.
0: Mm-hmm.
2: Every time po na ako po ay nakaka-receive po ng Miss Jai, pwede pong i-topic mo to. So yan, misa po nakako po ako ng ganun. And yun po. So, yung hindi ko pa i-answer yung question.
0: Oo, nasagot mo naman, Pastor. Actually, yes, habang pinakikinggan ko si Miss Jai, Pastor, parang bumibilis yung tibok ng puso ko. Pastor, yung spirito mo can relate to,
1: yes, what, right.
0: to everything that she said.
1: Parang ganito, parang story ako yan. Pero
0: oo, Pastor. Parang si, naririnig mo yung ano, naririnig si mo si Lord share. Talaga.
1: Right, yes, yes.
0: Kasi opo. Parang feeling ko, magka-spirito tayo, Pastor.
1: Right.
0: Ni Sis Jai, no? Talaga yung naririnig mo, talagang ang ministry natin. Habang sinasabi niya, Pastor, na sa loob ng simbahan, lahat tayo, kung mananatili ka sa loob, lahat kayo dyan ilaw.
1: Right.
0: Dapat naman talaga lumabas tayo sa dark,
1: yes.
0: places. Kasi yun yung sinabi ng Panginoon, na sinend off niya talaga ang church,
1: yes.
0: na dapat tayo sumunod, na hindi
1: Go.
0: Lang limited, Pastor, dun sa walls ng church natin,
1: right.
0: yung kayang gawin ng Panginoon. Actually, mas mararamdaman mo nga yung pagkilos ng Panginoon outside,
1: yes.
0: the walls of the church, di ba? Kapag Opo. Napapaligiran ka na ng mga unbeliever,
1: yes.
0: kapag yeah. napapaligiran ka na ng mga messed up stories ng mga
1: right.
0: tao, dun mo mas nakikita at na-appreciate yung grace ng Panginoon sa buhay natin.
1: Yes. Well, sabi nga, Pastor, ng Bible, saan ba dapat nilalagay ang ilawan? Doon sa maliwanag, hindi ba dapat sa madilim para masinagan nito yung maraming tao, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, tayo dapat talaga, napaka-importante. Sabi ng Lord sa Great Commission, you have to go and make disciples sa labas. Sa labas
0: yeah.
1: ginagawa yon, sa loob ng church.
0: Saka, Pastor, lahat ng sinasabi ni Ms. Jai, di ba, lagi nating binabanggit dito, very important that you read your Bible.
1: Right.
0: Mas mahalaga yung private life mo more than your public life.
1: Yes.
0: Kasi hindi pwedeng ang iniisip mo lang, anong iisipin kaya ng mga tao
1: yes.
0: sa paligid ko? Dapat ang iniisip mo, audience of one ka muna.
2: Mm.
1: Right.
0: Anong sasabihin ni Lord, di ba, in the first place? Na parang, baka mamaya, gusto mo mag-ministry, di ba? Yes. Pwede, madali kasi yun, Pastor, eh. Opo. Na pag ikaw mag-ministry ka outside, di ba, Pastor, parang may mga tao magagaling naman talaga.
1: Right.
0: Magaling magsalita, magaling magparot, di ba?
1: Yes.
0: Pero pag yung buhay nila, eh, tinignan mo sa privado, eh, doon nagkakaroon ng problema.
1: Yes.
0: At imposibleng hindi i-expose ng Panginoon.
1: Hmm.
0: Di ba? Yung buhay na yun. Kasi eh, lahat na, pag nasa liwanag ka, di ba, Pastor, lahat makikita mo, everything will be exposed.
1: Right.
0: Hindi ka lang naman may expose kapag nasa darkness ka, pero kapag nasa liwanag ka na, asahan mo na lahat ng basura, di ba, lahat yun lalabas. Kasi
1: yes,
0: gusto
1: makikita
0: ng Lord, hindi ka manatili doon.
2: Opo.
0: Di ba? Hindi naman ibig sabihin in-expose ka, gusto kong hihiyain ng Panginoon.
1: Right.
0: Di ba? Kaya ine-expose ni God yung mga bagay na mali sa buhay mo in order for you to realize how much we needed Him. Kasi hindi natin talaga kaya on our own. So, yung lahat ng naririnig ko kanina, Pastor, mentors, di ba, Pastor?
1: Yes.
0: Lagi nating binabanggit yan. Ipag-pray ninyo kung sino yung mga tamang tao na isasurround mo yung sarili mo.
1: Yes, kasi diba? Pastor, it's close to impossible for you to know everything kasi talaga.
0: Yes, Pastor.
1: So, napaka-importante, lalo na kung pastor ka eh. Kasi ikaw yung highest authority ng church eh. Sinong accountable sa'yo?
2: Mm-hmm.
1: Paano pag nagkamali ka?
2: Mm-hmm.
1: Sinong magpuput in check sa'yo?
0: Saka so, Pastor, walang nag-grow mag-isa.
1: Right. Mm-hmm. Yes, that's
0: kaya
1: true.
0: Kaya lang, siyempre yun nga, dapat tamang tao din talaga yung ilalagay mo or i-allow mo to influence you. Kasi
1: right,
0: kung maalala ko yung story ni Miss Jai, yung bad influence, di ba?
1: Yes.
0: Sa buhay niya. Una, sabi nga sa Word of God, Pastor, train up a child the way they should go. Yung mga magulang niya nagtanim ng maganda.
2: Okay.
0: Kaya lang, nung nagkaroon siya ng freedom to make her choices, sino yung kakaibiganin
1: right
0: niya, sino yung sasamahan niya, sino yung pakikinggan niya, doon nagkaroon ng konting problema.
1: Tama po.
0: Diba, siguro dahil nga sa pagiging kabataan at aware naman ng Word of God dyan.
1: Yes.
0: Diba, sabi nga ng Word of God that everything is permissive
1: right,
0: but not everything is beneficial.
1: Yes.
0: So maaaring, sige, sinabi ng Lord, sige, enjoy mo, explore mo, inalaw ng Lord, pagdaanan mo, masaktan ka,
1: yes,
0: for you to be in pain. Sabi, para malaman mo siguro na ako yung tagapagpagaling, kailangan mong dumaan sa ganito.
1: Yes.
0: Diba, kung baka kailangan mong malaman talaga yung pinaka essence ng freedom, kailangan mo munang maranasan to be in chains.
1: Yes.
0: 'Di ba kasi yun din yung challenge growing up in a Christian family.
1: Right.
0: Na kapag 'di ba, parang hindi ka talaga pwedeng magkamali.
1: Really? Yes, yes.
2: Yung like expectation.
0: All eyes on you. Expectation. At the same time, siyempre iba yung pressure talaga.
1: Yes.
0: Calling din kasi maging pastor's kid eh. O, so para sa akin na, talagang hindi rin lahat eh talagang itinalaga para maging pastor's kid.
1: Calling pala yun, Pastor.
0: Oo, Pastor, calling yan. Kahit ang pagiging pastor's wife is a calling. Sabi nga nila, meron akong ririnig, buti nga daw merong Bible school for pastor, pero walang Bible, walang school for pastor's wife and
1: mm-hmm
0: pastor's kids.
1: Yes.
0: Diba? Kasi it's the same, it's almost the same pressure kung
1: right
0: titignan mo, Pastor. Diba, the way you needed to manage everything, na parang, paano nga naman lumiliit yung mundo mo eh.
1: Yes.
0: Diba? And I understand na alam ko, pareho po kayong pastor's kid. At ako din, maraming mga malalapit ako sa mga pastor's kid. So I understand the struggle, I understand
1: yes
0: the pain.
1: Opo.
0: Diba? Na parang tao din naman talaga. Hindi
1: right
0: natin ginagamit yun as an excuse. Pero we have to also look at the reality. Na pag nasa laman tayo, may mga struggles talaga. At wala
1: right
0: namang nag-mature na hindi dumaan sa proseso.
1: Yes.
0: Diba? So
1: opo,
0: let's, siguro sa mga kapatira natin na masyadong kinikritik yung mga pastor's kid, kaysa i-criticize ninyo, eh, siguro pag-ingatan natin.
1: Yes.
0: Diba, tulungan natin sila na mag-struggle man sila, at least nasa loob sila ng simbahan, may guidance pa din.
1: Right. Tsaka, alam mo pa, sir, yung simpleng panalangin, yung ipag-pray mo na lang, ipag-pray natin sila. Kasi, really, they are really trying hard, they are struggling. Kasi, alam mo yung buong buhay nila, nagtitiptoe na sila, ang daming expectation, ang daming rules, dapat ganito sila, pero hindi naman sila ganun. So alam mo yun, Pastor, grabe, napakahirap
0: yes
1: maging pastor's kid. Isa pang hindi tayo nababanggit eh, missionary kid, PK tsaka MK. So ang hirap, sobra, pero alam mo yun, Pastor, dahil
0: sa biyaya ng Panginoon,
1: sa grasa ng Panginoon, ayan, nakasurvive.
0: Yes, Pastor. And yun nga, yung mga bad influences na yan, ina-allow din talaga
1: yes
0: ng Panginoon. So, mga kabataan, especially sa young people na nakikinig, no? Siguraduhin mo naman na yung mga taong pinipili mong samahan, eh mag-grow ka.
1: Yes.
0: Diba? Hindi naman tayo nandito to hate, diba? Parang i-hate yung mga tao sa paligid natin. Eh magiging salt and light ka. Kaya
1: right
0: lang, ang hirap kasi na ikaw, inaayos mo pa yung sarili mong buhay, diba? Tapos nandun ka sa isang lugar na hindi naman nakakatulong sa'yo para lumago.
1: Yes.
0: Siguro may perfect timing
1: right,
0: diba, for you to go back to them, to your friends. Okay lang nga daw makisama ka, wag ka lang makikisama.
1: Yes.
0: Diba? So yung conviction, wag mong hayaan na madala ka nung mga pagkatawag ng laman, ika nga, yes. Di ba? Kaya mahalaga din na habang, kasi hindi naman natin may iwasan to be in the world eh.
1: Right.
0: Di ba na makisalamuha pa rin sa mga tao sa mundo, kaya mahalaga yung mga mentors na tinatawag, yes. Mahalaga yung mga accountability mo with your parents. Diba? I think that's also important, yung relationship mo sa parents mo, no? So parang at the same time yung church dapat mag-grow natin yung mga simbahan natin na hindi tayo natatakot na makita nila yung vulnerability natin and yung brokenness natin. I think that's one problem, diba, sa loob ng mga churches kung bakit ayaw ng mga tao na umamin sa mga kasalanan nila kasi parang yung judgment eh.
1: Right.
0: 'Di ba nandoon? So kung magko-cultivate tayo ng isang environment na mas open, mas trustworthy, 'di ba? Parang pare-pareho naman tayo eh. 'Di ba na nagfi-fail.
2: Right. Ako po ay strong suggest po for that, yung influence and at the same time yung you surround yourself with the right community. I strongly suggest that all of us should be in a small group. Because sa small group po talaga, katulad po ni Jesus, meron po siyang small group eh. Meron po siyang 12 na hindi po siya mag-isa sa kanya ministry. Mm-hmm. Meron pong he's looking after those 12. At talaga pong natatransform po yung 12 na yun to become like Jesus. There's a study that I've learned recently that nung wala na po si Jesus when he ascended to heaven, akala po ni Satan nagtagumpay na siya kasi wala si Jesus Pero hindi. The 12 preaches like him, talks like him. It's like influencing those people like him. Like Jesus transformed the 12 to become like him. That is the goal of small group. Kapag ikaw nag-involve sa small group, you transform to become like Jesus pala. So, yun po talaga yung impact po pala kapag ikaw eh nasa maliit na grupo na kung saan dapat maayos, considering dapat maayos po ang mentor nyo po ha. You know, kapag po tayo nababantayan po ng strong mentor tapos yung small group po na yun, I believe, meron po kasi akong, yung first batch po na small group, talaga pong nakita ko po yung anointing po in our group na nung I mentored them, grabe po yung growth po namin sa spiritual, finance. Nag-breakthrough po kami sa mga jobs po namin. Yung mga ka-small group ko po na akala po nila hindi po sila able to conceive a child. Grabe po, every time that we meet in small groups, we're fighting it in worship, in prayer. Nagkaroon po siya ng baby boy. Grabe po, miracle po kasi siya po ay... considered baog ng OB po. Kahit grabe po talaga yung miracle
0: yeah.
2: Sa small group, guys. Kaya gusto ko po kayo encourage, you find yourself a mentor po na talagang okay po kay God. Talagang you can see the fruits of the Holy Spirit in that mentor. Tapos mag-involve po talaga kayo sa small group kasi kung meron pong mag-influence sa inyo na mga kaibigan nyo, naka-age nyo, mas small group po talaga ang recommended. And yun po, gusto ko pong encourage po kayo dun kasi napakalaking tulong po talaga sa akin din po ng small group. Kahit po ako yung mentor, ako po yung natututo sa akin po mga mina-mentor. At yun po.
0: And I totally agree with that, Pastor. And siguro yung pag ikaw din na-involve ka sa small group, hindi ka lang po mapasok sa isang grupo na membership lang.
1: Yes.
0: Mahalaga that you submit also to your leadership.
2: Yes po.
0: Kaya nga mahalaga yung sinasabi ni Ms. Jai na pipili ka din kung sino yung mentor mo talaga. Ipag-pray mo din talaga kung sino yung tamang tao na magpapasakop ka. Kasi I think kapag member ka ng small group, which is nangyayari din kasi sa panahon ngayon, no, na marami naman they are part of the small group.
1: Right.
0: Pero they don't listen to their leaders.
1: Yes.
0: Na parang feeling nila pag pinagsasabihan sila, pinapaalalahanan sila, nangingialam. Quote unquote, nangingialam sa mga private life. Ganun naman talaga. Sa isang small group, you have to be vulnerable.
1: Yes.
0: Diba dito nga pinag-uusapan yung mga bagay na private. Kaya mahalaga na tamang tao yung mga kasama mo din.
1: Yes. That's why, Pastor, kami nga, ginagawa namin sa small group, ina-upgrade namin yan into an accountability group. So anong ibig sabihin nito? Ito yung mga tao na hindi ka matatakot mag-open ng kung ano man ang pinagdaanan mo. Honestly. Mm-hmm. Honest to goodness talaga, Pastor. Walang tinatagong dark edges or any side. Kasi dito magkakaroon ng comfort zone yung bawat isa to share ano ba talaga pinagdadaanan nila. Kasi marami talagang mga tao, magaling silang magtago ng talagang pinagdadaanan nila for them to avoid judgment.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon, para mawala yun, actually, ikaw nga nagturo sa akin ng Pastor. Yan nga po pala ang aking mentor, no? Sige, Pastor Andrew. napaka-importante yung accountability na kung saan talagang mapagkakatiwalaan yung bawat isa. Kailangan ma-establish yun na trustworthy yung bawat isa. Ngayon, hindi ka na matatakot na, alam mo, namomroblema ako sa ganito eh. Pwede mo ba ako matulungan? Ano ba ang pwede mong inputs dito?
0: Kasi pa, sir, ang worry nung iba kapag hindi trustworthy yung mga kasama mo din. Yes. Baka maging chismis group.
1: Right. Diba? Lumalabas sa small group yung ano eh.
0: Tsaka pa, sir, may mga tao, hindi sila masaya na nagiging maayos yung buhay mo.
1: Yes.
0: May mga ilang tao kasi, di ba, that's truth.
1: Yes.
0: Truth kasi yun eh. May mga ibang tao, akala mo kaibigan mo, pero eventually, naghahanap lang ng pagkakataon. Di ba? So that's why you have to prayerfully.
1: Yes.
0: Diba? Choose the right person to really mentor you. Or yung kahit accountability group, hindi naman kailangan mentor eh.
1: Right.
0: Pero yung may mga tao kasi na naiintindihan yung salitang accountability.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, merong mutual trust.
1: Yes.
0: Diba? Kahit magalit ka, diba? Hindi kayo magkasundo isang araw, eh hindi para sabihin mo yung mga messy part na narinig mo dun sa buhay ng tao na yun.
2: Ito po. Kasi napaka-importante po nung trust po dun sa do grupo po na hindi po talaga dapat ilalabas yung kahit ano po talaga dun sa, ano ba tawag dun?
0: Accountability. Circle.
1: Sa circle.
0: Circle of support.
2: Yung

0: talaga po.
1: Yeah.
0: Kasi mas marami yung support sa'yo mm-hmm. at marami nagtatanggol sa'yo kaysa sa bash. Mm-hmm. So parang, pinagtatanggol nila ako. Parang nagkakaroon po ng in a way, parang
1: pwedeng lumaki yung ulo mo eh, di ba?
0: Totoo po. So every time that I would feel that, yun nga po, pinagtalagang take up your cross. You remind yourself of, no, you're made of dust yun. Kaya I suggest everyone po na kapag every time po na nakaka-receive po tayo ng praises or talagang when you made it, don't feel that you made it. Mm-hmm. Do not feel that you made it. Huwag po talaga niyong ma-feel. Actually, every time that I would tell my brother, sinasabi ko po kasi sa kanya.
1: Mm-hmm. So, accountability again, Pastor.
0: Yeah, totoo po. Sabi ko, parang lumayabang ako.
1: Mm-hmm.
0: Sabihin ko sa kanya. Sabihin niya sa akin, go back to, wala, huwag mo isipin yung praise, huwag mo isipin yung bash. Lahat yung both yun, huwag isipin.
1: Mm-hmm.
0: It's on the past. Wala na yun. Forget it. He would always, parang level me po.
1: Kumbaga, he would always remind you to stay on the now.
0: Yeah. So talagang sobrang importante po na may naririnig ka. Kasi wala pong ibang makakapagsabi sa akin nun, kundi pamilya ko.
1: Yun.
0: Opo.
1: Totoo naman yun, Pastor, no?
2: Right.
1: Saka mahalaga talaga yung counsel mo. Tapos mahalaga din na yung counsel mo, family mo.
0: Right.
1: Doon talaga mag-uumpis sa pamilya, Pastor. Hindi pwedeng hindi kasama yung family.
0: Walang magsasabi sa akin, yabang mo na.
1: Mm-hmm.
2: Yes.
0: Ang kawiya ko, ganun po, flat out. Sabi niya sa akin, Ba't mo iniisip yan? Bakit mo iniisip? Huwag mo isipin. Shrug it off.
1: kasi ang family hindi magsusugarcoat eh.
2: Yes, totoo po yan.
1: Diba kasi mahal ka niya no matter what. Mm. Saka sila, siyempre ayaw nila na nakakadinig din ng negativity.
2: Right.
1: Sila yung unang maaapektuhan din at the end of the day.
0: Opo, grabe. Kaya magandang may straight na magsasabi sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Na ikaw yung mayabang, ikaw ay ganito na. So yun, na-appreciate ko po. Actually, ako po, na-appreciate ko po yun. Kasi hindi ko po minsan nababantayan yung sarili ko.
1: Mm-hmm.
0: So appreciate ko po yun. Lalo kapag may mga nagko-comment po sa akin, sis, mali yung ganito mo ha. Mali yung, nakikinig po ako.
1: Mm-hmm.
0: So nalalearn ko po yun. Especially dati po, nagti-t-shirt pa po ako.
1: Teachable heart, Pastor.
2: Wow.
1: Yes. Teachability, very important.
2: Right.
1: Diba? When you are not that proud, Pastor, I think mas madali kang tumanggap eh.
2: Right.
1: Diba? Hindi dahil feeling mo tama sila, kundi dahil willing ka.
2: Yes.
1: Na, kasi iba-iba naman ang preferences ng tao, Pastor, kung tutuusin. Pwede mong sabihin, baka kayo lang yan. Diba? Pwedeng ganun kasi. Pero pag ang isang tao, Pastor, meron ka talagang spirit ng Lord. Part ng fruit talaga ng spirit ng Panginoon sa iyo, yung kababaan ng loob.
2: Yes.
1: Diba,
2: kasi actually, gusto ko yung model ni ni Miss Jay. Kasi you remind yourself about where you come from. Galing ka sa dust. Alam mo yung pinatawad ka from darkness into light.
1: Yes,
2: galing ka sa kadiliman. Tapos ngayon, nabigyan ka lang. So, ako, I would always remind our leaders na it's not about us.
1: Yes.
2: It's always about God. So,
1: Amen.
2: Kahit anong ma-accomplish natin, yes, we became the vessel. Tayo yung channel of God's love and blessing para sa mundo na to. But, we are just an instrument. Ginagamit tayo ng Panginoon. And we are doing it because we have a thankful heart. Kasi binigyan tayo ng libreng grasya ng kaligtasan ng Panginoon.
1: Kaya Pastor, bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago.
2: Amen. Yes.
0: Amen.
1: Yan naman yun. Huwag kang masaktan lang.
2: Right. Opo.
1: Diba?
2: Magbago ka naman.
1: Sigapin mo to learn. Kaya ka siguro tinatamaan kasi may tinatama sa'yo.
2: Amen.
1: Diba? Kaya ka siguro nasasaktan. Kasi meron talagang kailangang ma-heal.
2: Yes.
1: Diba sa'yo? So minsan, kailangan talaga yung pain para mag-grow ang tao.
2: Right. Opo.
1: Diba?
0: And hard truth.
1: Ano yun, Madam Miss
0: Jan? Hard truth po.
1: Yung hard truth. Totoo lang, walang sayang dun sa mga lumalabas, sa mga lagi ni Miss Jay.
2: Iba talaga pag, Pastor, yung personal testimony mo talaga.
1: Saka, Pastor, anointing talaga yan. Hindi lahat ng tao, Pastor, were gifted, diba, ng kagaya niyan. Kumbaga tayo, Pastor, malalaman mo na, yung calling at yung purpose natin, very personal sa Panginoon yun. We cannot compare.
2: Opo.
1: Kumbaga, paano ginagamit si Miss Jay, ganyan sa tinawag ng Panginoon, ganyan sa ginamit ng Diyos. Ikaw din, na nakikinig ngayon, pwede kang gamitin ng Panginoon sa kaparaanan niya.
2: Yes.
1: You don't need to compare yourself to anybody. Magkaroon ka lang ng confidence. Siguro yun yung mga bagay na dapat nating matutunan. Diba? Parang pwede mong gawin yung ginawa ni Miss Jay pero hindi pareho yung result eh.
2: Right.
1: Pero huwag kang ma-discourage kasi merong kang lugar. Meron kang platform, merong paggagamitin at saka hindi kailangan marami.
2: Right.
1: Diba, minsan kahit isang tao nga lang yung touch sa life mo, ma-influence mo, di ba? E paano kung yung tao na yan na pinaabot sa iyo ng Panginoon, yan pala yung magiging Moses ng generation ngayon.
2: Amen.
1: Yan pala yung magiging David ng generation ngayon. So we don't compare notes. Nandito tayo to encourage one another.
2: Yes.
1: At masaya ako na madinig yung kwento ni Miss Zai, first-hand pastor. Totoo lang, iba kapag personal mong nadidinig. Eh.
2: Yes.
1: At saka nararamdaman mo kasi, pastor, siyempre, tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, di ba, yung spirit ng Panginoon, yung Holy Spirit, pag nagmo-move, mararamdaman mo eh.
2: Amen.
1: Di ba, pastor, sa isang tao kapag, sa Lord talaga to.
2: Yes.
1: Di ba, yung wisdom nito talagang hindi sa sarili niyang katalinuhan, kundi sa wisdom ng Panginoon sa buhay niya.
2: And pastor, alam mo ha, usaping basher, alam mo sa palagay ko, ngayon na after hearing yung segment na to, yung napag-usapan natin about the life of Miss Jai, marami siguro mag-change of hearts.
1: Mm-hmm.
2: Alam mo kasi sa mga tao, marami talaga sa mga tao madaling mag-judge kasi hindi nila alam yung pinanggagalingan. Itong programa na to, siguro, di ba? Maraming alam mo, makakarinig.
1: Alam mo, Pastor, bitin tong program na to.
2: Yes, totoo lang, Pastor.
1: Pero sana paumlakan tayo ni Miss Jai sa susunod ulit.
2: Part 2, tapos kasama na si Brother Michael.
1: Dapat. Diba? Siguro ngayon pa lang kailangan, meron tayong testigo, mag-a-agree sila, maimbitahan ulit.
2: Yes.
0: I-advance
2: natin yung February, Pastor. February ulit.
1: Tsaka Miss Jai, kasi alam mo, talagang ang prayer namin, paano natin mas maabot yung mga kabataan.
2: Yes.
1: At the same time to guide them. Kasi kailangan nila ng guidance eh. Yung mga tao that would set as an example, I think yun yung kulang sa panahon ngayon.
0: Mm.
1: Yung mga taong lumalakad talaga ng merong integrity.
2: Yes.
1: Diba? Kailangan ng mga example, kailangan ng mga katulad ni Miss Jai para sa social media. Kasi totoo lang, Pastor, ang daming influencers sa social media, pero iilan yung meron talagang totoong content na makakapagdagdag ng value sa atin. And what we're talking about na value, Pastor, is yung value na nakukuha natin dun sa relationship natin sa Panginoong Diyos. So we need more people who are bold enough, diba, to really share their story, to really share their testimony.
2: Right.
1: Kasi totoo yung pagbabago.
2: Yes.
1: Kasi totoo yung Diyos. And Miss Jai, totoo lang, nabitin ako sa kwentuhan natin. Hindi nga natin napag-usapan yung isang yung question ng kaagapin natin.
2: Yes.
1: Hindi sayang, Pastor, kasi babalik si Miss Jai.
2: Yes. So, we believe walang aksidente sa Panginoon eh. So nangyari talaga to ni loob ni Lord.
1: Yes, talagang yung kaaway gusto pang hadlangan eh pagpunta dito ni Miss Jai. Pero sabi natin, hindi tayo papayag.
2: Yes.
1: Kasi merong gagawin ng Panginoon.
2: Amen.
1: And kanina nagpipray nga kami, Miss Jai, bago mag-start, that we are really claiming the victory in the name of Jesus, na yung meron na mga nakikinig sa atin na talagang gagamitin yung program para maabot sila. Baka merong kailangan ng encouragement kasi meron ng matagal na pinagagawa si Lord sa kanila. Diba? Na kailangan lang nilang sumunod. Do not be afraid. Diba? Huwag kang matakot. At naniniwala ako that the Spirit of God is working, is moving. Hindi maikli ang kamay ng Panginoon, Pastor.
2: Amen.
1: Kahit nasan ka pa, diba? Kahit nasa ang bahagi ka pa ng mundo ngayon, ano pang pinagdadaanan mo, hindi maikli ang kamay ng Diyos.
2: Amen.
1: Para abutin ka.
2: Right.
1: And bago tayo mag-end, Pastor, for now, kasi magkakaroon to ng part 2, part 3, part 4,
2: yes,
1: part 5. Pero ano, Miss Jai, yung gusto mong iwan sa ating mga kaagapay? Kaagapay yung tawag natin sa ating mga tagapakinig. So, anong gusto mong iwanan sa kanila as a reminder bilang ikaw ay mouthpiece ng Panginoon para sa aming lahat ngayong gabing ito?
0: Hello po, mga kaagapay. Ang aking pong, siguro po, ang payo ko lang po sa lahat is, alam niyo po, if you look around, you can actually discern that Jesus Christ is coming soon. And the whole rationale kung ba't rin po ako nagbablog, it is because I wanted to sound the alarm that Jesus Christ is coming soon, and alam niyo po yan sa mga news and at sa paligid po, it's very obvious if you look at Israel and what's happening to Israel. So, para po sa akin, ang gusto ko lang po iiwan sa inyo, kalimutan nyo na po ako, pero huwag nyo po itong kakalimutan. Dahil malapit na pong dumating si Jesus, wala po tayong gagawin ngayon sa huling araw, kundi maglingkod na lang po. Do what the Lord asks you to do. Kung ano po yun, gawin nyo na po yun. If the Lord asks you to minister, to evangelize, to disciple, do it now because we do not have much time left. I don't know, I feel in my spirit that we are the last generation to see the end, and I believe that this is not now the high time po for us to truly give back to the Lord. Kung tayo po inakilala sa Panginoon, ito na po yung pagkakataon para po talaga to really serve Him. At wala na pong oras. So please, do what you have to do. Obey now, repent, come back to the Lord. If kung ikaw ay lumayo sa Panginoon, na, wala na pong oras. Bumalik ka na sa Diyos, magrepent ka, ayusin mo na yung sarili mo kay Jesus, gawin mo na yung mga dapat mong gawin para maglingkod sa Kanya ngayon. Yun lang po, God bless you.
1: Amen, amen. Pastor, pati ako, ano eh, parang nako-convict. Di ba? Pero napakaganda ng sinabi ni Mr. Ikaw, Pastor, bago tayo mag-end sa panalangin, ano yung gusto mo? Ano yung natutunan mo, Pastor? Ano yung na-remind ka ngayong
2: oras na ito? Baka ako lang yung ano, 1 hour pa. But anyway, I would like to remind everybody, lalo na po yung mga pastor's kids and missionary kids out there, no, if you are walking on thin ice right now, no, just hold on to your faith. Dadating lagi si Lord John. Kasi sabi nga ng Panginoon, no, walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Panginoon.
1: Amen.
2: Yes, we will experience troublesome moments, yung mga difficulties sa buhay. Hindi natin mapipigilan yan. We will be sometimes be in the darkness. We will find ourselves there minsan. Pero God will save us. And kapag sinave ka ng Panginoon, huwag na tayo yung patampo-tampo, patakbo-takbo. Huwag na tayo magpahabol sa Diyos. Once He called us, mga kapatid, lalo na yung mga magulang natin ay talagang tinawag ng Panginoon, bumalik tayo agad. Tapos pag nakabalik tayo, yung zeal, Pastor, alam mo yung excitement, ibigay na natin yung buong buhay natin sa Panginoon. Let us all surrender entirely our entire being as a person and then serve God.
1: Sabi nga ni Mr. Ganina, Pastor, wala na tayo dapat ibang ginagawa kundi mag-serve.
2: Right.
1: Diba? And siguro, Pastor, hilingan natin si Ms. Jai ng isang panalangin. Can you pray for all of us?
0: Ay, sige po. Privilege po. Opo. Panginoon, Jesus, marami pong salamat. Napakaganda po, Panginoon, ang aming usapan. Lord, alam po namin na ikaw ay umabot, Panginoon, sa iyong mga anak ngayon. Kung sino mang nakarinig ng iyong mensahe tonight, they are the perfect people to hear it. Amen. You meant for them to hear these words, Panginoon, at marami pong salamat. I truly declare, Father God, your blessing of anointing, Panginoon, sa programang ito na Panginoon, itong programa ito ay mas marami pa pong marireach. Lord God, in Jesus' name, Lord, and I declare, Father God, your blessing, Lord, upon Pastor, Panginoon.
1: Amen.
0: Yung buhay po nila, Panginoon, Lord, ibalik niyo po, Panginoon, yung kanilang service sa iyo, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, ng siksikliglig at umaapaw, Lord God. I also declare, Father God, sa lahat po na nakikinig ngayon, Lord, if they're struggling, Father God, thank you, Jesus, that you are reaching out to them right now, Panginoon, and as they come back to you, Lord God, you're embracing them, like the prodigal son, Panginoon. Thank you, Jesus, na meron pong, that you are the God of many chances, Lord God. And thank you, Jesus, na sa gabi pong ito, bilang iyong mga anak, Panginoon, Lord, kami humihingi yung kapatawaran, Lord God. We are repenting of our sins. Forgive us. Give us a clean hands and a pure heart again. Replace our heart of stone and replace it with the heart of flesh, Panginoon. At marami pong salamat na sa huling araw na ito, Panginoon, convict us. Make us obey you, Father God. Amen. Panginoon, kung kami ay lazy, if we are na procrastinating obeying, Lord God, forgive us, Panginoon. Help us to obey you, Panginoon, not for anything, but we know, Lord God, that since matatapos ang lahat, since the end is near, Lord, help us to serve the best way we can. Amen. Panginoon, help us to reach out to people, Panginoon, bring people, Panginoon, in our lives na dapat naming ma-reach, Lord God. And Lord, let your people, Father God, I declare your anointing to them. Amen. Panginoon, I declare, Panginoon, words, Lord, you put words in their mouth what to say, Panginoon. I declare, Lord God, na Lord, this is a time, Lord God, of revival in Jesus' name, Panginoon. This is the last wave of revival. Bago ka dumating, Panginoon, Lord, you will awaken your people in Jesus' name. I declare a spirit of awakening, Panginoon, lahat ng mga Kristiyanong tulog ay gigisingin mo na sa pangalan ni Jesus. At marami pong salamat, Panginoon, na pagpalain niyo pong bawat nakikinig ngayon. Thank you, Jesus. We love you. We praise you in Jesus' name.
1: Amen and amen. Thank you so much, Ms. Jai. I really enjoyed our fellowship. And thank you so much sa iyong fiancé, si Bro Michael. And maraming salamat, Pastor John.
0: Thank you so much, Pastor
1: inyo pong
0: John.
1: Napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay membro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, God bless and...
3: Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition.
4: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
5: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot
6: para sa kinakalawang na joints, silip ka lang sa bakod at sa kusina.
4: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
6: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
7: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
4: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
6: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
7: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello and isang mapagpalang hapon sa iyo, Express Mate. Welcome aboard sa panibagong biyahe natin dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes expressing FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. The station that cares. And of course, kasama niyo po sa programang ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello, kumusta? Ano ba ang inyong mga pinagkakaabalahan ngayong hapong ito, ka-Express Mate? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan habang kayo ay nagme-merienda, habang kayo ay naglalakad pa uwi, habang kayo ay nakikipag-chismisan or halakhakan sa inyong mga friends and family, habang kayo ay nagpapahinga ngayon. And syempre, hello hello rin sa mga manong drivers natin dyan at syempre dun sa mga passenger princess sa mga sandaling ito. Yan, shoutout po sa inyo. Ngayong hapong ito, hindi muna natin mapapakinggan ang ating tatlong stopovers. Yan ay ang Driver's Drops, Roots on Request, at ang ating Team Tracks. Dahil ngayong araw na ito, naka-autopilot mode muna ang ating biyahe ka-Express Mate. Kung may nais kang batiin, aba, i-text mo na yan sa ating contact number 0998-843-0573. I-like at i-follow mo na rin ang ating official Facebook page, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Mag-subscribe at mag-follow ka na rin sa ating official YouTube channel and official Instagram account sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM. Doon naman sa mga ka-Express Mate nating palaging connected sa internet. And syempre, kung hindi naman kayo palaging connected sa internet, pero kung meron man kayo at hindi kayo nawawala ng mobile data, yan, abay, pwede rin kayo makapakinig ng mga programa ng ating himpilan via online streaming sa bit.ly/thewayfm. Doon naman sa mga ka-Express Mate nating mahilig sa mga group chats, yan, ako po, personally, napakarami na pong mga group chat ang aking nakikita sa aking messenger. Kaya po minsan nakakahilo na. Pero don't worry, dahil dito, syempre, pwede ka pang maging miyembro ng isa pang group chat. Yan ay ang Kieran's Official GC. Batiin din natin, no, ang mga ka-Express Mate natin sa Catanduanes, sa Masbate, Camarines Norte, sa Camarines Sur, Sorsogon, and syempre sa mga taga-Albay. Hello, hello po. Shout out po sa inyo sa mga sandaling ito. With that, ka-Express Mate, hindi ko na patatagalin pa ang biyahe nating ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
3: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
4: Bakit? Apo, ano meron?
2: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
3: Ah, ganun ba?
2: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
4: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
2: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
3: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha? Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
2: Oo naman po, kayo pa. Alakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
4: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
2: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
5: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Kay isang muli isang magandang gabi po sa bawat isa. Ngayon po ay tayo naman po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at sa mga naandyan na sa kanilang bahay, magandang gabi. At sa mga bago pa lang uuwi, ingat-ingat, no? At tayo po ay ngayon ay darako naman sa ating pong devotion, ano, bago tayo po matulog ngayong gabi ay napakaganda na tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos at atin po itong madala, ano, sapagkat ika nga mas maganda pag tayo daw po ay natutulog ang ating pong bitbit ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yan. Okay, kamusta po kayo? Kamusta po ang mga ang buong maghapon? Oh, kayo po ba'y napagod? Kayo po ba'y napagal sa inyo po mga lakad? At yung mga nasa bahay po ay kamusta naman, ano, sa inyo pong paghahanda ng hapunan ngayong gabi? Okay, samahan niyo po ako, ha, kung kayo po mayroong Biblia diyan po sa inyo pong malapit sa inyo ay pwede niyo po itong buksan. Tayo po ay darako sa ating pong salita ng Diyos sa gabing ito. Ang ating pong kukunin ay mula sa aklat po ng Galatia chapter 5 verse 15. Ang sabi po dito, ngunit kung patuloy kayong mag-aaway-aaway na parang mga hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. Tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po, Ama, sa iyong kabutihan sa amin, O Diyos. Salamat po sapagkat ikaw ang aming pong gabay. Ikaw po ang aming pong Diyos noon, ngayon at pagpakailanman. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng provision, ng protection sa aming pong buhay. Salamat, O Diyos, sa buong maghapon, Panginoon, na kami po ay sinamahan mo. Salamat sa katagumpayan at sa pagkatagumpay, Lord, sa buong maghapon nakasama ka. Ito po ang aming panalangin na, Ama, sa aming po pag-aaral ng salita ay mangusap ka nga po sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Diyos, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, sa ating pong nabasa mula sa aklat po ng Galatia chapter 5 verse 15, ngunit kung patuloy kayong mag-aaway-aaway. Ayun po ay ito po ay parang babala o paalaala sa atin. Mag-aaway-aaway na parang mga hayop, no? Baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. Eh, meron palang ganun, ano, na ang pag-aaway-aaway na ituturing tayo at na itutulad tayo sa isang hayop, no? Eh, bagay ganun daw, ay ingat po tayo at baka naman tuluyan na nating masira ang buhay ng bawat isa. Ika nga, the freedom Christ has given us is to love one another. Is to love one another, not to hurt one another. Serve one another in love. At yan po ang ating pong titulo, ating pong pamagat ng ating pong topic ngayon. Serve one another in love. The freedom that Christ has achieved for us is to do service in love. Yun po ay ang sinabi, no, sa aklat po na ito ng ating pong binasa, bite and devour each other. Eh, sabi doon, kung kayo po ay mag-aaway, no, eh, sabi doon, a word na bite and devour each other. Eh, baka masira na natin, no, ang isa't isa. Bite is a word used most often in the Bible of snake bites, and devour means to gulp down totally. If you bite people like a poisonous snake, sabi doon, and devour one another, you better take heed that you are not destroying yourself. So doon ay salitang bite
and devour each other. Ang bite daw o yung pagsakmal, no? Pagkagat. Ito ay ginagamit ng mga salita na madalas sa Biblia ay ang pagtuklaw o pagkagat, no? Ay mula sa isang ahas, snake bites. Eh, yung devour naman ay ang kahulugan ay to gulp down totally. Pabagsakin, ano, ng lubusan. O sirain ng lubusan. Kaya nga ang sabi doon ay kung yung sasakmalin, tutuklawin, kakagatin ang isang tao. Like a poisonous snake and devour one another. You better take heed that you're not destroying yourself. At yun po ay babala po sa atin mula po sa salita ng Diyos, sapagkat napakarami ngayon ng mga tao nagsasakmalan, ano? Nagkakagatan sa isa't isa, nagkakasiraan, no? At nagiging bunga ng kanilang ginagawa ay masira ang buhay ng isa't isa. At minsan yung iba pa nga eh, hindi titigil hanggat hindi nasisira, no, ang buhay ng kanya pong kaaway, no? At ito po ay talagang yung word na bite and devour each other, eh nagaganap, ano, sa bawat isa. Ngayon po, kung mapapansin po natin ang tao, ganun ngayon. Walang pakialam kung makakasira siya, no? Walang pakialam kung ang kanyang gagawin ay makakapagwasak, eh dahil nga kagalit o ugalit siya. O, kaya nga dito ay tayo po ay pinalaya ng Panginoon dito sa aklat po ng Galacia, ay pinalaya tayo ng Panginoon. Freedom is not freedom to hurt others. Tayo ay pinalaya. Tayo lumaya at hindi tayo pinalaya para manakit ng ating pong kapwa. E dahil kung tayo po yung mga Kristiyano, tayo pinalaya ng Panginoon. At tayo po yung mga anak ng Diyos. At kung tayo mga anak ng Diyos, ikaw ay pinalaya. At hindi dahil. At dahil doon, ay hindi mo dapat gawin na ikaw ay sumira ng buhay ng iyong kapwa. If you think you have your liberty just to devour other people, you are wrong. Nagkakamali ka. Your liberty is to serve people. Ang iyong kalayaan ay para maglingkod sa tao, sa iyong kapwa. And even difficult people. Alam mo yung pag sinabing difficult people, talagang love your enemy nga eh, di ba? Love your enemy. Mahirap gawin yon na mahalin mo ang iyong kaaway. Pero yun ang sinabi ng Biblia eh. Ang sinabi ng salita ng Diyos. At yun ang gusto ng Panginoon eh. Love your enemy. Eh, ikaw ba yung mamamahal mo yung kaaway? No? Eh, kaaway mo nga yun, no? Mamamahal mo ba siya? Kaya sabi dito, even difficult people. So, kinakailangan mag-serve ka o pagselbihan mo o paglingkuran mo. So, Christian freedom is not freedom to endure other people. No? And it should start right within our family. You have never been given liberty for the purpose of hurting someone else. No matter how weak or wrong that person is, we are to serve each other in self-sacrificing love. Yun po ano, ang napakaganda nun. Ikaw ay hindi binigyan ng kalayaan para sa layuning manakit ng iyong kapwa. Kahit kung gaano man ito kahina o kamali ang iyong kapwa, no, at nagkamali sa iyo. Tayo po ay naglilingkod sa bawat isa in self-sacrificing love. In self-sacrificing love. Sa ating pong pagmamahal. No, nagsasakripisyo tayo dahil mahal natin ang ating sarili at mahal natin ang ating kapwa. Serve in Greek is the word deluth or doulos, no? Doliwe.
or doulos. It means a bond slave. No, titingnan po natin doon sa salitang Greek. Ang salitang serve. It means bond serve or bond slave. So your freedom is kind of serving others as a servant. Yung dalawa daw pong klase ang paglilingkod eh. Yung bond servant at ang hired servant. Saan ka doon? Hired servant ka ba? O bond servant? Pag bond servant ka, eh ikaw po ay nagsiserve, no, sa iyong kapwa. At minamahal mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili, kaya napapaglingkuran mo. Ayaw mo siyang masaktan. Kaya nga, yun po ay ating pong dapat maintindihan at maunawaan. Ano? Sa Romans chapter 14 verse 13. Kaya nga huwag na tayong maghatulan. Sa halip, iwasan na nating gumawa ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Ano po sabi na Romans 14:13 na ating paalala po sa atin, huwag na raw tayong maghatulan. Eh tayo po ang tao ay mahilig humusga ng ating kapwa. Eh sabi ng Biblia, huwag na tayong maghatulan. Sa halip, iwasan na nating gumawa ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Sa 1 Corinthians chapter 8 verse 9, ngunit kahit na malaya kayong kumain ng kahit ano, mag-ingat kayo dahil baka iyan ang maging dahilan ng pagkakasala ng mga taong may hina pa sa kanilang pananampalataya. O ay bakit ito naman po ay tungkol sa pagkain? Sa 1 Corinthians 8 and 9, ngunit kahit na malaya kayong kumain ng kahit, ito yung tungkol sa pagiging malaya natin. Pero ang sabi na may babala rin. E kung sa ipagkakasala naman ng ating kapwa, no, ang ating pagkain, eh, mag-ingat kayo. Baka yun naman ang dahilan sa iyong pagkain, eh, pagkaasala, no, pagkakasala ng mga taong may hina pa sa kanilang pananampalataya. Kaya ano po ang sabi ng Filipos chapter 2, verse 5 and 8, kanina po tayo tumulad. Ang sabi doon, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi siya itinuring o hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Alam niyo itong verse na ito ng Filipos chapter 2 verse 5 to 8 itong kursa kay Kristo na sabi doon tumula daw tayo. Pero ang pangatwiran na ito, ang sabi ng iba ay si Kristo ay Diyos eh na nagkatawang tao. Ang sabi nga doon eh, kahit siya ay Diyos, hindi niya ginamit ang pagiging Diyos, no? Kundi hinubad niya ito. Sa makatuwid, ang pagiging tao ni Jesucristo nung nasa kanya, nandito sa lupa ay pagiging katulad po natin na 100% 100% tao siya. Yung nararamdaman, yung naka-encounter siya ng mga tukso, pagsubok, lahat na sabi nga ng Biblia eh, lahat ng ating pinagdadaanan sa lupa ay pinagdaanan ni Kristo. Excuse. At baka nga mas lamang pa ang ating Panginoon Jesucristo sapagkat siya ay napako sa krus ng Kalbaryo, pinako sa krus ng Kalbaryo, pinahirapan ay samantalang tayo hindi. No, at ang sabi doon, siya po ay nag-anyong tao sa anyong alipin, no, sa kalagayan ng isang alipin. Kaya nga pa sabi doon, maging katulad daw po tayo ni Kristo Jesus ang pananaw natin na kahit na nasa kanyang katangian ng Diyos, hindi niya itinurong ang pagiging kapatay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-anyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. Eh dito po ay pinapaalala po sa atin na bilang isang tao, maging mababa po tayo. Maglingkod, siya ay narito upang maglingkod at hindi paglingkuran,
No, siya po'y narito upang maglingkod at hindi upang paglingkuran. Yan. Kaya nga po dapat tayo ay ganun eh. No, na tayo po ay dapat ay naglilingkod sa ating Panginoon. At ang ating paglilingkod sa tao ay paglilingkod natin sa Diyos. No, kaya nga po tayo narito ay para maglingkod sa isa't isa. Serve one another in love. Tayo maglingkod sa isa't isa na may pag-ibig. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Kaya po ibalikan natin yung Galatia chapter 5 verse 15. Ngunit kung patuloy kayong mag-aaway, away na parang mga hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. Yun po ano ang babala po sa atin ng salita ng Diyos. Kaya nga po tayo bilang mga anak ng Diyos, excuse me, ay dapat tayo po ay maglingkod sa bawat isa. Napakasarap po na tayo po ay naandun sa pagmamahal sa ating kapat. Napakasarap damhin na ikaw ay nakapaglingkod sa iyong kapat. Hindi ka naging dahilan na ikasisira ng iyong kapwa. Ayon, huwag po kayong alis at ako po ay magbabalik.

0: Okay, muli po ay tayo po ay nagbabalik. Tayo po ay darako ngayon sa ating pong panalangin. Tayo po ay manalangin, Panginoong Diyos, sa oras pong ito, maraming salamat po, Ama, sa iyong kabutihan sa amin. We thank you, God, for your goodness and faithfulness. Salamat po, Diyos, sa iyo pong mga salitang aming pong natutunan sa hapon pong ito o sa gabi pong ito, Panginoon. At marami pong salamat sa laging paalala ng iyong mga salita na siya nagbibigay sa amin, O Diyos, ng kalakasang espiritual. Panginoon, sa aming pagtulog, O Diyos, ikaw po ang makasama po namin. At ikaw po, Lord, ang siya pong magbigay muli sa amin ng panibagong buhay sa kinabukasan. At panibagong pagtatagumpay sa amin pong buhay. O Diyos, amin pong iniaalay sa iyo ang amin pong buhay na kami patuloy mong turuan, O Diyos, mula sa iyo pong mga salita. Sa mga bagay na hindi po kami natututo, ay kami patuloy mo pong turuan, O Diyos. At sa amin pong pagiging anak mo, at kung kami man ay nakagawa ng hindi maganda sa aming kapwa, Lord, turuan mo kami na ang mga salita mo na tulad namin pinag-aralan ngayon ay maisabuhay po namin, na kami po ay makapaglingkod sa isa't isa at hindi makasira, O Diyos. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, lalo higit ang naging tagapakinig po sa oras pong ito, sa man sila na andun, O Diyos, at sila man ay ngayon ay pauwi na, ingatan mo, Panginoon, at kung sila man ay ngayon ay nasa kanikanila ng tahanan, O Diyos, ay ang salita mo, Lord, ang siya pong laging mamayani sa kanila pong tahanan at sumentro sa kanila pong tahanan sa oras pong ito. Muli, maraming salamat po, Ama, mula sa iyong mga salita nagpaalala sa amin na kami po ay huwag humusga sa aming kapwa, huwag magsiraan, kundi kami ay maglingkod sa isa't isa. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa sa oras pong ito, in Jesus' name. Amen and amen. Ayun, oh. At tayo ngayon ay pansamantala magpapaalam, no? At marami pong salamat sa nakasama ko sa hapon pong ito at sa gabi pong ito sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Freedom is not freedom to hurt others and serve one another in love, no? Yun po yung ating pong salita ng Diyos na ating pong napag-aralan ngayon mula po sa aklat ng Galatia chapter 5 verse 15, Romans 14 verse 13, 1 Corinthians 8 verse 9 at Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Yan po yung ating mga talata sa Bibliyang nagamit ngayon upang ipaalala po sa atin ang kanya pong mensahe sa atin na tayo po'y maglingkod. Muli po, maraming salamat at sa ating pong mga tagapakinig, maraming pong salamat sa mga nag-text, sa mga nag-chat at doon po sa prayer po natin, no? At kung kayo po'y sumabay, asahan niyo po na ang Diyos ang siya pong nagbigay sa atin ng kasagutan at katugunan sa ating pong panalangin. Muli po, maraming salamat at kami po ang inyo po nakasama ng Church po ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry tuwing araw po ng Wednesday sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay, no? At ito po si Roel Arjuela, marami pong salamat sa bawat isa. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumaatin sa bawat araw. God bless us all. Bye bye.
1: Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa. Kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan, saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

0: Uli mo po ang aabangan ang ilan pang mga serbisyong PhilHealth sa mga susunod na pagkakataon. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM.
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
0: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
0: Isang pangkalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ano ang kailangan gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus?
1: Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipili ang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus.
0: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
3: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
2: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
3: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno?

0: Nuya ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
1: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
2: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
0: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
1: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.

0: Palita.
1: Pangunahin sa mga balita ngayon, klase sa ilang lugar sa bansa suspendido dahil sa super bagyong Inday.
2: Prosekusyon at depensa parehong itinuring na matagumpay ang ikatlong araw ng impeachment trial.
1: At sa kalakalan, excise tax sa LPG at kerosene muling pinatupad. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong Huwebes, Hulyo 9, dahil sa inaasahang epekto ng Super Typhoon Inday. Sa Metro Manila, suspendido ang klase sa Las Piñas City. Sa Central Luzon, wala ring pasok sa buong Aurora, San Jose del Monte, Bulacan at ilang bayan sa Pampanga. Suspendido rin ang klase sa Tanza, Cavite, ilang bayan sa Palawan at Kataingan na Masbate. Sa Western Visayas, apektado ang halos buong Antique. Samantala, sa Negros Island Region, wala ring pasok sa buong Negros Oriental at ilang lungsod at bayan sa Negros Occidental. May suspension din sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, Iligan City at sa ilang lugar sa Bukidnon, mga bayan sa Cotabato at South Cotabato, buong Sultan Kudarat at ilang lugar sa Barm, kabilang ang Cotabato City at ang buong Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Sa mga pinakabagong anunsyo at updates, pinapayuhan ang lahat na tignan ang opisyal na website at social media pages ng kani-kanilang lokal na pamahalaan.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buong puwersa ng pamahalaan ang paghahanda sa pananalasa sa bansa ng Super Typhoon Inday. Bilang tugon, inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagsagawa na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng paglilinis sa mga drainage at sa mga daluyan ng tubig, lalo na sa mga lugar na punong-puno na ng mga basura. Nakahanda na rin anya ang lahat ng 73 pumping stations ng MMDA para sa malakas na ulan at dulot ng habagat na posibleng hilahin ng bagyong Inday. Nagsagawa na rin ng iba't ibang paghahanda ang DPWH sa Cagayan Valley at naka-preposition na rin ang kanilang mga kagamitan gaya ng mga truck, backhoe, chainsaw at iba pang material na maaaring magamit sa oras ng sakuna. Dagdag ni Castro, preparado na rin ang DSWD bago pa man pumasok ang malakas na bagyo kung saan mahigit 4.7 million food packs ang naka-preposition na sa buong bansa. Sa Cagayan Valley pa lamang, mayroon ng 217,000 na mga family food packs na nakahanda sa warehouses ng DSWD kung saan 23,000 sa mga ito ay nasa Batanes Island. Naka-alerto na rin ang DOH regional offices kung saan isang weather alert ang inilabas na ng Health Emergency Management Bureau sa mga Centers for Health Development. Nagdeklara na rin ang ahensya ng Code White para alerto ang mga unit habang nakahanda na rin ang DOH Health Emergency Response Team sa buong bansa at ang pag-deploy ng Philippine Emergency Medical Assistance kung kakailanganin. Binigyang diin ni Castro na maliban sa mga ahensya ng pamahalaan, mismong si Pangulong Marcos Jr. ay nakatutok din sa lagay ng panahon at sa magiging development nito sa susunod na mga araw. Paalalaan niya ng Pangulo sa taong bayan, maging alerto at palaging magbantay sa direksyon ng bagyong Inday.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Para sa ating bantay, impeachment, prosecution at depensa, parehong itinuring na matagumpay ang ikatlong araw ng impeachment trial. Narito ang report.
3: Parehong itinuturing na matagumpay ng prosekusyon at depensa ang naging ikatlong araw ng impeachment trial. Sa post-trial day press con, sinabi ni defense spokesperson attorney Michael Poa na nakamit ng kanilang kampo ang lahat ng layunin sa pagdinig at binigyan pa ito ng 10 out of 10 na marka. Anya, nais nilang malinawan ang lawak ng investigasyon ng NBI, ang nilalaman ng affidavit of investigation at ang konteks konteksto ng ilang bahagi ng online press conference ni Duterte Carpio noong Nobyembre 2024 na ginamit bilang ebidensya ng prosekusyon, bagay na nagawaan niya ng kanilang hanay. Pinuri ni POA si Defense Counsel Attorney Carlo Joaquin Narvaza sa paraan ng kanyang cross-examination kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong na unang testigong iniharap ng prosekusyon. Nais sa katuparan umano ni Narvaza ang lahat ng layunin ng depensa sa pagtatanong sa testigo. Samantala, sa isinagawang press con, sa panig naman ng prosekusyon, nagpahayag din ng kakontentuhan at itinuring nilang matagumpay ang pagpapalabas ng unang witness mula sa kanilang hanay. Ayon kay House Prosecutor Isabel Maria Zamora, naniniwala ang prosekusyon na sapat ang naging tugon ni Kalilong sa mga tanong ng depensa, kaya't napagdesisyonan nilang hindi na magsagawa ng redirect examination. Sa kabila umano ng tangkang pagkwestiyon ng depensa sa kredibilidad at training ni Kalilong, sinabi ni Zamora na hindi ito naging sapat para baliktarin ang mga naging testimonya ng witness. Pahayag naman ng House Prosecution Panel spokesman na si dating Representative Robert Barbers, hindi nabutasan ang testimonyang ibinigay ni Kalilong. Anya, simula sa direct examination hanggang sa cross-examination, consistent ang pahayag ng witness, kaya't patunay ito na nagsasabi si Kalilong ng katotohanan. Tinatalakay ng impeachment court ang Article 4 ng reklamo laban kay Duterte Carpio na may kaugnayan sa umano'y mga bantang pagpaslang laban kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Excise tax sa LPG at kerosene muling ipinatupad. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Pinalikna ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pangongolekta ng excise tax sa LPG at kerosene. Ito ay matapos bumaba sa $79.45 kada bariles ang average na presyo ng Dubai crude oil noong Hunyo batay sa sertifikasyon ng Department of Energy o DOE. Dahil dito, muling ipinatupad ang excise tax na 3 piso kada kilo para sa LPG at 5 piso kada litro para sa kerosene. Ito ay alinsunod sa Executive Order No. 114 at Train Law. Matatandaan pansamantalang sinuspinde ng pamahalaan ng excise tax sa 2 produktong petrolyo noong Abril upang makatulong sa mga mamimili habang pabago-bago ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, tumaas sa $104.803 billion ang Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas noong Hunyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, mas mataas ito kumpara noong Mayo at sapat upang tustusan ang mahigit 6 na buwang pag-aangkat ng bansa at iba pang obligasyong pinansyal sa ibang bansa. Ayon pa sa BSP, ang pagtaas ng GIR ay bunsod ng mas malaking foreign currency deposits ng pamahalaan at kita mula sa mga pamumuhunan sa ibang bansa. Ang GIR ay reserbang dolyar ng Pilipinas na tumutulong sa pagtustos ng mga pangangailangan at obligasyong pinansyal ng bansa sa ibang bansa. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 42 centavos sa US dollar, 43 pesos at 26 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 53 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 36 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
1: Narito ang update ng PAGASA na inilabas kaninang alas 5 ng umaga patungkol sa Bagyong Inday. Ayon sa PAGASA, humina ang bagyo bilang isang typhoon habang patuloy nitong binabaybay ang direksyong west-northwest. Taglay ng Bagyong Inday, ang sentro nito na nasa layong 200 or nasa layong 925 kilometros silangan ng Northern Luzon. Ito ay kumikilos pa west-northwest sa bilis na 20 kilometro kada oras. Taglay ang hanging hanggang 175 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 215 kilometro kada oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, gayon din ang Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, at ang northern portion at ang central portion ng Catanduanes. Samantala, ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora at Catanduanes ay magiging maulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin dulot ng Bagyong Inday. Ang Eastern Visayas, natitirang bahagi ng Bicol Region, magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa Bagyong Inday. Ang Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa habagat. Ang natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa habagat. Samantala, ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.1 hanggang 32.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:33 at lulubog dakong 6:30 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, cross-examination kay NBI agent John Mark Kalilong, isinagawa sa ikatlong araw ng impeachment trial. Dating OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez inaasahang haharap sa susunod na linggo.
2: Dating Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, balik gabinete.
1: At sa palakasan, Creamline, matagumpay ang simula sa PVL on Tour.
0: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Cross-examination kay NBI agent John Mark Kalilong isinagawa sa ikatlong araw ng impeachment trial. Dating OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez inaasahang haharap sa susunod na linggo. Para sa kabuuang ulat, narito ang aking report.
3: Natapos na ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio dito sa Senado sa pamamagitan ng cross-examination sa unang witness na si NBI agent John Mark Kalilong. Sa pangunguna ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa, tinutukan ng depensa ang kanyang mga kredensyal, special na pagsasanay at kung ang imbestigasyon ng NBI ay sariling inisyatiba o iniutos ng nakatataas. Sa kabuuan ng cross-examination, sinubok ng depensa ang katibayan ng mga affidavit hinggil sa isinagawang imbestigasyon ni Kalilong. Iginit naman ni Kalilong na tunay at hindi AI-generated ang video ng umano'y pagbabanta ng vice-presidente. Ipinakita rin ng depensa ang video ni dating OVP Chief of Staff Zulaika Lopez noong Nobyembre 2024 habang inamin ni Kalilong na wala siyang personal na kaalaman kung naghain ng reklamo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa interpelasyon ng mga senator judges, sinabi ni Kalilong na naghahain ng kaso ang NBI batay sa resulta ng imbestigasyon. Sa katanungan ni Senador Alan Cayetano, inihayag din niyang isinagawa niya ang kaso sa utos ng kanyang executive officer at nagsagawa rin ng NBI ng hiwalay pang imbestigasyon sa umano'y banta naman laban kay Vice President Duterte Carpio. Hinamin din niyang hindi nakuha ng NBI ang orihinal na kopya ng kontrobersyal na video para sa katanungang inilabas ni Senator Robin Hood Padilla. Sa pagtatapos ng pagdinig, iginiit ng Defense Counsel na si Attorney Mark Vinluan na walang sapat na ebidensya na nagpapatunay na kumuha ng assassin ang Vice Presidente. Anya, dapat ding isaalang-alang ang konteksto ng mga pahayag nito kaugnay ng umano'y Operation Romanov. Dagdag pa niya, pagsasayang lang umano sa oras ng korte at pera ng sambayan ng Pilipino ang naturang pakikinig sa paratang. Samantala, bilang paghahanda sa pagbabalik ng paglilitis sa susunod na linggo, ipinatawag sa pamagitan ng subpoena si dating OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Ayon sa House Prosecution Panel, mahalaga ang kanyang testimonya upang patunayan ng Article 4 o grave threats laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Nakatakdang tumestigo si Lopez sa Martes, Hulyo 14. Sa Lunes naman ay haharap si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, habang si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello ay nakatakdang tumestigo sa Miyerkules, Hulyo 15. Kinumpirma rin ng prosekusyon na maghaharap sila ng testigo sa mga susunod na araw kaugnay ng umano'y hitman na nabanggit ni Vice President Sara Duterte Carpio.
2: Muling magbabalik sa ika-apat na araw ng impeachment trial sa paparating na Lunes, Hulyo 13, sa kapareho nitong oras, alas 2 ng hapon. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Testimonya ng dating Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte Carpio na si Attorney Zulaika Lopez mahalaga sa impeachment proceedings ayon kay spokesperson at impeachment adviser Robert Ace Barbers. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
5: Lalong napalakas ng House Prosecution Panel ang kanilang posisyon na si Attorney Zulaika Lopez ay isang material witness na kailangang marinig ang kanyang testimonya sa impeachment court. Ayon kay House Prosecution spokesperson at impeachment adviser Robert Ace Barbers, sa sariling cross-examination ng defense team sumentro ang mga pangyayari kabilang ng video clip na nagpapakita ng emotional reaction ni Attorney Lopez at ang question kaugnay sa relationship at interactions ito sa pangalawang pangulo. Si Attorney Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President. Sabi ni Barbers, kung mismo ang depensa ay nakikitang mahalaga ang mga usapin upang maipaliwanag ang konteksto ng mga pahayag, lalo lamang nito ipinapakita na si Attorney Lopez ay isang material witness na may personal na kaalaman sa mahalagang pangyayari. Samantala, ay naman kay House Prosecution na spokesperson si Alonto Adjong, napaka-importante ang papel na ginagampanan ng media sa impeachment trial ni VP Sara dahil nais ng publiko na malaman ang kasagutan sa maraming issue na kapalibot dito. Nagsasagawaan niya ng mga press conference ang mga prosecution upang makatulong marinig at maipaliwanag sa publiko ang nangyayari sa paglilitis. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang balita naman, balik gabinete, si dating Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, hinirang siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Cabinet Secretary. Matatandaang nag-resign si Abalos bilang DILG Chief noong 2024 para tumakbo bilang senador, ngunit natalo sa midterm elections. Kahapon ay nanumpa na si Abalos para sa kanyang bagong posisyon sa harap mismo ni Pangulong Marcos Jr.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Naghahanda na mga lokal na pamahalaan sa Northern Luzon sa paglapit ng Super Typhoon Inday sa pamagitan ng pag-iimbak ng relief supplies at pagpapalakas ng disaster response. Ayon kay Cagayan DRRM Officer Ruli Rapsing, nasa blue alert na ang Cagayan at ipinagbawal ang paglangoy, pangingisda at paglalayag habang ipinatupad din ang kaparehong pagbabawal sa Isabela. Samantala, inilagay na sa Pampang ang mga bangka sa Dagupan City at ayon kay OCD Region 1 spokesperson Adrian Pagsulingan, naghanda na rin ng food packs at emergency supplies ang La Union, Ilocos Sur at Cordillera.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Bumaba ng higit 48% ang naitalang focus crime sa Mimaropa. Ayon sa Mimaropa Police, mula 183 cases noong isang taon, bumaba ito sa 94 ngayong taon, kabilang ang mga kasong physical injury, theft, rape at ang murder. Ipagpapatuloy ng pulisya ang pagpapatupad ng mga programa kontra krimen at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at komunidad upang mapanatili ang pagbaba ng kriminalidad.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Arestado naman ng Bureau of Immigration ang isang New Zealander at isang Swiss national dahil umano sa illegal na pagpapatakbo ng resort business sa Siargao gamit lamang ang kanilang tourist visa. Nahuli ang dalawa sa San Isidro, Surigao del Norte matapos umanong magpatakbo ng homestay, cafe at yoga sessions nang walang kaukulang work visa at permit. Ayon kay BI Commissioner Joel Viado, hindi pinahihintulutan ang mga dayuhang may tourist visa na magtrabaho o magnegosyo sa Pilipinas, kaya isinailalim sa kustodiya ng BI ang dalawa habang isinasagawa ang deportation proceedings.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Wagi ang Creamline Cool Smashers kontra NXLED Chameleon sa score na 25-18, 25-23, 16-25, 25-19 sa 2016 Premier Volleyball League o PVL on Tour sa Ilagan, Isabela. Nanguna si Michelle Gumabao na may 18 points kasama sina Lori Bernardo na may 13 at si Gemma Galanza at Rosemary Vargas na may tig 8 puntos. Para naman sa NXLED, nanguna si MJ Phillips na may 13 points at EJ Carino na may 12 points para sa pagkatalo ng Chameleons.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Inalo naman ng San Beda University ang Mapua University 68-49 sa 2026 Phil Oil Eco Oil Preseason Cup dahil sa panalo na kuha ng defending NCAA champions ang number 2 seed sa kanilang grupo at makakaharap ang De La Salle University sa quarterfinals. Nanguna para sa Red Lions sina Zed Etulie at JC Bonzalida na may tig 14 points habang nagdagdag si rookie Andre Ugadan ng 11 points.
1: Sa pagbabalik ng ating balitaan, DBCC naghain ng 7.2 trillion pesos na panukalang budget para sa 2027.
2: 1 milyong pisong piyansa ipinagkaloob kay Sara Discaya sa flood control case.
1: At sa ibang bansa, WHO nagbabala sa posibleng pagkalat ng sakit sa Venezuela.
0: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pang-nahing balita.
1: Inihain ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa 2027 na siyang pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa. Anila, mas mataas ito ng 6% kumpara sa 6.793 trillion pesos na budget ngayong taon o katumbas ng 21.7% ng gross domestic product ng bansa. Sinabi ng DBCC na layo ng panukalang budget na gawing mas epesyente ang paggasta ng pamahalaan, alisin ang mga hindi kailangang programa at palakasin ang transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Inaasahan ding tataas ang kita ng pamahalaan mula sa 4.81 trillion pesos sa 2026 hanggang 5.21 trillion pesos sa 2027 sa tulong ng mga reforma sa buwis at mas maayos na pangongolekta ng buwis.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inayagan ng Regional Trial Court sa Lapu-Lapu City na makapagpiyansa ng 1 milyong piso ang contractor na si Sara Discaya kaugnay ng kasong isinampa laban sa kanya dahil sa umano'y 96.5 million na ghost flood control project sa Davao Occidental. Ayon kay Branch 27 Presiding Judge Nelson Leyco, hindi pa sapat ang ebidensyang iniharap ng prosekusyon upang mapatunayang direktang sangkot si Discaya sa pamimeke ng mga dokumento o pakikipagsabuan sa iba pang akusado. Nagkaloob din ng korte ng 300,000 pesos na piyansa kay Czar Ryan Ubungin ng Department of Public Works and Highways, ngunit hindi pinayagang makapagpiyansa ang ilan pang opisyal ng ahensya, kabilang ang managing officer ng contractor na si Maria Roma Angeline Rimando. Batay sa reklamo, inakusahan si Discaya at ang iba pang respondents na nagsabuatan sa pagpapalabas ng 96.5 million para sa isang flood control project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na umano'y hindi naman na ipatupad. Sa kanyang resolusyon, iginiit ni Judge Leyco na dapat pairali ng presumption of innocence at ang umiiral na batas sa pagdidesisyon ng kaso kahit pa may mga panawagang paigtingin ang pananagutan sa mga kasong may kinalaman sa katiwalian.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Hiniling naman ng Sandigan Bayan 6th Division sa 3rd Division na pag-isahin ang paglilitis sa 75 million pesos na plunder case at tatlo pang kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 laban kay Senador Rodante Marcoleta at tatlo pang akusado. Ayon sa Korte, iisa lamang ang pinagmula ng kaso at ang paglabag sa Presidential Decree No. 46 ay bahagi ng kasong plunder kaya nararapat lamang na magkaroon ng joint trial. Sinabi rin ng Sandigan Bayan na ang plunder case ang may pinaka mababang docket number kaya ito ang dapat na pagbesehan sa pagsasampa ng mga kaso or pagsasama ng mga kaso. Ipiniliwanag naman ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda na ang inilabas na warrant of arrest ay nangangahulugang may nakita ang korte na probable cause at hindi pa ito nangangahulugang napatunayang nagkasala ang mga akusado. Ang mga kaso laban kay Marcoleta ay isinampa ng Office of the Ombudsman nitong July 3 kaugnay ng 75 million pesos na hindi idineklarang campaign contributions.
0: Bagong araw, balita Mandaigdig.
2: Nagpapatuloy ang rescue operation sa mga binahang lugar sa China matapos magdulot ng matinding ulan at pagbaha ang typhoon Maysak na ikinasawi ng 17. Sa Guangxi, 6 ang nasawi at mahigit 130,000 ang inilikas matapos umapaw ang mga ilog at masira ang isang reservoir dam. Habang nagpapatuloy ang paglilinis at pagtulong sa mga naapektuhan, naghahanda naman ang silangang bahagi ng China sa pagdating ng super Typhoon Bavi na maaaring tumama sa Zhejiang at Fujian.
0: Bagong araw, balita Mandaigdig.
1: Nagbabala naman ng World Health Organization sa posibleng pagkalat ng mga sakit sa Venezuela matapos maapektuhan ng malalakas na lindol ang mga serbisyong pangkalusugan. Umabot sa halos 1,700 ang nasawi at 5,000 ang nasugatan matapos ang 7.5 at 7.2 magnitude na lindol. Ayon sa WHO, tumataas ang panganib ng mga sakit tulad ng tigdas, diphtheria, dengue, malaria, chikungunya at Zika virus habang nagpapatuloy ang pagtugon sa mga apektadong lugar.
0: Bagong Bagong Diwa.
1: Mula po sa Filipos 2:3 hanggang 4, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tandaan ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong 9 ng Hulyo 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga nanging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shikai na Abalon.
1: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, 3 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Panata para
7: mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
8: Muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
9: Ilang beses mo na bang narinig ang kasabihang, kung may tiyaga, may nilaga? Sigurado ako, hindi mo na ito mabilang. Pero kahit alam na natin ito, madalas ay mahirap pa rin ang maghintay, hindi ba? Malaking challenge para sa atin ang pagiging patient, but it pays off to be patient. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa Inspiradong Buhay at Trabaho. Ano nga ba ang mga benepisyo ng paghihintay? Ano nga ba ang mabuting gawin kapag medyo nauubusan ka na ng pasensya at pag-asa sa paghihintay dahil tila wala namang nangyayari sa iyong efforts? Ilang paalala at encouragement ang gusto kong ibigay sa iyo ngayon. Unang-una, waiting does not mean that you won't do anything. Marami ang naiinip sa paghihintay dahil ang iniisip natin wala tayong pwedeng gawin habang tayo ay naghihintay. But this is not being passive. Bored ka na sa kahihintay ng tawag ng pinag-a-applyan mong trabaho? Nawawalan ka na ba ng pag-asa dahil wala pang sagot ang matagal mo nang ipinagdarasal? Pag-give up ka na ba dahil ang negosyong sinimulan mo hanggang ngayon ay wala pa rin masyadong kita? Hindi naman dahil sa naghihintay ka ay wala ka nang gagawin. Your season of waiting can be your season of building and equipping. Maaring ang panahong ito ay ginagamit ng Diyos upang i-build ang iyong character. Tinuturuan ka niya na maging matiyaga at higit dito matutong magtiwala. Pwede rin ang panahong ito ay gamitin upang ikaw ay ma-equip, learn new skills, acquire additional knowledge. The season of waiting does not have to be a season of passivity. Pangalawa, look at what you already have and be excited for what is to come. Isang dahilan sa ating pagkainip ay ang pananaw na walang nangyayari sa ating buhay, na madalas sa hindi ay hindi naman totoo. Are we there yet? Ang tanong ng marami kapag tayo ay bumabiyahe at pupunta sa malayo. pagkainip ang umiiral sa kahabaan ng biyahe, samantalang pwede naman nating i-enjoy ang tanawin, ang kwentuhan, ang musikang tumutugtog habang tayo ay naglalakbay. We fail to enjoy the journey because we think that reaching the destination is the only blessing. Maging ang paglalakbay, ang bawat kilometrong dinaraanan natin, ang biyahe papalapit sa ating pupuntahan ay mga pagpapalang pwede nating bilangin at i-enjoy. At panghuli, focus on the reward of waiting. Maraming magagandang bagay ang bunga ng matagal na paghihintay. We wait for 9 months for a beautiful baby to be born. Nag-aaral at naghihintay tayo ng maraming taon bago tayo makaakyat sa entablado para magtapos sa pag-aaral. Naghihintay tayo at nag-iipon ng kapital bago maitayo ang pangarap nating negosyo. Maghihintay ka bago makasakay sa bus o sa LRT o sa FX. Maghihintay ka bago ang una mong huli ng isda. Bahagi ng buhay ang paghihintay. At higit nitong pinatatamis ang bawat tagumpay, pangarap, plano na napapasa atin pagkatapos ng mahabang waiting time. Huwag ka munang umayaw dahil tila walang nangyayari. Tandaan mo, patience always pays off. Walang kalugihan para sa taong marunong maghintay. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
7: Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
6: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
10: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumula ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
11: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin na mga pinuno ng bayan.
12: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
13: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
14: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
15: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
16: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
17: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
18: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
19: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
20: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
21: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
22: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
23: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.

0: Tayo po ay nasa special broadcast ngayon mula dito sa iyong agapay ng sambayanan, hatid ng FEBC Philippines, ang Makabayang Panalangin. Kamakailan ay nagkaroon tayo ng Makabayang Panalangin para sa ating lupang hininang, at ngayong araw naman na ito ay sesentrohan po natin ang ating mga pamilya, ang mga kabataang Pilipino. Dito po sa ating special broadcast, kami ang inyong makakasama, Heidi Bernardo Sampang
1: at Pastor Eric Cortez. Inaayayahan po namin kayo na makiisa sa panalangin para po sa ating pamilya, mga kabataan at sa ating bayan. May nag-comment na nga dito, wala nang pag-asa sa Pilipinas kahit anong gawin. We beg to disagree sapagkat meron po tayong Diyos na malalapitan, kaya sama-sama po nating hilingin ang patuloy na paggabay, proteksyon at pagpapala ng Panginoon upang manaig ang pag-asa, kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa. Kasi ang sabi nga, the strength of the country depends upon the strength of the family.
0: Tama. At hindi rin naman maganda na wala na tayong tinatanaw na pag-asa. Bay, parang patay na tayo noon, Pastor A.
1: Kaya nga.
0: Oo, diba?
1: Naintindihan naman natin yung frustration.
0: Oo.
1: Pero humugot tayo ng pag-asa at lakas sa Panginoon.
0: Maganda nga po na dinudulog natin ito sa Diyos kahit na wala tayong nakikitang nangyayari. Kasi kung iisipin natin, what more yung pwedeng mangyari kung hindi natin pinapag-pray man lang, di ba, ang ating pamilya?

0: ang ating mga kabataan at ang ating bayan. Diba? Baka mas worst pa.
1: Kung tutusin lang, minsan kasi we try to measure mga quantitative. Eh, yung nakikita sa numero, nasusukat. Pero tandaan din po natin ang timing ng Diyos iba sa timing natin. At God is never late.
0: Yes.
1: He's always on time. Tayo lang kasi yung nagmamadali o naiinip.
0: Tsaka talagang minsan, kumikilos ang kamay ng Panginoon pero hindi nakikita ng ating mga mata. Pero may ginagawa siya palagi. Tama. Sabi nga ng awit ni Gary Valenciano, diba, natutulog ba ang Diyos? Hindi, hindi talaga. Lagi naman talaga siyang kumikilos at gumagalaw.
1: At sabi din sa isang awit na tutulain ko na lang, na ang sabi, when you can't see His hand, when you can't, when you don't understand, trust His heart. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa.
0: Correct. So yan po ano, kahit na ang daming mga negative na balita dito sa ating bayan, nakakadurog ng ating puso, 'di ba, Pastor A? Yung cycle ngayon ng mga balita, talagang sunod-sunod yung hindi kagandahan na kinasangkutan ng ating mga kabataan. Broken-hearted pa tayo dun sa pagpanaw ni Rene. Diba? Oo. At saka ni Adili, diba? Nung mga student-athletes, diba? Eh, eto naman at pumutok yung nangyari sa Tacloban.
1: At ano ha, iba pa yun. Meron pa yung saksakan, diba? Meron pang nangyaring suntukan. Parang pagbukas ng eskwela, sunod-sunod na, no? Nung una, recently, nakahinga ako, na-realize ko, wala na akong anak na pinag-aaral. Pareho nang tapos ng kolehiyo. Nakahinga na ako ng maluwag. Then, nung nagkaputukan, naalala ko, may apo pa akong pumapasok sa eskwela. Public school. So, tanong ko kagad sa anak ko, kumusta yung security, ano na nila, preparation nila dahil sa nangyaring ito. Nag-adjust ba? Nag-check ba ng bag? And everything. Kasi ngayon, meron pa rin pala akong personal na ipag-aalala yung apo ko na 7 years old.
0: Yun talaga yung napakasaklap doon, ano, na in-entrust mo yung anak mo sa eskwelahan knowing na ligtas ang paaralan. Pero dumating yung isang araw na hindi na siya umuwi. Diba? Dahil nga nagkaroon ng shooting incident na akala natin, napapanood lang natin sa balita abroad or sa pelikula.
1: Hindi natin naisip na mangyayari yun sa Pilipinas. Ha? We never thought it would happen. Although, at the back of our minds, sabi natin, ano kaya pwedeng gawin para mapigilan kung magkaroon man. Pero, aminin ko, ha? Never kong inisip na mangyayari dito. Kaya nung na-monitor ko, hindi ako mapakali. Dadahil kong gagawin, eh, wala na akong ginawa kundi mag-check ng mga balita, ng mga update. Dahil nga, parang tayo din yung namatayan. Parang tayo din yung may anak na nasugata. Kasi supposedly, a school is a safe space. Yan yung pag bumunti anak mo doon, kampante ka, kasi nandun yung mga pangalawang magulang, nandun yung mga kaibigan niya. You're thinking na pangalawang tahanan, di ba? Yan kasi sabi second home.
0: Di ba pagkatuto, tapos lugar kung saan nakikipagkaibigan, di ba nakikipaglaro.
1: Doon yan naliligaw.
0: Yan ang alam natin, di ba, sa ating mga paaralan.
1: Ay, lumaki tayo sa ganun eh. Pagkatapos ngayon, di ba, may gwardya, check yung bag. May dating, baka dumating na tayo sa panahon na about eskwela. May x-ray machine para doon dadaanin yung gamit ng mga bata para ma-check kung may dala silang armas.
0: Dati nga, di ba, pala isipan pa natin, yun bang stick ni Manong? May x-ray ba yun sa dulo? Di ba, ganun ba siya kamakapangyarihan? Di ba? Pero, kidding aside, nito, after nga nung nangyari sa Tacloban, yun ang haba naman ng pila.
1: Ay, oo.
0: Bago makapasok, di ba, sa loob ng paaralan. Dahil nga, naging mano-mano yung pag-check eh. Dahil hindi naman tayo prepared, wala naman tayong mga x-ray machine talaga sa entrance ng ating
1: wand.
0: Mga paaralan, di ba? Kahit yung, ano tawag dito?
1: Magic wand, metal detector.
0: Metal detector, di ba? Hindi naman lahat ng mga paaralan, lalong-lalo na yung mga public ay may ganoon, di ba?
1: Ang dami lang ang problema ng eskwela eh. Kaya may kausap ako public school teacher kahapon sa church eh. Tanong ko kagad sa kanya eh, may CCTV ba kayo?
0: Mm.
1: Sabi, wala.
0: Mm.
1: Oh, diba? Eh, wala lang ang budget sa iba pang bagay. Eh. Diba? Kaya nga ngayon, sinasabi,
0: textbook nga, guidance at saka desk.
1: Classroom, desk, tapos guidance counselor, tapos dumagdag pa ito.
0: Ayan. So, talagang ano to eh, hindi na nga wake up call.
1: Dapat gising na tayo dito.
0: Talagang naliliglig ulit ano, ang ating mga sektor ng edukasyon, lalong-lalo na.
1: At ang masakit, di ba, may kasabihan tayo na ang magulang ang inililibing ng anak, hindi ang anak ang inililibing ng magulang.
0: Mm-mm.
1: Alam nyo, sa mga kaagapay natin, hindi naman hong sa humingi ako ng pasensya kasi kailangan natin ito. Pero alam ko, lunis na lunis eh. No? Pero lunis nangyari din yun eh.
0: Mm-mm.
1: So, kumbaga ho, agahan na natin. Manalangin po tayo.
0: Mm-mm.
1: At ating pong talagang itaas ang ating pamilya, ang mga kabataan, at ang ating bayan.
0: Yes, tayo po ay napapakinggan dito sa DZAS and baka nakatutok din sa atin, Pastor A, ang iba't iba nating stations sa FEBC Philippines. So, good morning pa rin ang ating bati sa 1143 DZMR Isabela Missions Radio, sa The Way Bicol sa CARE 104.3, sa 1233 DYVS Bacola, The Sweet Voice of Salvation, sa 1197 DXFE Davao, The Good News Radio, 1062 to DXKI Coronadal, your friendly voice, 106.9 DXGR FM Cotabato City sa Radyo Gandingan, at sa 1116 DXAS Zamboanga, your community radio. Kami naman ni Pastor A nandito sa Taluktok ng One Corporate Center dito po sa Ortigas, Pasig City. Sa inyo ang makabayang panalangin para sa pamilyang Pilipino at mga kabataan hanggang alas 9:30 ng umaga. So hihiramin muna natin, Pastor A, ang oras ng serbisyong OFW.
1: Tama. At katuwang natin sa special broadcast na to, sina Jonathan Reyes. Welcome back, John B. Mm-hmm. Kita tayo.
0: Si Reggie Villena.
1: Ay,
0: nandito rin.
1: Oo nga. Dahil nakita ko kanina si John
0: B. Nasa
1: nalito na naman ako.
0: Recording suite. Oh.
1: Kaya kailangan ko talaga magkape.
0: Gising, Pastor A.
1: Hindi, gising tayo actually. Nalito lang. Kasi natuwa ako na nakita ko dahil aksidente nga si John B. Diba? Salamat sa Diyos. Pero Tito Reggie Villena, kasama po natin si Shekinah Abalon, Shaira Gabornes, Lourdes Magtunaw at Phil Agtapon, kasama rin po si Ate Aileen Valdez, Angelica Calayag at James Mancho para sa Radyo TV Side, at syempre ang ating pong walang kupas na Bukawi Tech People.
0: Mm-hmm. Sa inyo po ang makabayang panalangin at pwede rin po kayong mag-agree ano, sa atin pong prayer time mamaya. Marami po tayong mga panahon ng pananalangin. Meron din po tayong mga prayer leaders mula sa iba't ibang mga regions dito sa ating bansa. At meron din po tayong mga makakapanaya mamaya. Lalong-lalo na po, meron din tayong mga pag-uusapan tungkol po sa ating mga pamilya at sa ating mga kabataan. So, wag po kayong bibitaw. Alam po namin, marami ding inaabang ang mga balita, pero ito ang uunahin po natin at bibigyang prioridad dito po sa FEBC Radio TV, ang special prayer time para po sa ating mga pamilya at mga kabataan. Pero narito muna, mag-check po muna tayo sa ilang mga talata galing po sa aklat ng mga awit. Mula po ito sa mga awit, 127, mga talatang 1-3. Pastor A, basahin ko muna, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang salungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Verse 2. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay, maaga pa kung bumangon, gabing gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Verse 3, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling, pagpapalang mayroong galak.
1: Sa mga paborito kong talata ito, lalo na kapag we talk about the family. At ang context talaga yan ay family, kasi pagdating sa verse 3, children are a heritage from the Lord. the fruit of the womb is his reward.
0: Mm-mm.
1: So ang context nito ay pamilya talaga. At inaawit nila to pag sila umaakyat sa templo pag sa pagsamba. Mm-hmm. Kinikilala nila na God is sovereign over the family. Kasi una, maliban ang Diyos ang magtatag ng bahay, kahit nagtatayo ka, anumang pagsisikap mo, wala pa rin kabuluhan yun.
0: Mm-hmm.
1: No, mauwi sa wala. So it is the Lord that builds. At tamang-tama yung kadugtong. Kasi sabi nga nung isang tagapakinig natin, totoo yan, Pastor Eric, iniisip ko yung apat na apo na nag-aaral, dumagdag pa yung sa Tacloban. Eh sabi ho rito, maliban nga na si Yahweh, ang salunso de gumabay, ang pagmamasid ng bantay, eh wala rin saysay. Kahit tatarin natin ang x-ray machine, ng metal detector, kahit na ho, isang batalyon na pulis ang nasa labas ng eskwela, mahalaga po yun. Mabuti kung meron nun, pero tandaan po natin, ultimately, it is the Lord that protects.
0: Mm.
1: And then, tayong mga magulang, kasi minsan, pag pinag-uusapan yung ang mga tatay ay magiging aktibo sa church,
0: mm-hmm.
1: ang mga tatay ay tututok sa pagtuturo sa anak. Ano palagi kinakatwiran ng mga tatay?
0: Busy ako.
1: Busy. Mm-hmm. Pagod.
0: Mm-hmm.
1: Pero, tandaan din natin ito. Not only that the Lord is the one who builds, the Lord is the one who guards. Ang sabi rin dito, hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay, maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay sapagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal, it is the Lord that provides.
0: Mm-hmm.
1: So kailangan makita natin na tayo mga magulang, totoo, ako bilang lalaki, nature na ng lalaki, kailangan mag-provide ako.
0: Mm.
1: Parang feeling ko, napakawalang kwenta kong lalaki kung hindi ko kayang tustusan ang pangailangan ng pamilya ko. Naiintindihan ko po ang mga ama ng tahanan. Pero bakit nga ba tayo naghahanap buhay? Para kanino? Di ba para din sa ating pamilya? So, bakit ito masasacrifice ang pamilya? Dahil sa ating trabaho.
0: Mm.
1: Kaya dapat we have to keep the goal in mind. Na ultimately, sa Lord po lahat yan. Yung pagtatayo ng ating tahanan, yung pag-iingat sa ating tahanan, at yung pagtustos sa pangangailangan ng ating tahanan.
0: Mm-mm.
1: Kaya nga, kailangan natin lumapit sa Kanya.
0: Tama.
1: Itaas ang ating pamilya. Kasi, gaya na sinabi, when the family goes, the country goes.
0: Mm-mm.
1: The strength of the church, the strength of the nation, depends upon the strength of the families.
0: Kumbaga, smallest unit of society ang ating pamilya. Pero kung unhealthy, kumbaga, mga maliliit tayong mga cells, diba, Pastor A? So kung merong mga unhealthy yan,
1: cancer
0: hindi
1: yun.
0: Rin malusog ang ating bayan.
1: Kaya nga, ito nga yung pinaka-barometro, sukatan ng kalusugan ng bayan, yung family.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga, sabi ko, when the family goes, everything goes.
0: And actually, Pastor A, diba, madalas na napapag-usapan at may mga nai-interview tayo sa oras na Pilipinas patungkol sa pamilya, tumataas yung ating teenage pregnancy. Ang dami nating mga problema, diba?
1: Dami nating single mothers at tumataas ang bilang ng HIV infection at marami doon mga teenagers.
0: At marami na rin ngayon ang mga couple na mas pinipili ng mag-live-in kaysa magpakasal.
1: Kaya nga, so kumbaga yung pamilya, yung tatag ng pamilya, nasusubok talaga.
0: Mm-mm.
1: Kaya dapat to ang pundasyon ng pamilya, ang saligan ng pamilya ay ang Panginoon.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga, saan pa tayo huhugot ng lakas?
0: Mm-mm.
1: Saka, siya yung lumikha ng pamilya eh.
0: Mm-mm.
1: So dapat, susundin natin kung ano yung kanyang specification, di ba?
0: Alright.
1: Pag bumili ka ng appliance,
0: mm-mm.
1: kapag ginamit mo sa hindi dapat, di ba, void ang warranty.
0: Mm-mm.
1: You have to follow the manufacturer's recommendation. Ganun din sa pamilya.
0: Correct.
1: Kung gusto natin na yung pamilya tumibay, dapat ayon sa specification ng Diyos.
0: Alright. So yan po ang ating paalala from mga awit 127, 1 to 3, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay. Ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang salungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay, maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. And verse 3, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak ang ganitong mga supling pagpapalang mayroong galak. Yan po ang ating verse of hope. At Pastor A, okay lang din naman siguro kung mag-public service tayo. Dahil nga Monday rush hour, i-check muna natin ang pag-uulat mula sa MMDA Metro Base.
2: Ronda Calzada.
3: Metro Manila Development Authority.
4: Charlie Nozales.
0: Isang pinagpalang Lunes, Sir Charlie.
1: Good morning.
5: Good morning, Pastor Eric and Kahedi. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin muna nating tingnan ang lagay ng traffic sa EDSA southbound na kung saan moderate traffic po dyan sa May Muñoz hanggang sa May Bansalangin. Pagdating ng West Avenue, dyan po nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa May MRT North Station. At muli po tayo makakaranasan ng pagbagal pagdating na dito sa may bahagi naman ng Ermin Garcia. At tuloy-tuloy po yan hanggang sa Maisio Boulevard sa Mandaluyong. Moderate to heavy traffic din approaching Estrella sa Makati patungo naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. At mabagal lang daloy ng traffic pagdating naman ng Malibay sa Pasay hanggang sa May Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula dyan sa May Park Avenue, may bahagyang pagbaga lamang po yan hanggang sa May Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin dito naman sa May Magallanes sa flyover at tuloy-tuloy po yan hanggang sa May Kalayaan Avenue. Muli po tayo makaranasan ng moderate traffic pagdating na ng Reliance sa Mandaluyong hanggang sa May Shaw Boulevard. Mabagal din ang daloy ng mga sasakyan dyan naman sa May Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang bago umakyat ng Santolan flyover. And after ng Santolan flyover, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Samantala sa May Katipunan Avenue naman, ang southbound din lamang po nito nagkakaroon ng moderate traffic mula po dyan sa may pagbaba ng Commonwealth Luzon na flyover hanggang sa may Philippine Public Safety College. At muli po tayong makakaranasan ng pagbagal dito na sa may pagbaba ng Libisa flyover papunta naman ng Kalye Industry. At moderate to heavy traffic na rin dyan naman sa may paakyat ng C5 Ortigas sa flyover at tuloy-tuloy po ang pagbagal niya hanggang makarating na dito na sa may bago pumasok ng market na kung saan mayroon kasing isang SUV na nasiraan po dyan. At ang northbound naman ng C5, paglabas pa lamang po ng toll gate ng SLEX, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang dyan po yan sa may Heritage Park. At muling babagal yan pagdating na ng Pinagsama Village sa Taguig all the way to McKinley Intersection. Pag sapit naman dyan sa May Canley Road, light to moderate patungo naman ng Lanusa. At babagal muli ang daloy ng traffic pag-akyat na po ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan lamang po sa may harap ng Ateneo, nagkakaroon ng build-up sa daloy ng traffic. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman ng westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa bahagyang pagbagal simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang Doña Carmen. Pagdating naman ng Don Fabian, muling babagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic na rin approaching Luzon hanggang sa may Tandang Sora. Pagdating naman dito sa may bahagi ng Techno Hub, moderate to heavy traffic din. Papunta naman ang Elliptical Road hanggang sa may Panulukan po yan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2. At bawal na nga po kayong bumiyahe sa mga oras na ito simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya mo ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Tito Charlie,
5: apo.
1: Kayo po ba naman sa aming question of the day? Ano ang inyong panalangin para sa pamilyang Pilipino?
5: Ang panalangin ko sa pamilyang Pilipino, sana magkaroon tayo ng magandang pamumuhay at siyempre kalusugan din ng ating mga ng buong pamilya.
1: Mm-hmm. Salamat, Tito Charlie.
5: Layo sa mga kapahamakan at karamdaman.
0: Kaisa nyo kami sa ganyang pananalangin. Thank you, Sir Charlie. God bless you.
5: Salamat din. God bless din po.
0: At nakausap natin from MMDA Metro Bay si Sir Charlie Nosares. Meron lang akong mga greetings dito, Pastor A. Opo. Belated happy birthday kay Mary Ann Montelibano noong June 26. At advance happy birthday naman kay Evelyn Candalura tomorrow. Tapos kay Sir Paul Aragones ngayong araw na ito. Happy birthday po from Ate G. Lurica and si Jem Montelibano. Maligayang kaarawan din.
1: Ako naman nagpapasalamat sa mga dumalo nung aking seminar nung Sabado on how to correctly handle the word.
0: Mm-mm.
1: Salamat kay Ate Dida Masinas at ang CLC Philippines for hosting the seminar. 116 delegates ang dumalo doon sa ating seminar on how to correctly understand the Bible.
0: Mm-mm. And Pastor A, gaya ng naitanong natin kay Sir Charlie, ito po ang ating question para sa makabayang panalangin natin ngayon na special broadcast dito sa FEBC Radio TV. Ano ang panalangin mo para sa pamilyang Pilipino? So iparating mo yan dito sa ating Facebook Live at sa ating YouTube Live. So aabangan po namin at babasahin din natin ang inyong mga ipapadalang panalangin. And this time, eto muna ang ating pag-check. Ano ba ang aasahan nating lagay ng panahon ngayong maghapon? Nasa linya natin si Ma'am Grace Castaneda mula sa Pag-asa DOST. Ma'am Grace, good morning.
1: Morning.
6: Yes po, good morning din, Ms. Hailey and Pastor Eric. Maging sa inyo po mga taga-subaybay. Update nga dito sa low pressure area na minomonitor po natin. Huling namataan ito sa line 495 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. Tumataas din po yung possibility nito na maging isang ganap na tropical depression beyond 24 hours. Ngunit ina-expect po natin for today, dahil napapalapit itong LPA dito sa ating kalupaan, may mga scattered po tayong pag-ulan sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, at sa area din po ng Romdon. Posible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kaya naman po doble ingat and pagiging alerto para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga areas na prone sa flash floods at landslides. And ina-expect nga po natin west-northwestward yung magiging pagkilos na itong LPA nito. Tatawid po ito dito sa ating kalupaan, mostly sa Southern Luzon, Visayas area, simula po mamayang hapon hanggang sa Wednesday. Kapag po nakatawid na po ito and nasa West Philippine Sea na, doon po yung most likely na maging isang ganap siya na tropical depression. So ina-expect po natin possible by Wednesday po ito ma-develop at maging isang ganap na bagyo. And bukod po dito, ngayong araw maging sa mga susunod na araw hanggang Wednesday po is magiging maulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, particular na sa Southern Luzon, Visayas, sa northern portion po ng Mindanao, maging dito din sa Metro Manila, dala nitong LPA na ito. Samantala, bukod po dito, yung habagat naman, may dala rin ng mga pag-ulan sa Occidental Mindoro at sa area ng Palawan. Well, for now po, yung dito sa Metro Manila and for the rest of the country, kung may mga pag-ulan tayong mararanasan, mostly mga isolated po, dala ng localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, magandang umaga po.
1: Ma'am Grace, may tatanong po ako. Ano po ang panalangin ninyo para sa pamilyang Pilipino?
6: Of course, peace of mind po, and also yung magkaroon tayo ng loving and health sa lahat.
1: Salamat po, Ma'am Grace.
6: Salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat.
0: Mm-hmm. So yan po ang ating pag-uulat sa lagay ng panahon. At ang sabi ng isa nating nag-message dito ay maganda daw maglaba sa tindi ng sikat ng araw mula sa City of San Fernando, Pampanga, si Ate Emily Manalang.
1: Oh, kasi kasi ano, katatapos lang ng Father's Day and the rest of the year ay Mother's Day. So, panahon na para maglaba tayo. Pero ang ganda nung sinabi ni Cynthia Valencia, sana lahat ng lalaki o tatay makakilala sa ating Diyos para maging maayos ang buhay ng kanilang pamilya. Alam mo, mabigat yun. Mm-mm. Si James Dobson may sinulat.
0: Ano daw?
1: Ito, huwag niyong gagawing katwiran to. Ha? Kapag daw yung pamilya na baon sa utang, kahit na yung asawa ay bilmo ko, no? Ang mananagot pa rin sa Panginoon sa financial crunch ng family, yung lalaki.
0: Talaga?
1: Yes, kasi we are the head of the family.
0: Mm-mm.
1: And as the head, we have the command responsibility.
0: Mm-mm.
1: So ang bigat ng pananagutan, kapag daw yung anak, lumaking hindi disiplinado, di ba usually pag may nakita kang bata na pakalat-kalat sa kalsada, tasa mo, nasa nang nanay? Di yun na laging tanong, di ba? Nasa ng nanay? Mali pala yung tanong na yun. Dapat nasa ng tatay mo. Kasi ang tatay ho ang ultimately
0: leader,
1: nananagot sa pagdidisiplina sa anak.
0: Kasi nga siya ang head of the family.
1: In fact, may study. Kapag yung nanay ang nagdadala sa anak sa church, hindi kasama tatay, kahit regularly dinadala sa church, pag yung bata ay umalis na sa poder, sa Amerika kasing study to, umalis na sa poder ng pamilya, hindi na mag-church yung anak. Hindi sa binabaliwala yung ginawa ng nanay. Pero pag ang tatay ay nagdadala sa church, sa anak, pag yung anak wala na sa poder nila, a-attend sa church.
0: Diretso pa rin.
1: Oo. Pero tumataas lalo ang possibility pag yung mag-asawa nagdadala. Pero doon mo makikita yung pananagutan ng ama.
0: Yan. Pinagpalang Lunes po sa inyo sa Magaraw, Camarines Sur, si Jeric Reforma. Meron tayong taga-panood ngayon mula sa Ilocos, Slovakia.
1: Naisip ko nga, nahanap ko sa mapa sa Ilocos, Slovakia na yan eh.
0: Akala
1: ko
0: may bagong bansa, si Aurelio Haber. Sagot po kayo sa ating katanungan ngayong ating makabayang panalangin para sa pamilya at kabataan. Ano ang panalangin mo, Kaagapay, para sa pamilyang Pilipinas?
1: May dalawang entry agad. Si Guy Santos, ang panalangin ko sa pamilyang Pilipino, makakilala ang buong pamilya sa Panginoon. Doon magsisimula ang mais na pamumuhay ng bawat pamilya, lalo na sa mga bata at kabataan. Si Princess Faith, all capital letters. Talaga pinagsisigawan niya na panalangin ko po sa pamilyang Pilipino na magkaroon ng bawat isa ng banal na pagkatakot sa ating maibiging Diyos Ama sa Langit. Punuin ng walang kondisyong pag-ibig at lubos ng pag-unawa ang bawat membro nito. Manatiling ligtas at tumaapaw ng pagpapala ng Diyos ang aking pong patuloy na panalangin sa inyo pong lahat, mga kaagapay.
0: Salamat po sa inyong mga panalangin na yan. At for sure, yan po ay dinidinig ng ating Panginoon. Rosalina Macarasig, hello sa inyo dito sa ating YouTube Live. Gandang araw din kay Malu Cruz, praying na tunay na magkaroon ng pag-ibig ng Diyos sa loob ng tahanan.
1: Amen. Si Emily Manalang, ano ang panalangin mo sa pamilyang Pilipino? Nawa, ang buong Pilipinong pamilya ay makakilala sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, na ang mga anak ay igalang ang kanilang tatay at nanay. Ang tatay nangunguna sa pamilya at ang nanay ay nagsasubmit sa asawang lalaki. Ginagalang ang asawa sa harap ng bawat tao na nakakasalamuha. At kahit ito, wala sa harap ng mga tao. At ang tatay naman, mahaling lubos ang asawang babae.
0: Amen. Si Annalyn Santiago Santos, prayer ko po para sa pamilyang Pilipino. Una sa lahat, ang pamilyang Pilipino ay magkaroon ng pagkakilala sa ating Panginoon at maging sentro siya sa loob ng mga tahanan. Magkaroon ng pagmamahalan, unawaan, tulungan sa isa't isa at magpanalanginan. Yan ang sabi niya, ingatan at pagpalain ng Panginoon ang buong sambahayang Pilipino.
1: Amen. Kaya sagot na po sa ating question for the day, ano ang panalangin mo para sa pamilyang Pilipino.
0: Pangungunahan naman muna tayo ngayon ni Lailani Gordones, ang isa sa mga announcer-producer natin sa DXJL 103.3 Danuje para sa pananalangin para sa mga kabataang Pilipino.
7: Makabayang panalangin. Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang bawat mga pamilya at mga kabataan ng ating lipunan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.
8: Ako si Lailani Gordones, gikan sa DXJL, Cagayan de Oro City. Mag-aampo kita. Amahan namong Diyos, dagan salamat sa imong dakong gugma o grasya nga imong gihatag sa among mga kabatanunan. Salamat sa kinabuhi nga imong gipasalig kanila o sa matag higayon nga imong gipakita ang imong kaayo o pagkamatinun-anon kanila. Ginoo, amo silang ginatugyan kanimo. Hinaot nga mutubo sila nga adunay tinuod nga kahadlok o pagtaho diya kanimo. Itanom sa ilang mga kasing-kasing ang gugma sa imong pulong, aron sa matag-adlaw, kini magatabang kanila na magligo ng ilang pagtuo o relasyon diha kanimo. Tabangi sila nga magpabilin na matinun-anon, bisan pa man sa mga pagsulay o temptasyon nga ilang maatabang. Amahan, amo usag ginaampo ang imong pagpanalipod kanila sa matag-igayon nga sila mo padulong sa eskwelahan o mupauli. Bantayin sila sa kadaot, aksidente, o sa tanang daotan. Hatagi sila o kaalam o giya sa ilang pagtuon, sa ilang mga desisyon, o sa mga pagpili sa mga higala nga makapadasig kanila sa pagbuhat sa maayo. Tabangi sila nga mahimong matinahuron sa ilang mga ginikanan, magtutudlo, o sa ilang isigkatao. Himuha silang maayong ehemplo sa ilang panimalay, eskwelahan, o komunidad. Ginoo, gamita ang ilang kinabuhi alang sa imong himaya. Hinaawat nga pinaagi sa ilang mga pulong o binuhatan, daghan pa ang makaila o moduol kanimo. Kinintanan among ginaampo uban sa pagtuo o pagpasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
9: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
10: In a world full of news, there is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions through 13 radio stations and online. Two shortwave transmitting sites in Iba and Bukawi bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia in over 40 languages.
11: An everyday theology and Christian living commentary in public service and first response programs, and curated music and radio drama. Gospel perspectives reach hearts and change lives. Your support powers our broadcasts.
12: And ito pala yung purpose mo sa buhay. Makilala ka. Ito yung nakikinig pa ko sa Dix FA. Dix FA, parang nangungusap po sa akin yung Panginoon. Huwag kang mawala ng pag-asa na trust me lang. Lagi.
13: Isa po akong OFW. Sa ibang bansa po, mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulang. So ito pong istasyon na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po, lalo po sa mga taong hindi pa nakakikilala sa atin, Panginoon.
14: Our work takes us beyond the studio into the midst of our radio communities, there to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges.
15: Ako po si Dato Manong Abag Maulano na isang radio community talent ng Barangay Bito, Dato Pindiso at Maguindanao ng Bernal. Nakakatulong din sa akin ang Radio Gandingan dahil marami akong natutunan katulad ng mga seminar, interview at mga iba pang training at natuto din akong gumagawa ng script at community news. At meron din silang naitulong sa aming community tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming community, lalo na kung may darating na kalamidad ay nandyan sila upang tulungan ang mga tao na nangailangan ng tulong hindi lang sa aming lugar, pati na rin sa ibang lugar.
11: In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid.
16: Kami po talaga ay sanay na nakikinig sa radyo. Ano po? Sinusundan namin yung balita. Sabi ko, i-open kaya natin kung mayroon ng station. Naghanap kami ng station, wala talaga. Lumabas yung sa inyo na 98.5 FBC. Narinig ko nga doon, First Response Air, The Way Radio. Sabi ko parang hanggaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga, may mga Christian song, tuwang-tuwa ako, sabi ko, lakasan mo.
2: Angin sa FBC Radio TV.
0: Nagpapatuloy po ang makabayang panalangin para sa pamilyang Pilipino at mga kabataan. Dito po sa inyong FEBC Radio TV, muli kami po ang inyong kasama sa special broadcast na ito hanggang 9:30, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Pastor Eric Cortez. Mm-hmm. At may kasama tayong kabataan dito.
0: Talaga ba?
1: O, pagkatabi ko, feeling ko mukha akong matanda.
0: Almost tito na yan.
1: Pero
0: kuya yan ang maraming kabataan.
1: Yun ang masakit kasi kuya siya lang kabataan, tas ako tito niya.
0: Anong ibig sabihin nun? Narito po kasama natin, kabahagi ng Every Nation Campus sa San Pedro, Laguna, ang ating kaagapay, Brian De La Cruz.
17: Yan, magandang umaga po, Ate Heidi, at magandang umaga po, Pastor Eric.
1: Mm-hmm. Yan. Sa panahon ngayon, ang daming mga hamon na nakakaapekto sa pananampalataya at ng mga kabataan. Mm. 'Di ba? At alam ko nagbi-minister ka rin sa mga kabataan sa inyo, 'di ba?
17: Opo, opo. Sa San Pedro Laguna po, specifically po sa Every Nation Ate.
0: So, after nitong mga masasakit na balita, Brian, ano yung mga realization mo bilang youth leader muna?
17: Ako, Ate Heidi, tsaka pa Sir Eric, no, nung una, sabi ko, nakakatakot na yung eskwelahan natin ngayon. Kasi po, lumaki po ako dun sa typical na school. Diba sinasabi nga po na pangalawang tahanan po natin ang paaralan. Pero paano na siya magiging pangalawang tahanan kung nagkakaroon na ng takot? Ako po bilang isang youth leader, Ate Heidi, natatakot po ako sa kinabukasan natin, lalo na ng paaralan natin. Kasi paano siya magiging pangalawang tahanan kung merong, di ba po, yung may mga barilan, may saksakan po sa loob. Kaya sabi ko noon, paano ba dapat nating i-handle yung kabataan po natin ngayon? Doon po ako natatakot ngayon. Kaya pag pumapasok po ako ng mga eskwelahan po ngayon, Ate Heidi, doon po sa isang oras na pag-stay ko sa kaila, minimake sure ko na makakapag-open sila sa akin. Anong problema? Kamusta sa bahay? Tapos, hindi lang po dapat siya, pangaralan natin yung mga kabataan, kundi pakinggan natin sila. Anong meron? Anong nangyayari sa'yo?
1: Actually, sabi mo, pangalawang tahanan. Kaya rin nagkakaproblema sa pangalawang tahanan kasi may problema sa pangunahing tahanan.
17: Totoo po yan.
1: Oo. At anong mga kadalasan na mga problema ang kinakarap ng mga young people? Usual na natin, droga, di ba? May peer pressure.
17: Opo, totoo po yan. Alam niyo po, mm-hmm. Pastor Eric, no, lagi pong ano, lagi po tong nabibigay. Every time nakausap ko yung guidance counselor po ng isang school sa San Pedro, Laguna, pinapakita nila yung case rates nila sa akin. Alam niyo, Ate Heidi, isa sa pinaka, naiyak tuloy ako, isa sa pinaka nakakalungkot na nakita ko is yung sexually harassed by father, by cousin. Tapos po, isa rin po dun yung natatakot na silang magsalita kasi never daw silang pinakinggan inside their home. Kaya sabi nila sa akin, Kuya, paano ako magsusumbong sa loob ng bahay kung sa bahay may problema?
1: At minsan, sasabihin sa nanay, pero sasabihin ng nanay, wag na tayong magsalita kasi yan ang, siya ang nagtatrabaho para sa atin. Totoo. Kapag nakulong yan, paano na lang tayo kakain?
0: Kaya, saka nakakahiya sa kapitbahay.
1: Isa pa yun.
17: Totoo po.
1: Ano na lang sasabihin ng mga tao?
17: Kaya po, kasi Ate Heidi, may tinatawag po kami na campus ministry. Yung doon po sa campus ministry po namin dito sa Every Nation Campus San Pedro, may tinatawag po kami na LIFE, yung Leadership, Integrity, Faith, and Excellence. Alam niyo, Ate Heidi, every time na may nakakausap kami mga kabataan, lagi naming minimake sure na hindi lang faith yung tinuturo namin. Kailangan, paano ba mamuhay bilang isang kabataan? Pangalawa, paano ba magkaroon ng faith? Paano ba maging excellent? Sa mga ganitong kapamaraanan po, Pastor Eric, no, yung ginagawa po natin sa kanila, hindi lang makilala si Jesus, kundi mag-stand in integrity. Lalo na kung alam mong mali yung ginagawa.